0: 101.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan? With Pedro.
1: Alright, alright, alright. Good morning sa aton nga mga ka-purpose. Maayong aga gid. Welcome sa aton nga programa. Kapustahan with Pedro. So, sa subong at tinion, ako na yung maupod sa inyo. Kay ang aton nga host, no, si Pastor Pedro. He's doing something for God and he is right now going sa kundiin man siya gindala sa Ginoo, no, subong at mga tinion. But now, ari ko di subong sa inyo kaga mga ka-purpose, good morning. And I'll take this opportunity to thank ang ato nyo CEO, Dr. Ramil Oy. And of course, ang ato nyo station manager, Warren French. And also, ang ato dari nga isa sa mga pinaka, halang duno nga members ng K5, ang ato nyo bossing. Ray Umalay, no? Si Ray, SB Ray Umalay, ni upod ko ni siya sa una sa Balay Pokyuta, no? Kung tawag ko naman, no? Before. So we are blessed. I am blessed to be here with you sa aton yung mga viewers sa Facebook Live, kag sa aton mga listeners. Welcome, gid. Kag maayong aga, gid, sa tanan. Alright, nang before that, let's greet happy birthday sa mga nag-birthday subong sa ulog sang ilang kaadlawan. Happy, happy birthday. Alright, so before kita mag-start sang pulong sang Ginoo subong sa aton, let's listen to this music ng mga pagpapatukar ni Sir Paul.
2: Nobody sees. You know what's in my heart. Jesus, I'm all in.

I won't just give my offering, I'll give myself.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo ug fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

aton Bishop Leryo Celeste, kag ang aton mga viewers and listeners, mayong aga, good morning, and shout out ko man gali da ang gapamati mga pastors di sa Iloilo kag sa norte. Kaya kabay na gid nga si Pastor Roland, Mark Roland Ilostre da sa Kubay Christian Assembly. Kaga ang sa Japan naton nag-message kag ina lang ga pamati sila. Actually Tagalog sila ini no sa mga sa US, Hong Kong, and mayong buntag na imbag na bigat. Kag good morning Philippines and hello world. Praise God. Salamat. Ang di makaitindi sang Ilonggote, i-translate na lang. And praise God. Kagaya diri naman kita subong, mayogid nga adlaw, kaga sa Sabado, no? Kaga kita subong, damo kita na batian sa balita, nga damo ang kalatabo. Especially, nga may maabot nga El Niño. Actually, gaumpisa ng El Niño, no? Sa mubas ga panic buying na lang, ang iban ga panic na lang, wala na buying. So ga panic ni kita, nakita taman sa news nga damo na naka ga imbak sila sa mga tubig, which is good, wala ina problema kaya for the advancement, no, nga naga prepare kita during that time in 1879, 18 that time wala pa sa mga radio, telecast o social media, amo na damo kalamatay a thousands of people. But subong dere, praise God nga ngaan kita sa Ginoo sang knowledge and understanding, makabati sang pulong sang Ginoo kag amo ini ang pinaka importante, makabati kita sang pulong sang Ginoo. Amen. Kag kita balaga nakulbaan nga sa mga kalalat-an nga gaabot mga problema, but ari lang ang panumdumo naton nga siling sang Ginoo be still, and siling sang Ginoo sa presensya niya hindi kita pagpabayaan sang Ginoo. Kaga praise God, ang basahon naton ining kaga ining pagkaon sa atong nga kalag sa Luke chapter 16. Luke chapter 12, verse 19. And I will sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and marry. But God said to him, you fool, you will die this every night. Then who will get everything you work for? So, diri ini sa mga story about diri isang the rich man nga a rich man fool, no? So diri nato makita sining sa Ginoo nga ang mga tao subong ga wala na bala sang ga pangamuyo, wala na bala ga pamati sang pulong sang Ginoo, kundi ara na sa social media, ara na sa trabaho, ga pangita na lang sang kwarta, which is wala ina problema. Tanan kita makatrabaho, tanan kita kapangita trabaho, okay ina. But hindi nyo pakalimtan ang Ginoo nga naghatag sang kabuhi, sang ginawa mo, ang imong the breath of life, amo na nga halin sa Ginoo, ang protection, no? Amo na panumdumo naton. Nga subong, nga panag-on, nga grabe nagikalalatan, baha, lindol, subong, El Niño, sunog, tanan na lang. Makita mo mga kabataan, subong, damo kalamatay, di ba? Linog, damo na, mga sakuna, mga sakit, damo na. So, ari makita naton diri, ari makita nato ang pulong sa Ginoo, natudloan kita sa Ginoo, ni ang pulong niya, ang may Ginoo, nga ay natudloan kita paano mga buhi, nga ang purpose ng Ginoo sa ato nga kabuhi. Amen. Praise God. Kaga natamyaw ka na, no, sa mga taxi driver, samtang kapakadto ako diri, may ara nga sa stoplight nagpundo, turong-tunog iya nga radyo sa K5 News, no. Nga napatian ko ang ano ni Pastor Jaime ni uto ni Pastor Peter. Oo. Nga gahambal sipo. Grabe, sikat na gid ang praise God, i-bless ang Ginoo ang K5 News. Oh, mostly sa mga taxi driver, tricycle driver.

0: motorcycles, jeepneys sa mga bases, no? Kag shout out nato mga listeners dira, kag shout out naton ang mga pasahero kag ang driver nga i-bless kamo sa Ginoo, protection nga wala sa mga aksidente. Kag ari subong bulahan ang mga tao ga pamati sa pulong niya. Amen. Kag ani i-bless kita sa Ginoo sa sining huli nga panahon. Kag ari ang word na ini nga lesson learned kag ang nga mga faith naton ma-activate ini in order kita nga mga muyo. Amo na subong i-tackle naton. Kag ang title sini no ang akon, di ba kabati ka mo sa mga commercial nga kanino ka gumigising? Sa ano ba yun, sa kape? Sa arin naman, kanino kang nabubuhay? Nabubuhay ka because of the grace of God. Amo to ang tackle natin last Saturday, the gift of God, the grace of God, nga free ina nga ginahatag sa Ginoo. Kaga dire, ama balaan natin dire, nga we are two kinds of realities nga kalatabo sa kabuhi natin. Number one, the uncertainty of tomorrow. Nga wala kita kabalo nga ano matabo sa sunod nga inadlaw. Ano matabo nga wala sa predictable bala nga amunigid ni matabo. Hindi, we cannot say that. Because sinin sa Ginoo, do not worry about tomorrow. Do not be worried kung ano ang pagkao mo naman, boss. We still in the plan. Nga ang plan sa Ginoo, mga plan kita in the future. But we need to trust God. So subong, ay, amo ni gali matabo. Ga-expect ikaw buwas nga amo na matabo, pero wala na tabo. Ga-expect ka mo nga, ay, makato kita sa beach, pero wala madayon. Di ba, suddenly na lang nga kung mag-decision ka mo, nga, oh, lakata, let's go. Di ba, gadayon pa? Nga, amo na gani sila sa Ginoo, hindi kita a certainty of tomorrow. Amo ina sa James chapter 4, verse 14. Kung mabasahan natin ina, no? But mabalik kita anay dire sa number 2 nga the brevity of life. The brevity of life. Nga ara ba lang ang mga kabataan subong, bahala na may words kita nga ara sa mga kabataan subong, bahala na si Batman ah. Bahala na kumbaga come what may na lang ah. Kung ano matabo ti amo na lang na. But natagaan kita sa ginusong wisdom to the advancement of the kingdom of God, kung ano imuon mo, and understanding kung i-pray mo ina kung ano ang in the future sa imong kabataan, sa pamilya mo, sa imong business. Now, sinis ang Ginoo, you are just, sinis ang Bible, no? You are just a vapor that happens for a little a while and then vanishes away. Na, do piras na bala sang asong dubula bala nga duhang na gulpi ka lang na dula. Ang kabuhi nato gali short, kabuhi nato niya dasig lang. Hindi ka kakambal nga ay ang malawig ako 100 years. Malawig ako. No, we cannot predictable. No, hindi ka kakambal sa amon ang bagay sa imo ang kabuhi nga amo na, but because of the grace of God, ingaan ikaw kabuhi. Ingaan ikaw sang ginhawa, ingaan ka sa Ginoo pabor in order nga may purpose ang Ginoo, ikaw kag mission sa kalibutan nga mag-share ka sang word of God. Kag pati imo panimalay masiran mo ang imo kapit balay, bay lang na mga marites ma-resolsol sa imo, bay lang na mga bag-o nilang mga gamit, kag bag-o nilang mga kabutang da. Ang importante ang bag-o, ang pulong, ang fresh nga ginhatag si mo sa Ginoo ang pulong niya nga amo ni pagkaos ang kalag nimo. Amo diri ka una gabuhi, diri kita gabuhi. The Bible says a man shall not live by bread alone but every word ang pulong niya. So amo ni natawag naton, do parang bula kita sa kalibutan. Lantaw bala, way ka kabalong, mapatay ka lang ang sa kasin ko no. Si JJ subong comfort and prayer no sa family. Kapo lang kabata-bata pa siya. Ang subong ang kagapa-bata ang patay. Suwerte ka lang makalabot ka lang subong 60, 70, 80. Grace na sa Ginoo nakalabot ka. Subong ka may mga cancer ang kasin ko no. Nakibot ka, ga-text pa kami, kas kamusta ka? Mayo gid kay bless ka sa Ginoo, kalbo siya mo. Tisingari ko di sa ospital. Pagka buwas siya, napatay siya. Huwag ka kabalo kung ano, sano ka mabuhi. Huwag ka kabalo kung sano ang imo. Ario, ang grace ang Ginoo, because ginahatag sa Ginoo, grace na, batulon mo through faith. Ano ay nang ang gifts ng Ginoo, amo ng grace, ang a new life, ang ginatag sa Ginoo sa aton. Karon, once nga ginatag sa Ginoo, i-activate na through prayer. Through prayer, mga muyo kita, Lord, mahambal kita, Lord, ako may kabuhi. Lord, ang akong kabataan may obra. Lord, ang akong kabataan makatapos. Ang Lord, ang akong mga business, ma-bless mo, Lord, ma-grow, ma-extend. Ang kamatayon, subong, amo na ang ano, two kinds of kamatayon. Mapatay ikaw, nga may kalipay. Kadua, mapatay ang imo abyan o mapatay ikaw, pero may kasakit, pero ang ano, kalipay sa huli, kay ara ka sa Ginoo. The gift of God, the grace of God, amon ang kabuhi nga internal life. Assurance, insured ikaw, kay nga aara ni imo ngalan sa tulunan sa kabuhi, the book of life. Lantawa bala, Luke chapter 16, verse 19 to 31. This is the rich man and si Lazarus. Lantawa, makita mo sa Bible, ang si Lazarus may ngalan. Ang rich man wala kay nga wala nasulat ang iya ngalan sa tulunan sa kabuhi. Si Lazarus lang nga nasulat ang iya ngalan sa tulunan sa kabuhi. In the book of Revelation. Amo man na kita nga if you accept Jesus Christ as Lord and Savior, ginsulat na sa tulunan sa kabuhi. Amo lang grace ang Ginoo. Why nagambal ang Ginoo nga? O sige, siguro ako kung sa akong experience or kung ako ang Ginoo ha. O sige, gaanta ka mo sang grace. May kaluwasan na kamo, ligtas na kamo. Pwede na kamo mapatay. Pero gusto nyo na? O sige, tataling, gaanta na sang grace, insured ka na. Pwede ka na mapatay. Total insured ka. Hindi. Ang Ginoo may compassionate. He empty himself, ang Diyos na napakatawo, in order nga palangga kita namatay sa cross Calvario, na inilang sansya sa labot sa dugo. Ginsel na kita sang ano mo? Sa labod sa dugo niya, ginsel na kita sang dugo, ginsel na bala, may kontrata na nga may ara nang imong ngalan sa tulunan sa kabuhi. So ano ni ang siling kogina, napatay siya or kamatayon siya pero may kalipay siya. Nga nahambal ko na sa kalibutan subong ni. Kaya nga mapatay siya mostly nga gusto sa mga tao, especially sa family, sa parents no. Ang patay subong naagawan mo, diri ka sa akon kay nga may insurance siya. May ara pa ganinay. Saan ako para mapatay para makuha ko ang kwarta? Ang insurance, girinaway pa sila? Gagaway pa sila sa patay? Nga, para ang insurance, ang kwarta, ma-avail nila. Imagine mo, te, kung mapatay itong nanay mo, sige anak, mapatay na lang ko tungod yung gusto, kailangan mo kwarta, makapabayad ka sa mga utangan mo da. Mamba lang nanay, sige, pangamuyukong ko na lang nga, sa impirno ka na lang makadto. Te, nami bala na? Imbis tani nga maka-enjoy ang nanay mo kag tatay mo nga sa kalibutan ni kay dali man lang aton kabuhi. O lagi lang dasig lang yang kabuhi naton mo. Ma-enjoy na tani mga katigulangan, ahay subong ang makatigulang ga mga lula kag ano ga siya pa ga tig-ang sa mga apo, ga hugas, ga paligo lang grabe naman ya. Enjoy ang life. Oh, lahat ng ginaway pa ka mo, napatay na na, ginawayan mo pa tungod sa kwarta, sa ano. Natawa bala ang rich man? Kasi si Lazarus, ano ang balya din? Ang lesson, Jesus tells of rich man whose land of produce of abundant harvest. Instead of thinking about God or others, he focused on the building bigger barns to store everything for himself, that relax and enjoy life. Subong ang mga may kwarta ka, subong way ka nakadumdum sa Ginoo mo. Kahit kung diin ang imo tagipusoon, dira ang imo, ano mo? A master, ang imo nga panguna-una, dira ka na mo. Wala ka nakadumdum, kay nga, dira na imo tagipusoon sa kwarta nga ina. Sa manggad nga ina, sa kayamanan. So, dasigon ko lang ini ha, kay wala na tatay. Gusto ko lang i-emphasize, no? Ang pulong sa Ginoo, very important, eh. Nga amuni ang kamatayon subong dasig la wayta kabalo ara gani gatulog na patay ka nga kadlaw ka subong duydugay patay ka may ara gani ka kaon patay siya nga wala ka na ginawa ang kamatayon nakulbaan ni ka mapatay pero wala ka nakulbaan nga ang kalag mo matabo sa kalayo sa imperno. Ari kita ang pulong sa Ginoo amuni ang lesson learn naton nga if the gift of God, the grace of God nga inyatag sa Ginoo pasalamatan mo ina. pasalamatan mo ka ginawa. Kaso mong sa ospital, dumda mo ka kilalan sa oxygen. It's not about the money. It's not, there's nothing wrong with money. Kilalan nato na ga-represent sa ato na sa kabuhi. But kilalan pag natin ang pulong sa Ginoo, kag ang Ginoo kilalan nato ka may peace of mind kita. Lantaw pala si Elvis Presley. Gideclare siya, I will give you 100 grand or dollar or millions of pesos nga tagaan niyo ko sa peace of mind. Wala sang peace of mind nga makahatagin mo kundi si Jesus lang. The King of Peace, ang Ginoo lamang. Ang kwarta, dasig lang na, temporary lang na mga butang na subong. Salakyan, kwarta, fame, dasig lang na. Totoo, gina, million subong dasig. May 1,000 ka subong, bakli lang bala sa Changi. Wala na. Tingala ko, di na to kwarta ko. Diba? Wala na, dasig lang subong. Amo ni nga na-emphasize ang Ginoo, ang kamatayon, ang wala takabalo. But if you declare, Lord, may kabuhi ako. Lord, may plano ka sa akong kabuhi. May plano ka sa among panimalay. Bay lang ng insurance ni nanay ni tatay mo. Ibay lang na sana yung mga buhi sila. Mag-enjoy sila. Ang subong, mga duta, inaway, mga utot. That is a reality. Amo to, hambal ko gina. Ang relax lang, ito may kwarta ka. Gambal ka pa, nay or tay, may promo subong si St. Peter. Buy one, take one. Sama na kayo. Parang insurance, doble pa. Ano man, ang subong, buy one, take one. Into sa December, no, may ara na sa EDSA. Gagi ko na. St. Peter, buy one, take one. Tiyo lang, tawa ba na? Huwag ka pa na pataya, ara na imo, lungon niya, ganda na. Ato na to. Ay nano, puwari direya, we are andaon naton. Siling sa Ginoo, in 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Siling sa Ginoo. Amen? So, dire, our life is like a mist who appears a little while and then disappears. Agay. This doesn't mean we should live in fear. It means we should live intentionally and trust God in our future. Sa mga young people, subong, and don't worry about someday, honor God, use your time, give opportunities and relationship for His glory. Subong nga panagon. Make your plans, but always leave room for God's will. Ano ba lang kabubuton sa Ginoo sa imo? Nga pamatay ka man subong, ano ba lang purpose mo sa kabuhi? O, kaon, tulog, obra, tapos ano? Ano tao pala? Dasig lang ang kwarta, hambal ko sa inyo, maubra ka subong, masweldo ka, wala pa sweldo, kakamang ka na, wala ka pa sweldo, pangutang ka. That is your reality! Kinisang ganyan, brevity of life! Pero mas bilas ang vapor, gavanish na lang, it happens. Amo na, hambal ko, kanino ka nabubuhay? Because of the grace of God, because of the gift nga ginahatag, nga hatag sang Ginoo ang kabuhi niya. Nga walay katapusan. In short, ikaw sang Ginoo, siling niya, may assurance ikaw, hindi lang kita gabay sa insurance. Again, there's nothing wrong with insurance, but this is the best insurance nga ma-receive naton ang gift sang Ginoo, wala bayad. Ikaw gabayad kito mo sa insurance na, ang ano pa ng insurance, basta Ginoo ya, ang ginahatag yan. Free gift, everlasting life. Imagine, free na ina, hindi mo pagbatunon. True faith, batunon mo. Amen? Amo to, ang balasin Ginoo, for the wages of sin is death, but the free of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Because sa sala, sin is death. Nahiwalay ang relasyon natin sa Ginoo. We need to back online to God to activate our faith to God in order may ang will sa Ginoo, ang purpose ng Ginoo magamit naton. Amen. Hindi sa panagon, hindi na kailangan kita magpanic. Hindi na kita makalanan may oh Lord, wala ko peace of mind. The King of Peace is Jesus sa imong kabuhi. Anon mo ang kayamanan sa mundo kung wala ka Ginoo, wala ka Jesus. But if you have Jesus, you have everything. Kanami isang words ng Ginoo. If you have Jesus, you have everything. May peace of mind ka, may paglaom ikaw, may pag-asa ikaw, may pagtuo ikaw, masadya ka mo. Because the joy of the Lord is your strength. I-supply sa Ginoo. Gakibot ka na lang mga miracle nga kailanan sa Ginoo o mga kailanan mo, mga needs lang gatawag na si mo. Oh, bro, ari na akong kwarta o, kailanan mo, ari. Gakibot ka na lang yan. Ang ara na si Judith mo, gapanuktok. Pero ara, dugay, ara na, ano na sa Gcash mo. Nga mabayad na. Amen? Eternal life, the most important sa aton. Subong nga panigoon, may insurance kita sa Ginoo. Amen? Amo to gani, belongs to Christ as become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Kanami ba lang bag-o bala tanan, di ba? Kung may bag-o ka sa lakyan, bag-o ng cellphone, doon ka nami, bala, enjoy. But ang tao, yung subong, hindi sa bala, for, ang ano bala, hindi sa bala mapasalamaton, nga gambal na lang sa, ay, ano, gadaan niya ako cellphone, no, pasalamati lang. Pasalamati kung ano ara si mo, kay i-bless ka sa Ginoo. Pasalamati, subong, wala ka obra, ka mangita ka obra, kay Tamil ka, may perfect timing nga, yatag si mo, ang para gina sa imo. Hindi, ulat lang. For the grace of God, by ilang na ang old life na, tapos na na. You are a new creation. Bag-o ka na, ginbag-o ka na sa Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Amen. So, siling sa Ginoo, for we, amun yung ambal ko gina, sa Luke chapter 12, verse 34, for where your treasure is, there is your heart to be also. Andaan mo, tagpusoon mo. Kung bagoy mo sa lakyan, dira ka ba ba? Aga kapag limpyo ka na sa lakyan, hindi ka gusto nga maano siya, mabago mong asawa ang sa lakyan mo. Pang asawa mo, na otsopera mo na. Ang sa lakyan mo, napaliguan mo pa, adlo ka na maano. Paamo mo na sa Ginoo. You are a new creation. Yatagan niya sa Ginoo, bago nga ano, kabuhi, bago nga panibagong buhi, na restart, na renew ang imo patagpusoon, kag imo mind. Amen? So, Aridri, remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans. In all such boasting is evil. No? Siling sang Ginoo. So, amo na ma sa James 4, 14. Mabasaan natin na. So, direk natin, magets natin, the rich man had everything but lack of compassion. Live in comfort with Lazarus suffered in his gate, his wealth, it also was the main issue. It was the heart of failure to care someone need. And second, Lazarus suffered, but God saw him. Even when people overlooked Lazarus, God did not. His situations on earth did not mean that God had forgotten him. Wala, hindi kita ipagbayaan sa Ginoon. Sinisin Ginoon niya, I will never leave you nor forsake you. Sometimes, kung nabayaan ka sa nubiyo mo, nabayaan ka sa asawa mo, nabayaan ka sa iyong pamilya, si ang Ginoo, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Tagaan ka sa new life. Bagong asawa, ano pa da? Sa mga maayong nga butang. Don't let temporary things become more important than eternal life. Amen? Ang importante, diriya, ang eternal life, amunaya ang gifts ng Ginoo, amunaya kaya focus sa Ginoo. Hindi ka focus sa will sang Ginoo, thy will be done on this earth. Hindi ka mag-focus sa achievement mo, position mo, and problems will not last forever. And matter is knowing God, loving people, showing compassion, and responding to His word while you still have the opportunity. Aryo, ambal ni Jesus Christ. Jesus is calling you today. Don't harden your heart. Come to Him, trust Him, and live for what lasts forever. Kadto ka sa Ginoo, pangayo ka, Lord, patawara ako, Lord. Inabaton kay ikaw as Lord and Savior sa akong kabuhi. Bay lang daanan ang focus kaya sa Ginoo, ang will sa Ginoo, ya, kag mayong butang nga maabot sa imo. Amo na sa Matthew, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All, tanan, will added unto you. Amen? Praise God. And siling sang Ginoo dire, ang words ng Ginoo very important, no, nga sinis ng Ginoo, kari ka mo, mga muyo ka mo, kag pangamuyuan nyo ang inyo mga pamilya. Way ta kabalos ngang sano sila mapatay, kita ako way ko kabalo, but we are in God's goodness. Amo na gani ambal ko, no, God is good even it's too hard sa mga problema naton. The goodness of God, ara kita sa presensya sa Ginoo, in His presence nga faithfulness, nga serve kita sa Ginoo sa sininga panag-on. Hindi na mo magpanik, hindi na ka mo mag, ay ano na, El Nino. Sige sa Ginoo, pray. Pray in all supplication. Pray sige sa Ginoo, pangamuyo ka mo. Ang Ginoo, yatagan ka mo sa knowledge, understanding, sa wisdom sige sa Ginoo kung ano himuon nyo. Hindi nga panik, panik buying. Panik, ga panik lang mo, wala na buying. Praise God. So, tanan nga mistakes naton, tanan nga no, that is old will pass away. But the new, a new things sing sang Ginoo maabot sa mayong abutang, bagay, blessings. Don't trust a man, curse is the man who trusts a man. Amen. Gagang niyo ang sining sang Ginoo teaches ang kamatayon sining nga kalibutan, no, sining sang Ginoo ang kamatayon hindi inahad lang sa pagserve sa Ginoo. Amen. Kagangri, praise God, ang ari, the most important sa aton is nga gintagaan kita sa Ginoo sa a new life. A new life. New strength, enjoy sa Ginoo, a peace of mind nga ginahatag. Amo na gani ambal sa John chapter 10 verse 10. Satan like a thief to kill you, to destroy you. Imagine, but Jesus came here to have a life. Nagpakamatay siya pagbangod may kabuhi kita. May kabuhi kita, everlasting life. Ginsilihan niya na, silyado na, sealed na. Sinisang Ginoo, hindi na napagkawato ni Satanas. Kanya ara na kita, anak na kita sang Ginoo. Insured na kita, may assurance na kita. Hindi tungod ng insurance na kita, ay Lord, tama na, dirilan ko. Ah. No, you need to serve God. Obedient through His Word. Amen? Praise God. Kaga mga muyo kita, salamat Ginoo sa sining adlaw Ginoo nga ikaw mapakamayo sa among Ginoo sa tagsa-tagsa bulahan na kabati ini sa pulong ni mo Ginoo. Bless din mo God, mag-grow ini ang pulong nila, ang pulong mo Ginoo sa ila Ginoo, tagapison sa pangunauna nila Ginoo. Kaga salamat Ginoo, no? I bless Ginoo sang tagsa-tagsa diri sa K5 News Station nga damo pa nga tao nga malapnag ang pulong nimo Ginoo kag maayo nga balita. Kasalamat Ginoo, bless me coming in, bless me going out. And all the glory belongs to you, in Jesus name we pray. Amen.
1: Amen, amen. Salamat gyud. Bisan pa kay dira kay Sir Paul. Kasagot dira. Salamat gyud. Sir Paul, Sister Teleng. Hindi ka magkalipat, boss, inimbitar ka mo namon dira sa West Timawa, sa Faith Mission Church. Mag-aupod kita, mag-simba ka, mag-dayaw sa Ginoo. Mag-simba kita dira sa May West Timawa, sa Faith Mission Church. 9:30 to 11:30 sang aga. Boss, Domingo Adlaw, tinion sa pag-dayaw kapag upod naton, pag-simba sa Ginoo. Gani, salamat. God bless us all. Amen and amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Voice of Calvary. Ang tinog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus na siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat din sang sinang ambahanon sa Diyos ang himaya. Now, sa aton karon nga pamalandungan sini nga hapon, but before sa pagbasa naton sang pulong sa Ginoo, unas tanan, nagapasalamat kita sa Diyos nga labing gamhanan.

maki sang pulong mo nga gamhanan nga makapatandog sang ila nga tagipusoon sa pagtanaw sang ila kalag nga kung mapatay sila o kung kami man masiguro namon ang kaluwasan sang amon kalag. Salamat liwat man kay Dr. Amel Oy ang tag-iya sining radio station sang K5 News FM 88.7. Salamat gid sa iya panimalay sang kaalwan nga kabay ang Diyos magabalos sa iya nga generosity. Kay ang Diyos nagatanaw sang tagipuson indi sa itsura. Salamat man sa kay Mr. Matthew Estrada nga nagapatigayon kag nagapangamuyo sining buluhaton para sa Diyos kag sa tao, especially sa kaluwasan sa kalag. May the good Lord magabless ang imo kabuhi upod sang imo nga work bilang isa ka CEO sang MKF Production kag sibong man sang imo mga artist kag sang imo mga show kag sang imo programa sa radio. Salamat gid sa imo man. Diri sa libro sang Matthew chapter 18 ang aton diri nga pagtuon nanungod ini sang pagpahibalo sang rightly dividing the word of truth nga bilang isa ka pagtulunan para maintindihan ang kamaturan especially sa kaluwasan sang kalag nga ang pagtuon sang rightly dividing the word of truth in 2 Timothy chapter 2 verse 15 bilang gintudlo ini sa tanan iya nga mga ginluwas nga ang pagtulunan in a rightly dividing the word of truth subong sa pagtudlo sang Ginoo sa Matthew chapter 18 in verse tanawon niyo ni mga abyanturan no chapter 18 sang Matthew nagasiling ang kasulatan in verse 21 then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him till 7 times? Ginoo o Diyos labing gamanan nga may salamat man una sang imo pulong nga mon pagatunan sining kagahon. Salamat man sa mabuot kag mapailubon nga technician nga ikaw magadugang sang kaalam sa iya bisan sang iya katutom sa pagbulig sining radio station nga ang imo bala nga pulong mapahayag nga ini nga pulong mo blessing sa sining nga radio station kay sobra pa ini sa manggad ang pulong mo Ginoo. Ibris man sa liwat ang tag-iya si Dr. Rabeloy kag ang tanan nga katapo sini mga announcers pod sa kay Matthew Estrada kag sa technician kindly take good care of them o pod sa ang tanan nga nagapamati in Christ Jesus name we pray. Amen. Ari karon mga biyangkulturan ang katawang ang atong pamlandungan diri karon amo ang pagpatawad sang sala between man with man. Amo na. That's the doctrine of forgiveness. Kung hindi natin ini rightly divide, maka conclude kita kisa adritso. Pero base ang aton conclusion, hindi pa eksakto. So, ang una din nga punto, nanungod sang forgiveness between man with man. Men with men. Ang pamangkot ni Peter. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him till 7 times? Amo nang pamangkot ni

0: Peter. In other words, Peter, may problem ni sa iya kabuhi. Kay siyempre, ang papatawad ng sala, ang ginapamangkod sa Ginoo. Sa aton nga Pilipino, ang aton standard sa tao sa pagpatawad is 1, 2, 3. Tao versus tao. Kung ang asawa o kung ba na makasala, ginaisip ang sala. Kag-dispwis magatagsang ilang nga conclusion, decision, kag penalty. Amo nang ilang nga pag-isip kita nga mga tao. So, sa mga Hudyo, sa practice sa mga Hudyo, especially kay Peter, ang ila patakaran sa pagpatawad is 7 times. Lawig, no? Na muna. So, amuna ang pagpatawad sang tao sa ila 7 times. Aton kisa gani, hindi gin magpatawad bisan kisa pa lang gani. O, nano pag ikadua o kung ikatlo, ang rason sa mga tao, puno na ang gantangan. Dapat nga kalison. Pining judgment na ng ila pagtuon. No? Di tama kabudlay ang tao iya kung maghatag sa judgment. So, hon, ang number one dira nga ginatudlo sang Diyos. Amo ang duty of man, number one, duty of man against his enemy or enemies kung magpatawad. In a biblical question, as a man, subong kay Peter, ang iya patakaran is 7 times to forgive sang sala sang pariyuan niya nga tao. No? Namuna mga biyang uturan. Ang isa ka rason pagid sang tao nga siya makapatawad kung makasala 7 times, this is talking of answering or evil or giving sang evil nga ginahimo iya nga ang iya ibalos good, patawaron pa ibisan nakasala 7 times. So ang una dira, duty to enemies. Di kontra mo na ang tao kung nakasala sa imo mo. Number 2, you can forgive sa sinang tao ng imo goodness is till 7 times. Amo na number 2, ang ginbalos mo, good forever. Number 3, ang imo nga reins o kung kalawigun o kung talaksan is 7 times. 7 times then you will forgive. Namuna. Amo nang una nga point, ang forgiveness sa men to men. Duty muna sa imo kaaway bilang as human being, ang imo patakaran suno sa balasian sining bersikulo, good for evil, pagpatawad pa bisa nakasala 7 times. Kag kun siya nakasala 7 times, pwede mo mana mapatawad. So ang talaksan mo is 7 times. Kag dira mo makita ikapat nga mapatawad mo pa sila kun ina maguntat 7 times. Pwede pa nimo mapatawad na mga abiyang katuran suno sa human value of counting. Oh, tingin na isip nato na kay ang hambal sa Ginoo muna mo, no? So, nagagwa nga mayara at ikaw nga charitableness. Ilang daw pagpalangga pa? O kung daw kaloy? makapatawad ka pa mo. Nga bisan daw ako na mabugto ng ugat mo sa kakig. Aha. Ibang gani, hindi nakalabot. Makapatay pa. Makabuno pa. Makahatag na pagsunggod, hindi na magbugnuhan ay. Bisan na kasi yung pasanga. Permisya kasi ba? Permi ka basa sa Biblia? Kung papangkutun mo, nagatuo man sa Ginoo. Pero amo na ang iya patakaran. Human, a human value of counting. Amo na. May limit. There is limitation sa tao kung magpatawad. Bilang as Filipino, sa ato niya, kisa hindi na gani magpatawad, kisa lang. Ikadua gani, hindi man magpatawad. Ikatlo, dugang akig, kalisuna na. Ang iya kakig daw pariyos ang gantangan. Amo na kita mga abiyang gauturan. Pero kung tumuloo ikaw, bilang naluwas ikaw sa bugay paagi sa pagtuo nga ang ining bugay paagi sa pagtuo ginbase sa mayong balita na daw ano nga si Kristo na patay sa imo sala, dira ikaw makapatawad sa imo nga kaaway, sa imo abyan, sa imo asawa o kung bana, wala pag-isip kung kapila magbi pila kabisis makasala. You can forgive. Ina sa mga matuod nga naluwas sa bugay pagi sa pagtuo kag ang Kristo nagapuyo sa iya tagipusoon. So amo nang una nga point, no, human kind of forgiveness. Number one, men to men, mga tao sa tao, kon ibutang nato nga man to man ang pagpatawad bilang tawhanon ng pagpatawad. Balas yan. Pero kisa hindi gani ka patawad, bisa nagambal nga, ginpatawad ko ikaw. Pero ga pangakigiman. Pero nagaduhos pang mata. Pero nagadulot pang mata. Nagakumod pa. Kuntra na giyapon. Kag kung magtalikod gani, manungi ka si iban, machismis ka pa nga. Ilang atawa ipulos na. Pero nga biyang aturan, kung makatuon ka kag makapatawad sa taong ina, ah, mabris ka mo kay nagatuon ka sa paghigugma sa imo kaaway. O, nagatuon ka sa paghatag kaluoy sa iya. Kag nagatag ikaw sang imo nga kaanwan saya in spite of the fact nga siya nakasala. Naisipon mo ang sala yagin, hindi ka kapatawan. Na muna. Number two, from man to God. Amuna ang pag-isip naton sa pag-isip sa pagtuon sang rightly dividing the word of truth. Paano ka makapatawad sang imo sala? Sa Diyos? Pagi bala sa pag-inursor? Kadamo sang tao subong ang naga-inursor. Sumpa-sumpa nga daw maguba ang kalibutan kung siya ang magawakal. Na kung mangayo patawad, maghambar siyang madamo nga malingway. Pero kung tapos na daw, hindi na magsapak. Wala makita ang paygugma sa kaway. Wala makita ang kaluoy sa iya nga din pagayuan. Sing pagpatawad o kung pag-inursor. Kay bangod di matuod ang iya pag-inursor. Gani abiyan, bisan anhon mo katudlo nga hinursuran mo ang sala mo, kung hindi na nga mahibo mo suno sa kasulatan, hindi gid na mampatawad, bro. Kay human value lang na ang imo dinambal, kay wala kakalir kung paano mapatawad ang imo sala. Ang ikaduwa nga tunan naton gid amoni, kung ikaw nakasala sa Dios, kag ang Dios nakapatawad sa imo sala, makabalo ka man, magpatawad sa iban, sa imo kaway, sa imo abyan, sa imo neighbor. O tanawan din sa libro sang Mateo sa ikaduwa nga punto, mga abyan kakuturan. Amoy ni. Mateo chapter 6, ang ikaduwa na tuntun, natunan, hindi na lamang sa tao, kag para sa tao ang pagpatawad. Number 2, pagpatawad mo sa Diyos, kung matuod, kung hindi. Kag ang Diyos, makapatawad balas ang sala mo? Amo na ikaduwa na tuntunan, ang forgiveness from God to man and from man to God. Amo na ikadwa. You look at it in chapter 6 ang Matthew. Siling sang kasulatan in verse 14. Ini nanungod man sa pagtulunan sang kingdom mo. Ah? Kay siling sang Ginoo in chapter 6 verse 13. And lead us not into temptation. Kung hindi ka kapatawad sang sala sang iban, temptation na. Kay bangon di naga hindi nagatudlo nga ikaw ang matarong, kay hindi ka kapatawad mo. O, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hindi ka gani kapatawad sa sala sang iban. Ah, ara ka sa temptation, kag ikaw wala na luwas sa malaot nga na. For thine is the kingdom. Para ini sa ginaliante, gusto mo makasulod sa ginaliante ang Diyos. Hindi gani ka kapatawad sa sala sang iban. Ah? Hindi gani ikaw maka sure nga ginpatawad mo gid siya. Oh. And the power and the glory forever. Amen. Amo nang kingdom iya, amo nang tudlo sang Ginoo sa panahon niya na. Ang pagpatawad sang sala kay hindi ka gid kasulod sa ginalian sang Diyos kung hindi ka nakaangkon sa pagpatawad sang sala sang iban. Ilabay na gigkon sa Diyos. In verse 14, you look at here, ang barasiyan, ang pagpatawad sang Diyos sa imo, kag ikaw, kung paano ang imo sala, napatawad man sang Diyos. Amo na yung kadwa. Una, men to men. Number 2, men to God and God to men. In verse 14, for if ye forgive men their trespasses, amuna na ang imublasyan, ha? Your heavenly Father will forgive you. That's the law of forgiveness. Ina, ha? Sa panahon sang luna, para makasulod ikaw sa kingdom of God kaysa panahon ni Kristo, ang ila pagtrunan is about the kingdom, the gospel of the kingdom of God. Hindi ka kapatawad sa sala sa iban, gusto mo mapakadtugay ka sa ginalian? Ha? Ang kingdom din nga ginambal is not in heaven, anay, oh? Kay si Kristo nagapangamuyo sa pagtudlo sa iya mga apostolis nga ang ining katawan sa Israel magapangamuyo nga ang kingdom sa Diyos magkadto sa duta. Dili mapatindog ang Ginoo kag amo na siya ang Ginoo ang maghari, amo na siya gapangamuyo. Os, amo ning prayer ni Kristo in chapter 6 sa book of Matthew. Siling niya in verse 9 up to verse 10, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. In verse 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ang imo ginilal magakari. Ang imo kabuton ang matuman sa duta, subong sang sa langit. Di magahari di ang Ginoo sa kalibutan sang ginarian nga siya ang magari nga pulos gid pagkamatarong. Wala sing sala. Ang kasuguan, tumhanon gina. Kay siya ang magari mo, sa kingdom mo. Oh, ang iya nga pag angkon sang ginarian nga ina nga bugos nga pungsod sa kalibutan ang ginarian mapatindog sa mansayon for 1,000 years. Wala sing sala da magari. Siya ang nagari mo sa pagkamatarong na lo ang ginatanaw da. Subong damo nga tao ang nagahimulat nga mag sunod sa kasuguan bat di ka na. Sa hamba lang na kung kisa pero sa aktual hindi may mo. Amo na kung nga ang si Kristo na patay to die for your sin sa idalom sang kasuguan. Mapadayon kita ang siling sang Ginoo ang palatukuran sang pagpatawad sang Diyos sa imo kag ang Diyos makapatawad sa imo kag ikaw magatanaw ngang imo sala napatawad man kun himuon mo ini. Ano na ang forgiveness from God to man and forgiveness of man to God in verse 14, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Na mga abyan katuran nga da ang matuod hindi mapatawad ang imong sala kon ang sala sang tao hindi mo mapatawad, hindi man mapatawad sang Diyos imong sala. Pero kung mapatawad mo ang sala sang tao sang ila mga sala, for if we forgive men their trespasses, siling sang Diyos, your heavenly Father will also forgive you. Amo na bala ang isa kapamangkot sang tao. Paano kung pastor may baluan nga akong sala, mapatawad sang Diyos nga may? Amo ni ang siling sang Diyos, kung mapatawad mo ang sala sang tao sa ila mga paglapas, ang imo amay sa langit makapatawad man sang imo sala. This is the assurance of forgiveness of your sins between man and God. Kung makatuon ka makapatawad. Amo to mapamangkot si Pedro. Kapito bala ka bisis kay kadamo ang tao, isa adlaw lang tao makasalagin mo. Bisan ikaw makapamatuod ka. Adlaw-adlaw nakasala kita. Pero kung nagatuo ka sa Ginoo, ngang imo sala ginbayaran na sang Ginoo, di na mo matunan nga mahadlo ka magpakasala. Matunan mo hindi magbinotig. See? Tikaron, kung pagkutun ka, ang imo tatay na patawad mo sala ni tatay mo kay nakasala, ikaw o kung si tatay mo nakasala, masiling ka, hindi ko siya napatawan. Impalayas niya ko. Siling sang Diyos. Ang imo sala, mapatawan man kon patawaron mo tatay mo. Imo bata. Siling ko sa isa ka amay. Di, malapit na ikaw mapatay kaya nagpatawag mo. Sinyaw, proti kung ikaw malapit na mapatay. Nabalaan mo. Masiguro mo balang nga mapalangit ka? Ti siling niya daw hindi. Ti nga ti nagpamangkot ko sa iya. Ti ang imus kabataan tanan napatawad mo? Sinya amuni iya nag-ayaway na kami. Amuni iya mag-ulang kami nag-intindihanay. Pero kabuot ng tao, pero nga hindi sila maintindihan siyang sang ginikanan kang kabataan, no? Tapos niya, ang isa ini, hindi pa. Tapos silingkot niya, kung mapatay ka, wala mo siya napatawad. Tangin mo sila, huwag na mapatawad sa Diyos. Kagining pagtudlo ko, iyan na siyang Diyos. Kag, sa tiyon ngayon na, si Kristo wala pa mapatay. Amuning patakaran sang pagpatawad sang sala sa panahon sang Israel kag sa panahon sang kasuguan. hindi pa gin-implementar subong sa aton. Kay damo ni nga tao away ka kahimo. Pero amo ni ang tudlo sang Dios sa iya katawan. If you want that your sins were forgiven by God the Father, you learn to forgive the sins of you, of your enemy, of other, of your brothers, or of any man, or any man. You need to learn. Kaya ina, ang mali Kristo, mapatawad mo sana. Pulong inisang Ginoo, your heavenly Father, mayamay na si Kristo mo. Oh, kag ikaw ko nagtuo ka sa Ginoo, siya mangin imo amay, kag himuon ka sang Dios nga iya mangin anak, paagi sa pagtuo kay Kristo, you will be adopted sons na. Di mapatawad ang imo sala, si Kristo ni nagtudlo, hindi man ako. Amo nang patakaran, di kun hindi mo patawad, verse 14. Dito kita sa verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, o mga biyang uturan, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi. Mapatawad. Mga biyang uturan. Kung hindi mo mapatawad ang mga sala sa mga tao, hindi man ang inyo amay makapatawad sa inyo mga paglapas. Amo na yung patakaran sa wala pa si Kristo na patawad. So, dili mo makita nga may mga sala nga hindi mapatawad. Ha? Number one, kung hindi mo tumasunod ang siling sang Diyos, kung kapila ka bisis, hindi mapatawad. Number two, kung hindi mo mapatawad ang sala sang iban, ng mga tao na kasala sa imo, ang Diyos nga may hindi man mapatawad. Do you agree nga ang sala mo hindi napatawad? Amo ning sala nga hindi mapatawad? Ikatlo, nga sala nga hindi mapatawad. In the book of Matthew chapter 12, you look at here, in verse 31, siling sang Ginoo, sina mga abyan kagauturan, wherefore I see unto you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven. Ang tanan nga klase nga sala, ina kung sundon mong luha mapatawad. Ang tanan nga sala kag pagpasipala pagapatawaron sa tao, apang ang pagpasipala kontra the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Hindi mapatawad ang sala mo kung nagpasipala ka sa balaang espiritu. Ha? Hindi mapatawad. Arabi pagsimba ka sa ibang nga Diyos na natawagon mo siya nga o Ginoo. Sala na pagpasipala na sa Diyos. Kaya hindi na sila Diyos mo. Kaya ang Diyos sa espiritu mo. Kung di nagpasipala ka sa espiritu, hindi na mapatawad mga abyang kauturan. So there are three kinds ng pagpatawad, asang sala nga hindi mapatawad. Kung hindi ka makapatawad sa sala sang iban 7 times. Ikadwa, kung hindi mapatawad nimo ang imo utod, ang imo amay nga sa langit, hindi man mapatawad. Ikatlo, ang hindi mapatawad kung nagpasipala ka sa balaan nga espiritu. Pero kung ikaw nakatuon sa pagpatawad, balaan mo nga ma-sure ang imo nga salvation. Mga biyang kulturan, paano ang Diyos magpatawad sa wala pa si Kristo na patay at the time? Ang Diyos si Kristo nagatudlo at the time nga mapatawad ang imong sala. Kung hindi nagtudlo ang Diyos, kung mag-inursol ka, ha? Kundi, kung himuon mo ini ang ginambal sa Diyos sa chapter 18 sa book of Matthew. Siling sang Ginoo sa verse 26 of chapter 18, amo ni ang isa kabutang kung paano ang Diyos magpatawad sa sala mo. Ha? Nga sigurado man. Iya na iya prerogative kung paano siya maghatag sang kapatawaran. Ina, kung wala mo mahimo, mapatawad ang sala sang imo nga isigatawo. Ang imo sala, wala mapatawad sang Diyos. Bangod kay hindi ka man kamalo magpatawad sang sala sang iban. Pero kung ang Diyos iya ang magpatawad, ginba siya ini sa iya kaugalingon nga personalidad bilang God's attribute, how to forgive sins in chapter 18 of the book of Matthew in verse 26. The servant therefore, amo nang lipon nga nakautang sa iya, sa iya Ginoo nga nagpalapit sa iya kon ginsukot siya wa isa ibayan ng iya nga utang daw mga $5 million. Hindi siya kasalang kapatawad di kabayag bali. Di anong ginimo sa servant? You look at your investment checks. The servant therefore fell down and worshiped him saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Ang iya ginambal, nagsimba sa Diyos. Kag nagsiling na Ginoo magpailubon kasakon, magmapasinsyaon kasakon, upod sakon. Ako magbayad gid. Amoy ni ang duty sang tao ko nakasala. Ano ang pangayon niya? The mercy of God. Na siling niya dira sa verse 26, the servant therefore fell down and worshiped him saying, Lord, have patience with me, have mercy on me, magpailubon ka sa akon. Pakita yan na nga simbahon ang Ginoo. Hindi ni nagambal nga daw ay nagpangayo pa sa ilo, wala, kundi nagsimba kag nangayo sang kaluoy sa Ginoo. Kay hindi anay siya dayon sukton kay bayaran kong ginikaw o maghabyang uturan. Nagpakita siya sang human compassion, tawhano na kaluoy gikan sa Dios nga magatag sang langit noon nga kaluoy parang sala niya nga hindi nabayaran ang iya sala, hindi nabayaran ang niya ang iya nga utang. Kaluuyan siya sang ginutangan niya amo ang Ginoo. Ang iya siling, the servant therefore fell down and worship him saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Siling sang Ginoo na. In verse 27, then the Lord of that servant was moved with compassion, and loose him and forgive him the debt. Bilang naghatag ang Ginoo ya sang iya nga langit noon nga kaluoy, nabatyagan sang Dios ang iya nga tagipuson, was moved with compassion kag ginpatawad siya and loose him and forgive him the debt. Why na siya utang? Amo nang Diyos ko mapatawad. Karon nga panahon, ang Ginoo magapatawad sang imo sala kung magtuo ka. Subong nga panahon. Kaya ang Ginoo sa wala pa siya napatay, ginambal niya ini sa iya libro, sa libro sang 1 Corinthians in chapter 15, mga ambyan kagauturan, in verse 3. Buta na walang niyo di para makita mo kung paano sang Diyos impatawad ang imo sala. in chapter 15 in verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures." Sa sini nga panagon, sa panagon sang bugay, sa idalom sang mystery of the gospel, tinago nga kaalam sang mayong balita nga may Diyos nga nagbayad sang sala mo, o how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sa atong pandaw, ano nga si Kristo na patay sa imong sala? Siya ang bayad sang sala mo, ang kauhianan, ang pag-angkon niya sang pagdupla sa iya, ha? Pagpasipala sa iya. Ginisip niya na nga muna ang sala nga bayaran niya sa imo. Kung daw ano siya napatay sa imo sila, according to the Scriptures, amunang tawag nga maayong balita. The gospel of the grace of God, that Christ died for your sins. Ti anong imuon mo para maluwas ikaw kag hindi ka mapa-impyerno, kag mapatawad ang imo sala? Siling sang Ginoo sang Acts chapter 16 verse 30 and 31, believe, siling sang verse 30, "Sirs, what must I do to be saved?" Siling sang kasulatan, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house." So inang atao sa chapter 16 sang Acts, nagtuo sa Ginoo kag ang iya sala na patawad. Amo na ang tanan nga kaluoy nga ginhambal sang tao to, kag ang tanan nga patakaran sang lunga patawaron ang utang, gimbayaran sang Ginoo, how he died for your sins. Kag kung magtuo ka ang imong sala na patawad kay siling sang Dios, you are redeemed by the blood of Christ sang imo mga sala, kag ang ihatag niya forgiveness of sins. If you believe, Christ will dwell in your hearts. Magpuyo na siya sa imo tagipuson, kay ibutang na sang Ginoo sa tagipuson mo, ha? Ang iyanak nga amo si Kristo para pamatudan ng imo sala, napatawad sang Dios. Mga abyan kag kauturan, o ina amo ang ginsiling sang Ginoo, Ginoo nagtudlo sina in chapter 3, ang last verse nga pagabasaon ko sang Ephesians in verse 17, that Christ may dwell in your hearts, that ye being rooted and grounded in love, bilang hinigugma ka sang Diyos, mapuyo sa imo kay ang siling sang Diyos. Sa Galatians chapter 4 verse 5, you are redeemed from your sins and you are adopted sons, ginpadala sang Diyos nga may, sa verse 6 of chapter 4 sang Galatians, ang ianak sa tagipusoon mo to prove that you are saved forever. Kaya ang tanan na himo na sang Diyos nga bayaran ang imo sala, magtuo ka kay Kristo, maluwas gid kag si Kristo mabaton mo sa tagipusoon mo nga mangin imo manluluwas, kag siya amo man ang magadala sa imo sa iyang ginarian. Ginoo Diyos labing gamanan nga may amo na ang gusto nga pa agi sang Ginoo ngang sala tanan mapatawad. Halin sa sala nga wala mapatawad ang abyan o kung ang ibang nga tao, kag wala na pa bayaran ang sala o utang, kag ang Ginoo nga wala nimo na patawad ang isig mo tawa ang Diyos, hindi man patawad, kag may ara kita ang ginimo nga pagsimba sa ibang nga Diyos nga hindi man Diyos, pagpasipala sa balaang nga Espiritu, apan kung magtuo ka nga si Kristo na patay sa imo sala, si Kristo pa mapuyo sa imo tagipuson paagi sa pagtuo. Do you believe Christ? You will accept Him bilang imo gid manuluwas sa tagipuson mo, kay sigurado ibutang ginasang Diyos nga may sa tagipuson mo. Ini nga mon pangamuyo in Christ Jesus name we pray. Amen. Sa liwat mga biyang uturan, salamat gid sa inyong pagtuon kag pagpamanandong. kag sampagtuo ka Kristo. Ini ang inyo kumuskabyan, Pastor ni Misyo Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyong pagpamat. Ang inyong alagad, Pastor ni Misyo Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday radio program time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church worship service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na dalawang araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 na nagsasabi na ang isang taong na ibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito. Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, he made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kayo?

na the Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko, nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila, ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa Magandang Balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19.

0: Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin, nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan, because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today, at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa, na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo, na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor, because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi, and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My Pumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
20: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
2: Libre!
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggod.
10: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
18: DTX 500.
9: Masaligan.
18: Epektibo.
9: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
9: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy.
9: DTX 500.
18: Masaligan.
9: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio.
9: Ang D3
18: yung may Physio.
9: Ang Physio
18: yung may D3.
9: D3 Bio.
18: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio.
9: Ang D3
18: yung may Physio.
9: Ang Physio
18: yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Hindi

0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
1: Agapamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 Kalingawantay。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Kalingawantay.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
4: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog.
5: Batang TJ tayo!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:07 na sa gabi. Mga ka-K5, 83 dias na gid lamang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

Maayad-ayad nga gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas. Happy, happy Saturday night! Happy, happy weekend sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. How's life going? How's life treating you right now? Kamusta kamutanan? Sa aton nga mga ka-K5 diri sa Bugos nga Pilipinas.

Sa mga naga-commute dira, sa mga naga-biyahe, tub-tub subong, sa mga naga-baka-baka, sa mga pauli-nalin sa ilatag sa ka mga ulubrahan, kapin pa no, kung nagatrabaho sa mga private establishments, mga ka-K5. Kung kaisa, Domingo lang ang pahuway. Swerte lang ni, no, sa mga nagatrabaho sa government, sa atong sarili nga mga ka-K5. Kasi syempre, tawag na Saturday and Sunday ang ilang mga pahuway. But then, kung ikaw nagatrabaho sa private establishment, sige lang ah, bawi lang sunod. Sa next life, kita mabawi. By the way, naka-live kita sa atong sariling social media platform, K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyo makaupod sa buong Sabado sang gabi, ang inyo Langga Kim na laging may patikim. K5 Langga Kim, Antonio Caluyo. And of course, sa atong sariling mga suki ng mga tagpalamati,

other parts of 1st District of Iloilo. I hope you're doing well, ha? Medyo mapulupaang paang nagid, no? Kasi syempre sa mga farmers naton, dra, bala naton nga, problemado na sila kaiban. Nagakalabangag na, no? Ang ila sinitag sa mga kadutaan. Especially, dra, no? Sa aton siring mga manugtanom sang humay. Or rice farmers, mga ka-K5. Kag aton man, no? Kitaman mismo ng mga nagalibot-libot, nagalagaw-lagaw, kung may mga transaksyones during daytime, mabatsyagan mo man mga ka-K5 nga tidugat, tagiti ang init kag hindi maagwantahan. O, inom gid always ang tubig, stay hydrated. Kag ti amo na, no? Expect mo na nga ti since nga we are being threatened sang pamahog diri, no? Sang ginatawag nga Super El Nino. Nga ti kasabay na or kadungan sang ining tamaan kainit. Apektado farmers naton. Yun nala uman naman na iyang nga ti mataas man ang ano nyo, kaon or balayran nyo sa kuryente. Kaya ti the more nga init, the more mga ka-K5 nga ti gusto nyo magpaandar sang electric fan o magpaandar dara sang inyo tagsa ka mga aircon. Sa aton sa ring mga viewers and listeners man dira, no? Sa Segundo Distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Leganes. Sa mga Kasimanwa Kudra, sa mga Ibanuasang Leon, sa mga taga Alimudyan, sa mga taga San Miguel, sa mga taga Banuasang Pavia, and of course, sa mga taga Santa Barbara, sa mga nagakulukaon-kaon dira, subungsang pantat sa Banuasang Saraga. Wow, Saraga! And of course, sa iban pagid, no, nga mga nalimta naton nga ma-mention. Ako na naman dragi na himo ninyo. Kung wala pa ka muna katigang, kung wala pa ka muna kadigamo, it's a sign. I am the sign. Okay, te, syempre, alas 7 na sang gabi. O, ano oras gigamo inyo? Yagapan yapon. Ano, mga Spanish time? O, te, kay usually, no, sa mga Espanya, sa Spain to ya, ang ila to yung tagpalan niya po, no, mga taglas G's. Ang ila naman yung tagpalan niya gadid to ya, mga tag-alas 2, tag-alas 3, o mga ka-K5. Pati syempre, no, diri kita ya sa Pilipinas, bala naton pagka-tapak pala na sang, alam mo na sang una, basta mag-balita na, no, mag-TV patrol. O, dapat ara na ka muna gakiraon-kaon. O, konti, at least nakatingang doon ko mo, gamay na lang nga init, abis ang sudan. Kada bala, so dapat prepare dira kasi syempre hindi nyo pagpabayaan dira ang inyong kaugalingon ngati permi ka mo malipasan sang gutom. Kag of course, no, always ginaton nga buon ang mga healthy habits naton or healthy lifestyle. Tungod gati syempre tanan subong instant. Kag with the advent of technology, kung kaisa duga katamad man ang mga tao magluto, may iba nung kaisa tawag na puro sa ng fast food. Pero mas dami ang luto sang nanay ninyo dira. O kung luto, lutuan ka man sa imong asawa, sang imong bana, sang imo dira nga bata, no? Sa mga ka-K5 naton, dira naman sa 3rd District of Iloilo, sa mga nagapahunay-hunay sa idalom sang puno sang mangga o kung paho, sa mga nagapahunay-hunay man dira sa puno sang mahugan ni, sa mga nagalagsanay, sa mga nagatagutaguan o kung nagapanaguay pa dira. O namin isang una, no? Kung bisan ba na mga brownout, especially, no? Kung mga elementary or high school, o despite ba lang, so kita mo nang duwala ka lang sang problema. For example, brownout, ara kamo mag shadow-shadow dara, no? Or sa shadow, mampangampang kamo sang inyong mga kamot o mga K-5, kung naman nang mga, shapes, no? Or mga animals, inyo, ano, anong kaya nyo ngayon? Pispis, well, pispis. Pispis, ido, kuring, ama. And by the way, no, sa mga teachers naton, happy Teachers Month. And of course, may mga schools na, no, especially sa mga private schools nga nag-celebrate na ahead, no, sang Teachers Day. Take on for example, ikaw Mang Hood o ikaw ya tawag na, no, ang relative, no, kung sa sulod sang balay nyo may maestra o tapos nakatawag na nakabaton to siya sa mga gifts from iyang students. Di syempre pati ikaw manginpulos man kung bata ikaw sang maestra. O di balaan mo, di ang chocolates nga dati, hindi man na magkaon kay galikaw sa sugar, sa diabetes. O, so, ikaw mangin pulos. So, sa mga teachers natin dira, no? Happy Teachers Day or Teachers Month, mga KK5. Bala na

natin, dako ang papel sa mga manunod lookon teachers kung ano subong ang aton siri nga sosyudad, no? O kung ikaw pa man kuton, sino bala ang hindi mo malimtan nga maestro o kung maestra ni mo o sa bilog ni mo nga kabuhi, especially kung ikaw yam may trabaho ka na o kung ikaw ya tawag na, no? May pamilya ka na. Pero lang bisan pilaman kadikada ang naglipas sa aton siri nga pagsinarayo sa aton nga pagpangabuhi mga ka-K5 o madumduman nyo sa gihapon ng amon nga teacher, kaya siyempre the impact nga na dulong niya sa imong kabuhi, nahatag niya mga advices niya sang una ba? Pagani nila, wala sang doktor, wala sang mga reporter, kanino, mga journalist, wala sa mga engineers, wala sa mga maestra, wala sa mga abogado, kung wala sa mga teachers, mga K-5. Tibisan na balda ka man sa una, nag-line of 7 ka man sa una, kaya basi sa lawayon ka gin man niya before. tawag na, no, naging dako gin, no, ang papel sa mga teachers sa aton nga kabuhi. Kaisag na akig-akigan kita sang una, pero ma-realize mo subong ay ang mga akig galing nga ato. More of like, guy, kag para mga disiplinado kita, no. Ako sa una, hindi ko man malimtan yung mga teachers that are during my elementary. Kung sino pang stricto, bala na ma-realize mo nga, ay, nami galitong the way yung approach siya to. Kaya siyempre, tungod sa iya nga pagka-stricto, nanuto ka mo, diba na? May mga teachers sa una nga, ano mo, gapang hilot. May ara, gapang medyo hulohampak-hampak ah. Salawayon ka gid, ang gahod ka, tapos madumduman mo man sa una nga tikon ang gahod ka gid na pasulat ka, I will never do it again. Ako agi man kamusin na. tapos ano mo na mo sa back to back na siya. Depende sa violations mo kay ti may tali-tali na sa blackboard mo. Pero sang inyo, sang una, mga ka-K5, ano ba na ang inyong favorite nga subject? Kagti, may times man, although nga hindi mo man amo na ka-love before amo na nga subject, pero tungod sa pag manami ba na magtudlo ang imong mga teacher, o ti, kung baga nangin paborito mo man. Oh, si Ma'am Yash Aselbon, happy Teachers Month, Ma'am. And of course, happy Teachers Day. So, i-greet nyo gidarang inyong mga teachers, ha. Kiti grabe ng ilay ang mga sakripisyo, kumbaga. Mga ka-K5, no? Kung kaisa, tawag na, no? Ilang ang mga workload, no? Kung kaisa sobra-sobra pa. O tapos, permis sila ga overtime. Arab lang bisan, ara sila sa ilang mga puloyan. At huwag na mga ka-K5, no? Kadala pa sila sa mga obligasyon nila halin sa eskwelahan. O ga-check nila sa mga lessons. And of course, pagkagabi pa lang mala, no? O, ma-prepare para pagkagwas naman nila nga klase. So, name your favorite teacher, no? Sa comment section, pwede gid ka mo dra ka mention na rin favorite teacher ninyo. Kagati, ano bala ang mga nabilin, kumbaga, ng mga learnings kaga hindi nyo gid malimtan ng mga disiplina sa inyo sang una, no? Sang inyo nga mga teachers, kay ma'am, kay sir. Ang diba na lang ga, Bomba Marilu, dara sa may Negros Occidental. O dara sa may Sagaya, sa mga taga K5 News FM Sagay. Hello, hello. Thank you so much for viewing and listening sa aton sari nga pagpangalagad dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Ako sang una, jutayan lang man ako magmaistra, bao jutayan. Okay, sang college ako, o tinag-try man ako sang different courses sa kada universities nga gin-applyan ko. O may lain-lain ako mga courses, naka-apply ko da sa isa't nakapasar man ako dara mga kurso ko dara mga education. O galing kay ti, maybe I'm not meant to be a teacher gin man, no? Kung pwede pa man, kung mag-diploma in teaching, kung may chance pa, kung nabibigyan ng pagkakataon, kung namugin na imong calling, kumbaga. Nabala na to ng pagkamaistra, no? Calling gin na siya, pagkamaistro or maistra. Tablang gaugtas, ito siya, brara ka sa eskulahan, gaugtas ka sa mga kabataan, yati hindi man imo. Ang mga K-5 ko kayo sa high blood ka pa. High blood ka sa ila. May gabilang nira kay Langga John Kevin Medina. May gabilang ga Kim, greet ko lang ang teacher ko nga tita ko pa. Happy Teacher's Day kay Mrs. Alma Prado. O dara ano sa may Villa San Jose Pototan kag kay Miss Selena Odianco.
kagtiban an man naton ang mga relative ba na naton, mga tiya naton nga mga maestro nga or ang mga maestra gabulig-bulig pa na sila sa aton no pala sa mga aton nga mga KK5 dira. By the way, good evening man sa mga listeners naton dira sa may banwasang Putotan, sa mga taga Kalinog, dira ano sa mga napaangan na gid kay napanagapulo pa maypay. No kay ti syempre no kainasang aga dubdubag hapon, may piraman ka mga areas nga may mga scheduled power interruption. Dito halos na lang maligo kasang lima ka beses sa isa ka adlaw sa subong. O galing kay ti gusto mo maligo sang makapila ka beses, o kulang naman niya sang tubig, o kulang naman sa tubig. Dumambal ka pala nga, wala ka sang lugaran, o saan ako lulugar? O wala ka sang paliwansan, kumbaga, mga ka-K5. Pero good evening dira, no, sa mga listeners natin sa Rion. Ako dira Lola, galing ka pamati, no, si Nanay Rita, o dira man sa akong Eloy, si Gemma, Montaño Caluyo, dira man kay Auntie Itin, kay Auntie Nabel, kandrama ka isyo dira nagatutok gid sa aton sering pagpangalagad. And of course, sa mga listeners naton dira sa 4th District of Iloilo, hello, hello lang dira, no, sa mga nagapamati upon naton dira sa technical side, si KK5 Edmar Liquinha. And of course, dira, no, sa mga nagahuluhimos na dira sa ilatagsa ka mga talipapa, o sa ilatagsa dira ka mga balaligyaan, sa ilang mga tiyanggi, o kung sa mga negosyante, dira, bala naton nga, o gulugagmay lang man ang ginansya, gulugagmay gagmay lang man mga ka-K5 ang ma-income mo. O importante may ara ah. Kasi syempre, ang importante ang ginahimo mo is legal, no? Aram lang wala ka na kulbaan. Kasi syempre, ang ginahimo mo hindi ka dalakpon. O hindi ka dalakpon. Sa mga ka-K5 natin, dara si sa kay Sir Jasper John Lanterna nga nagapamati kidara, no? Sa may Arevalo ka sa bong sir. And of course, dara sa mga suki natin man nga mga tagpalamati ah. O dara sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM Sara 88.7. Dira kay Sir Helmer Felicidario. Dira sa ilang station manager si ka-K5 Manilin Abaro Paleg. And of course, dira niya sa technical side si ka-K5 Herman Flores mga ka-K5 Herman. Ganyan no, si ka-K5 Herman. Or Hermie. Ano lang ang pangalan niya na sa Facebook. Kapasensya ha. And of course, dira man sa Iloilo City. Kamusta ang buhay-buhay sa syudad sang Iloilo? O damo sang nanamian sang natawag nga syudad sang Pagpalangga? O diba lang, nami aton nga mga plaza, bala no, compare sa iban nga mga syudad. O so, para subong sa iban nga mga lugar, tawag na, no? May dako to nga isyo ang ilang nga mga public plazas nga gin-renovate. O, pero tayo, syempre, mayo subong dori sa Iloilo City. Aram lang mga public spaces na to na we feel safe and may space ka bala, no? The feeling mo, pwede ka nakapulupungko, mag-relax, magpulupanumdum, mag-chill, kumbaga, diba lang, Sir Jasper John Lanterna. Pero kung ikaw pa, ito pa, balon, sir, or ikaw papiliyon, di lang favorite mga plaza dari sa Iloilo City. So far subong, no, dualos tanan ng mga plazas dari sa syudad sang Iloilo, improve na gid, no, mga ka-K5. Kasi ang iba niya, ti, way pa nakalagas-lagas gamay, ti, darating din ang panahon niya, ti, mapanami, gid na, no. Even no, sa mga banwas naton or sa mga kabanwahanan niya, ti, manami, gid tulot ang bayan, sa aton sila nga mga ka-K5. By the way, good evening sa mga taga-area sang Mandurriao. O, kamusta ka mo dara, no? O, chulo-chill-chill lang dara. Anong sudan ta subong? O, namit magkaunt sang tabagak. Pao. Tabagak, tapos mag-laswa-laswa. O, tapos dugay-dugay. Pwede kung gustuhon mo, kung may chimpo ka pa. O, pwede ka pakalagaw-lagaw, mga ka-K5, ka-walking-walking. Kaya ang bagay nila, dapat nag-move kita, no? Kung nag-hulag ang aton siningalawas. Like, for example, hatag ka sang 20 to 30 minutes nga pag walking-walking. Bisan sa guwa lang dira sa balay nyo, sa barangay nyo, o kung dira no sa may inyo, dira nga area. Nami man mag-walking-walking dira sa may diversion road. O dira man mag-walking-walking dira sa mga esplanades naton dira sa Iloilo City. O dira sa may Sunset Boulevard. O para at least bala no, samtang ma-realize mo nga samtang galakat ka, duka kumbaga may mayo siya nga ano bala nga effect man sa imong lawas. Kasi samtang galakat ka, nag-release no mga stress sa imong mga lawas.
Always remember ha, nga kuno naman ng mga problema nga ganap nga tubang mo subong, hindi lang ikaw ang nagaka-problema. O tanan kita nga tanan kita nga mga tao may problema, tanan kita nga rin sa kalibutan may problema. But it's a matter of how you handle it and kabay pa nga ti kita mismo, hindi kita maging dugang sa problema sang iban nga tao. Let's be kind and let's be grounded mga KK5. Bisan ano man ang nalabot mo sa kabuhi, no? It's not a reason or valid reason kumbaga kung ano man ang position mo o para makatawag na no pang asi-asi ka dara kung pakanubo mo dara ang iba niya mga tao dara sa imo nga palibot no. Bala Ma'am Aisha Ahmad, Rakay Langga Vine, Nalaanan. By the way, belated happy birthday kay Sir Benny Hermano. O pasensya, gito sir, ambal yan nagligad. I-greet ko siya supposedly isang Friday, which is yesterday, no? Pero I forgot, I'm sorry. Paisa, damo, gino sa mga panumdum nato. Wala, okay, kung kaisa may mga ma-sleep in our mind. Pero subong tinadumduman ko kay Sir Benny Hermano, our belated happy birthday. Dara sa mga taga Mandurial, dara sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. Daraman sa mga regabiyahe, dara sa sikad, tricycle, kag-iban pa dara ng mga units. Una naman dara ng mga depasahero ng mga salakyan. Sa mga commuters nato nga nag-aulo-ugtas, no? Especially sa mga students, even for those nga mga minimum wage earners, sa mga mamumugon. O nga, grabe pagtaas, no? Sang presyo or pretty high subong. O taas sa bayad sa modernized jeep, sa traditional jeepney. Or even halin sa mga banwa, mga kakiyo. 5 dako man ang pagtaas or pagsaka sang pliti o matabo ka sa Gimaras, matabo ka sa may Bacolod. Although gustuhon mo na lang ati magpabilin na lang kumbaga no o sa imo tagsa ka panimalay mga ka K5. And of course, may dayad nga gabi, Ma'am Bings PSJ, sa aton nga mga K5 solid supporters dara, no? Maayad-ayad yun nga gabi dara sa inyong atanhan. I hope you're doing well, ha? Kasi syempre, abala na ito. 83 days na lang yun, ho, Christmas na. Nahuluhidlaw man akong baga sa mga nagkakinatabo dari sa inyong mga families dari sa may Pilipinas. At kabay pa, no, sa mga pamilya, man dari nga may mga himata nga gatrabaho sa abroad. Hindi man ka mo magpinagusto dara sa inyong mga pag sinarayo. Always man nga treasure nyo kumbaga ang ilang nga mga pinangabudlayan. Kagti hindi man na basta-basta no nga makita no ang kwarta mga ka-K5. Thank you so much kay Ma'am Bing Smash Jam. May kwapa silang ka-Kim. Nagtako na gani akong butkon, mamo. Hindi na siya Barbie arms just like nagligahan. pero sige lang ha. Ang bagan nila nga, be confident with your own self, with your own body. My body, my say. Ba, my body, my say. mga ka-K5 na. And of course, naraman no, sa mga nagabiyahe na sa modernized jeep, sa Western Visayas Transport Cooperative, sa Mitsuko-op, sa mga traditional jeepneys man natin, dara, no, sa mga individual operator. Oh, bala na tong kapoy kay sakit na daratuhod ninyo kamay pa nga hiluton man kabudra pagbapuli nyo sa inyong mga kapataan o kung inyong mga asawa or partners. Naraman sa may area sang haro sa mga naga bulubaligya kag naga tubong na no naga biyahe no diri sa palibot sang Haro Plaza kag nagrang na ino nga mga kabarangay and diri sa Haro Ido Ilas City diri sa may small market sa may Simon Ledesma maayad-ayad nga gabi sa inyong tanan yum-yum lang ah kun ano man rang problema mo maabot gid ang adlaw nga ti masolusyonan mo na no? Wala sang problema nga hindi masarangan nga masolusyonan no kag di importante lang man nga always trust yourself and always trust God mga ka-K5. Naton sa rin mga suki nga mga tagpalamati sa area sang La Paz. Dara kay Mommy Immaculate nga tinagapahunay-hunay o sang tanagabulubantay dara sang iyang at siyang kiyam. Tadamo na da ang imong mga customers sa Mommy. Kamusta dara no sa mga BPO employees or call center agents dara no nagatulot-tambay dara sa pwesto nagabulubakal-bakal dara sa may Changi ni Mami Immaculate lapit sa May La Paz Plaza. Malimam Yasha Salbon, Happy Teacher's Day sa mga kabaro ko all over the Philippines. Behind every success, teaching profession is the main factor. Tsaktugin Mami Yash, no? Ang iban ka mga favorite teachers, no? Ara na sa heaven lang ga, Kim, hindi kugid sila malipatan.
diba ni Mami Asha Selbon, favorite subject ko ang AP, Araling Panlipunan, no? Nag-English. Pero ang major ko, TLE, which is ang pinaka-hate ko nga subjects ang una. Pero ganyan, ang bali lang nga, the more you hate, the more you're meant to be with that subject or to be destined sa muna nga mga bagay, no? Saan mo kayo sa tabo? Sabi mo, duakig-akig ka sa iya, doon nairita ka sa iya, tapos sa uli ka mo man magdayunay, ba? Saan mo man ang nagwaan sa profesyon ni Mami Yash Aselbon. Sa mga listeners natin, dara sa may areas ang Lapas, sa Lapus, o dara kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Ma'am Veronica, dara sa Kamay, sa Rizal Lapus. Hello, hello everyone! Mga nagkakalukulo kaon-kaon dara. O kabay pa nga, saburan nyo gid. Pag-i-enjoy nyo gira ang mainit-init nga sabaw dara ni Tita Renz. Tag ang barbecue dara ni Ma'am Veronica. Sa mga taga-molo, hello, hello lang dara sa inyo tanan. Arevalo and everyone listening and viewing right now. Okay, share nyo aton sa ring live subong sa Facebook, K5 News FM, Iloilo, 88.7. Subong aton naman nga topiko subong nga gabi mga ka-K5.

atong Subo nga pala, Mang Kutanon. Mga langga-langga kay Ma'am Langga Big na PSJ, kay Langga Yash Selbondra, kay Kakipay Matt Estrada, ako nagapamati ka tira Subong, kay Langga Helmer Felicidario, kay Langga Bomba Marilu, Langga Roland Jimenea, Langga Ray Tacleon, Langga John Kevin Medina, and to everyone yung nagapamati Subong. Ang pamangkot, Langga, ano ba lang imo expectations antes magpakasal? Kasi kung for example, tikon amo na para sa mga single, eh, no? Kasi kung for example, sa mga married, pwede man sa inyo. Ano mga expectations nyo antes magpakasal? Kasi sa mga nakapakasal na, ano naman yung realizations nyo pagkatapos, no? Kasi syempre, bala na to, nadamo na sa mga nagapulupanumdum, na kung masettle na bala ako, mapakasal na bala ako, pwede na bala ko kapamana. Pwede na ko kapamana, pwede na katawag na, kapangasawa. O, kapin pa na sa mga, ako ng mga batchmates ko, may mga kabataan dun mo. Pero ako, numatsyagan ko na after 10 years pa, kuya, 10 years. mga ka-K5. And of course, for our first set of playlist, no, sa atong siring mga suki, nga mga tagpanamati,

0: hashtag K5 Andre. K5 Dre. Andre, La Pastora, may flashy ka. O karon lang, are establishing sa aton siring a connection. Kailang ka Roderick Mosqueda, Ma'am Idol, pwede ka patamyaw lang kay Nanay Elina Mirasol, Almira, kagay Ruby Tagudin, kay May, kay Baby Kobe. Abi ko si Baby mo. Pambago ko tanis na all, gana shout out, kag wala gana kahuya. Solid, kami dere sa May Dumangas. Thank you so much, ikaw sa May Dumangas, sir. O, sa mga ka-K5 na tondera, ha? Wala man yung K5, Andre. Anong plastada? Anong ganap natin sa buhay? anong ganap natin sa buhay? Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. Ang aton sa ring first set of playlist sa Tanaga Pulo Pamati, kamoderano, kanaga chillax and enjoy mga KK5. A song from Ashy, Stop the Wedding. Oh, so naisubong sa TikTok mo. Parang tawag nga, no? Ano bala ang tawag na? It's a sign bala for you to stop the wedding or bulagan na ang taungan na or kung kamugid man bala. You're thinking about your relationship. Ano naisubong ang uso nga kanta, no? Stop the Wedding by Ashy, and a song from Taylor Swift, Patient Zero, and a song from Maria Deborah, Na Parabang. Samta nagainom ka mo dres ang GTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Oras, alas 7:37 na sang gabi. Karoon lang ang K-Pop Andre, wala pa man. Naka-live siya. Anong plastada ka K-5 Andre? I-feedback mo din sa akon para may knowledge man kita din, no? Pero based din sa initial information mga ka-K-5, mayara, no? Sa ginapahayag magulang ginlubong sa iyang manghod din sa may distrito sang molo, ibaloon natin karon, no? Kung maka-establish kita connection sa aton siringa patrol upod kay ka-K-5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Stand by, relax and enjoy. Ara, establishing sa aton siringa connection sa patrol anay. O kung makahingaga, okay na ka-K-5 Andre, no? Salutan na natin, Flash Repo. K5 News FM Flash Report. Sa aton sa ringa mga ka-K5, utunanay nato, no, ang inyo sa nagpagpamati dira sa aton sa ringa programa subong Sabado. By the way, mayara kita sa flash report. Magulang, ginaligar nga ginlubong o sa iyamangod sa Molo, Iloilo City. Hilang pasada, no, gadri ang natabo kagpira ka mga circumstansya. Naka-standby sa linya si ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ka-K5 Aaron, please come in.
1: Ka-K5, direct ka kung sa may Zone 2. Barangay Kompanya Sentral Molo iniangot sa ginaligar, no, ang manghod ginlubong niya, ginapatihan ginlubong niya ang iyang magulang, no, diri man mismo sa sulod sa ilang balay, particularly those sa sulod ni isang kwarto aka K5 Kim Dumiara blasang gamay nga hulot kung sa diin didto niya nga ginaligar gin semento ang iyang magulang K5 Kim, no, ang magulang niya, nagaedad sa 65 anyos, so kunang biktima. Ang suspect naman niya, amo ang 40 anyos, kay K-Ferb Kim. Lunsay ni silang mga lalaki, kahit di nag-a-star sa isalang dere, or nag-a-star sa isalang kabalay, no? Dere sa may Zone 2 Barangay Kumpanya Sentral, Molo, sa nagapamati sa aton. Kay K-Ferb Kim, sumong ang sitwasyon, natibot ang mga pumuluyo, kag nagtugas ang kakugmat. Matapos kay mabatian ang ining information sa K5 team kag sa subong ari diri ang katapo sa Iloilo City Police Station 4 mga kapulisan si Police Captain Juan Cris Inot ari diri kag naga imbestigar man sa sunig insidente, no, kag nag-request diri ang pamilya sa ining biktima nga magtawag sa scene of the crime operative sa kurang soko kag ang isang pagiging nga ginakabalakad sa tanan bangod ang suspect ginaligar nakagwa o kun nakapalagyo sa nagapamati sa aton ti amo ni based diri sa information ginapatihan may diferensya sa paminsaron o kun may balatian sa paminsaron nga chronic schizophrenia ka kay 5 Kim amuning diagnose nga diagnose sa biktima nga iya nga balatian ka kay 5 Kim based diri sa nakuha tang information sa kapulisan.
0: Pero by the way, kay 5 Aaron, no? Abali sinuon yung mga kaupdanan pagin nila sa ilang balay. Ano, duwala na sila. Or aside from them, may mga upod man sila nga nag-tener dara sa amo nga balay kay 5 Aaron.
1: Kay 5 Kim, may mga upod man sila, no? Nga mga miyembro man sila sa ilang pamilya. Pero based rin sa pagpangusisa naton ay ining, ano ni, ining biktima kay ti bangod sa edad niya. Kay ti daw, kuya naman si kay 5 Kim, dobari daw siya ni kuno ang suspect ni Corona gasupopo sa iyang magulang kay 5 Kim kay ti dumaayo maning relasyon nila sa isa kag isa pero ti why sing idiyagid ang pamilya ka kay 5 Kim kun nga anahimo gid ni bala no sang ining suspect nga iya malang ning magulang na kay 5 Kim.
0: Bali ang suspect magulang or bangod? Bangod no.
1: Manghod sa K5 Kim.
0: Mm. Pero anong plasada, sang san o last nakitaan ang ining magulang ka K5 Aaron nga tiara sa sulod sang balay nga tibuhi pa bala during that time?
1: Ka K5 Kim, based rin sa information nga nakuha naton, alas sa 7:30 kaginasing aga nakita pa ni nila nga buhi, no? Nga biktima ka K5 Kim. Kag based man dari, tawag sila doon nagbaisay pa ni sila o kung nagbaisay, ang biktima kagang suspect sirga pamati sa ton pero why pakita sa information gid kung ano ang ginbaisa nila kay K5 Kim kay ti hindi man kita ka penetrate gid sa sulod dagod nga makapangusisa kundi adri lang kita wa kay ang insidente ni kundi na sapuan ining patay sa sulod mismo sang panimalay ni sang ining biktima kag suspect kay K5 Kim. Hmm.
0: Bali anong tabo sino ang naka-discover ni nga ti na siminto dabi no kuno mo na nang natabo sa victim kay K5 Aaron?
1: Ang miyembro man sang ilang pamilya kay K5 Kim kay ti do natingala nga ti do basi sulod kuno guro ni kwarto ang miyembro ni sang pamilya pero nagapamalibad ni no ang suspect nga pasudlon sila until such time nga ti nakasulod na ang miyembro sang pamilya dito na naging katingala nga may ara ng ano ni ang biktima ni K5 Kim nga daw ano ni dugin semento niya may mga steam coat di gani base information ang mga bagay nga kinamit sa pagsimento bla sa daga pamati sa
0: nang halo siya balay dira sa load man sang ginabalay.
1: Yes, posible ka K5 Kim.
0: Oo, pero tawag na ka K5 Aaron, ang kun ang portion nga ni dugamay na nga space no, do may kumbaga dudra gin sa loot ang lawas ang ining biktima. Ano ni kwarto kay sino ni kwarto sa amo nga area ka K5 Aaron?
1: Based this information, kwarto ni isang biktima ka K5 Kim.
0: Mm. Pero ang plastada dra may kumbaga may, sa information mo dra may sign na being at may mga pagsakitanay adi mi may mga dugo dra sa area sa sulod sang iyang kwarto may mga iban pagid nga mga gingamit abi pamukpo kung ano man dra plastada ka K5 Aaron.
1: O ka K5 Kim mula siyang binakitan dra nga mga dugo ag hindi pakipaga way pakita siyang may makuha pagiging information kung ba may gingamit siyang pang dupang pokpok abi martilyo o anong matingga bagay kay ti medyo limited pa sa karon no ang information niya makuha naton kay bangod nga ongoing pa no ang investigation sa naga pamati sa aton.
0: By the way, pasensya lang dara sa nagapulo pamati dara no sa especially sa mga nagakaon. Ka K5 Aaron, pwede mo ma kumbaga mapaathag para ma-visualize man dara sa mga nagapamati sa aton seri sa radyo. Ano nang plastada sang pagsiminto sa ilawas bilog gid ni nga lawas o kon
1: Ka K5 game na mention kani naton limited pa hindi pakita ka ano gid. Kapamangkot kita kay plus captain ring price inot pero di medyo limited man ang nga oras. Amo ba nagin ako mangkot na ton sa iya pero nagin ma-explicar gin sa maayo bagod nga amo nang gin isa ka duwa ka picture ni no ang ginhatag sa ton ki hindi tagid bla masiling nga kun ano na siya didto basta namin na confirm ni Police Captain Inot nga ang ining naka blue ni siya nga biktima ka K5 Kim amo ni naka blue ni bla nga nga panapto ni posible ka K5 Kim confirm tagid man confirm tarang karon kun ano gin maning duag blue ka K5 Kim, basta na-confirm niya nga siya ni ang biktima nga nasapuan.
0: Mm. So, status subong ka K5 Aaron sang suspect. Ano yung may mga background sila dira sa barangay o kung nakapuro pang usisa? Kita bisang gabay na, no? Kung,
1: pag ka K5 Kim, munang tingwaan na ton, wala pa kay napangita ta pa no ang muna kung sino ding elected barangay official nga ma-check naton no. Bantayan lang ka kay 5 minutes dugang nga detalye kay sa subong nga tingwa magkita no. Makakuha sa dugang pag inyong mga information.
0: Mm. Sige ka K5 Aaron, thank you so much sa yung mga flash report sa patrol.
1: Hindi ka palita inadulong sa kaluan si DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron, Refoyo, K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Mga ka K5, nabatian ang flash report gikan sa aton nga patrol adra sa may zone 2 barangay Kompanya Central Molo Iloilo City. Sa diin medyo tawag na no masubo nga balita especially sa mga himata man din nila ang manghod o ginsemento pagin salot dra sa may giha kun adra sa sulod man sang kwarto sang ilang nga balay ang iyang magulang nga accordingly may acute ka schizophrenia sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. So ibaluon naton karon ang dugang diri nga mga sirkumstansya kung may mga update no mga ka K5 wala pa diri mahibaloan kun ano gid ang iyang motibo sa mo nga tiempo wala nalingan siya wala may sa ilang nga pagbaisay nagdalom pag ilan ni nga paginaway ang kag further nga investigation sang aton sari nga mga otoridad. Standby sa aton nga mga ka K5 adri sa programa Saturday Nights with Langga Kim. By the way, no, pagpamati na sa aton sari nga mga playlist diri sa aton nga pagpangaragad sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Hitray Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio.
4: Ang Hitray Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Hindi

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: May powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Ara mismo!
1: DTX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauhaw!
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos!
1: Ang imo blood sugar
0: DTX 500
1: garantisado
0: DTX 500
2: itong corned beef na lang ulit okay na
3: mami
2: Angeline
3: walang masama sa okay lang
2: pero
3: sa star ka na

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabasa butika!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00.
6: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
7: Batang TJ tayo!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
15: Extend Food Superman for Man. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
19: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
11: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud indi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukulong gin-updan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
19: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
19: kagaya sa atay,
11: atay no?
19: Kidney. Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
2: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
19: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
19: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, ina tanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
10: K5.
7: K5
10: News FM.
8: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
3: Saturday nights with Lanka Kim.

0: campeón.
1: Hora sa Pilipinas, hora sa K5 News FM, Iloilo, 9 minutos, makaligand ang alas 8 sang gabi. It's 8:09 mga ka-K5, nagapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. And of course, subong agabi mga ka-K5, mga atong suri nga pagpangalagad, ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, agod mahatagan sang proteksyon, ang kaugalingon, batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit mga ka-K5, magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Oy. By the way, good evening dira kay Langga James Bornales, nga nagapamati kag nagatanawid sa atong suri nga pagpangalagad, kay Langga Lizerio Kalikaran, kag drama man sa iyang wife na si Mrs. Maria Nida Kalikaran. May dayon niya gabitra sa may panungasang Leon. And of course, aton subong nga palamangkutanon. And padagid ka mo ha, magkatawag pinaagi sa aton nga hotline 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Ang aton nga palamangkutanon mga ka-K5, langga, ano ang imo expectations antes magpakasal? Kag para sa mga married na, o kung nakapakasal na, ano bala ang inyong mga realizations after wedding? Or after getting married mga ka-K5? Padagid ka mo, makaplastar daras ang inyong mga sabat sa aton siring comment section para kay Daddy Edgar Badbadon nga rin nga pamaligid sa aton siring pagpangalagad agad subong gabi. Sometimes, no, sa aton sa rin mga suki ng mga tagpalamati, sometimes sa kon antes bala no, sa mga pagpakasal, fairy tale scenarios ang yara sa aton sa rin mga paminsaron o sometimes gina-visualize sa mga expectations mo before wedding mga ka-K5.

sa one of those nga ti dapat nyo yaman yang istoryahan ng mga expectations before getting married or before the wedding sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. These are things, no?

0: commitment, lain bala ang thinking, no, sang imo nga partner. So dapat nyo nga istoryahan paano ka mo mag-meet halfway? O paano ba lang nga despite sa mga differences ninyo sa mga pagpati, sa inyong mga beliefs, sa inyong religion, o paano ninyo i-handle, no, ang mga disagreement, mga ka-K5? And dapat man, no, nga istoryahan nyo man, how do you want your partner nga mag-communicate when upset, no? Marami mga ka-K5 nga tikon ka mo pa lang, or wala pa ka mo nagpakasal, wala pa ka mo nagatinira sa isa lang kabalay. Siyempre, isang una, kalmado pa siya. O tapos, ang nagpakasal na ka mo, nagapang ano siya galing, panumbag siya pa dir. O, dapat lang mga ka-K5, no? Panumbag siya sa pader, tapos sa uli, ikaw na yung iya, yung asumbagon.
1: What?
0: O, ma-appreciate mo or ma-realize mo nga maayo ni nga tao ako na pamana or na pangasawa. Rap lang, bisan aking siya mga K5, aking siya sa imo, maindi siya na namian, mabala niya bala kung paano i-address, not in a way nga tumtuman, bala kung baga ka-aggressive, not in a way nga nagapangguba sa gamit, nagapanghaboy sa mga pinggan, nagapanghaboy sa mga kaldiro, o nagapangguba, mayara nabi nga mga tao nga in order to release their stress or ilang nga kaaking, o gapanglampo sila sa mga gamit, no? Wherein, nga in the long run, kung kasado na kamo, especially kung may mga kabataan na kamo, not healthy man, kumbaga madrain ka kung namo na ang partner mo, no, pinamatasan sa imong mga partner mga K-5. And of course, pag-abot naman niya sa kwarta, amo man niya ang istoryahan nimo kung kaisabi expectations mo, at siyempre mahatagid siya sa imo, or kapin po kung ikaw babae, mahatagid siya allotment for you, o kung ano man dira, mas bigger ang imo nga percentage niya hatag sa sweldo ya. Pero muna no, dapat nyo man nga istoryahan, mag-meet ang inyong expectations between the two of you. Pag-abot no sa inyong income, pag-abot sa inyong mga savings, pag-abot sa inyong mga kautangan, pag-abot sa inyong mga spending habits, ang paghimo no sa mga joint or separate accounts, kag inyong mga financial responsibilities. There are those nga ti arab lang mga bana or asawa nga okay lang ha, ay may arat lang kita nga joint account. Pero there are those naman nga mga magpartner o mag-asawa natin gusto nila no nga despite nga may joint account sila, pero pagin sila yung individual or separate account mga ka-K5. So feel man sa ginatawag lang nga individuality no sa ilang relationship in terms of financial aspect, di ba la? And of course, dapat man nga istoryahan sa tunsuri nga mga suki ng mga tagpalamati, no? Ma-meet expectations nyo sa mga kabataan. Whether kung gusto nyo ginman bala magkabata, kayo meron man sa mga nagapakasal or may plano nga magpakasal but they don't want children. Oh, it may sound ironic sa iba, pero damo na na, no? Especially sa generation subong mga ka-K5. Oh, gusto nila magpakasal pero hindi nila gusto sang bata. Oh, it seems ironic for some, pero amo nang realidad, no? Mayara sa mga tao nga ti amo nang ila nga mga preference, kumbaga. So dapat yung manistoryahan kung pira kabilog ang inyo lagson-lagson, baulagson-lagson. O kung saan, mayara nabi nga, like, gaano ka mo bala, gaset ka mo sa certain timeline. For example, pag-abot ni sa amo ni nga edad, pwede na kita makapamata, no? Or pwede na magsubang, di ba? Kung for example, pag-abot sa amo ni nga edad, pwede nang ikaduha, ikatatlo, sasakumpila ang preference ninyo, no? And kung paano nyo na-imagine nga erase ang inyong mga kabataan, no? So, dapat man na mag-agree ka mo, mag-meet ka mo halfway regarding dira. Okay, depende man akong kaisa mo. For example, ikaw nga asawa, ang imo yung nga kind of pagpadako sa imo is gentle, kumbaga, wala sang buyayaway, pero sa bana mo ito gali, like in a way nga discipline pa lang, may mga bakol, o may iban pang mga physical as a form of their discipline, especially kung amo nang gindakan niya, kumbaga. Pero kay si Daddy Edgar Badbado, nambalya, pause, at gid sa tunga-tunga lang ga sa pag-asawahay, dyan doon gali nagagwa ang tuduod niya pamatasan. Amo na ganino, mabalaan mong batasan sang isa katao, if everyday ka mo nag-aupod, kag-ara mismo ka mo sa sulod sang balay, bala na. Or like,

0: almost 24/7 ka mo nag-obtenay or talagang tawag na, no? Kung wala isang tao, kamukha-mu lang. Even on their comfort time, sa mga times nga, gainit ang ulo nila, kalmado sila, and every emotions, mga kaka-K5, no? Dapat mo na ganin, no? May aras ang iba, nga ting maayo while bago pa lang ilang mga marriage, pero may ara man nga in the long run, may ara nga naga-abusive, no? Naga panakit emotionally, verbally, physically, mentally, mga kaka-K5. Dapat man istoryahan ninyo, no, mga bagay-bagay. Just for example, household responsibilities. For example, sa cooking, cleaning, ang pagluto, mga errands, mga bills, kag kun paano balagi na divide, no, ang mga ulubrahon sa sulod sang balay. Nabagani nila, it doesn't mean nga ikaw babae imo na lang natanan ubrahon, no. Amo na lang balaya ang obligasyon mo kay may damo ka bi sa mga like mga nabatian, no, from the perspective sa mga lalaki. Kay ko na bingati siyang babae, siya tanan-tanan sa balay, paninlo, panglaba, panghugas, pangluto, and everything, no. Pero sa mo ng mga bagay, no, especially when you're married, mga kaka-K5. Tawag na, eh, no? Kinatawag mo na siya yung partnership. No? Hindi lang bala isa kumbaga ang nagahulag, kundi divided well. Ang mga obligasyon. Dabla lang ga ML Dadianon Colendres, and lang ga RV Chris Caceres, nga nagapamatigid rin sa atong siringa pagpangalagad. And of course, dapat yung man nga istoryahan or mag-meet man halfway ka mo pag-abot sa career and future plans, no? Kaya may arabing, for example, damo sa mga mindset, no? Sa side sa mga lalaki, yung kung makapangasawa sila, mga asawa nila, pauntaton nila sa trabaho or pauntaton nila sa work. May araman, in for good intention, nga ti, para ti ako na lang yung magtrabaho, ikaw na lang rin bantay sa mga kabataan. But then, mga kakifay, maraman sa mga babae, you know, just like me, about just like me. Kung ako, for example, kung magpakasal ako or kung ara na ako sa ginatawag nga married life, hindi ko man pag-alaw ang kagulingon ko like pauntaton ako at all ganyan sa pagtrabaho sa akong nga career. At syempre, at some point, yun pangabudlayan mo man na mo. Like, for example, nag-eskwela ka sa elementary, sa high school, sa college, at sa na-build up mo na, no, ang imodera ng career, no? Sa atong siringa mga suki nga tagpalamiti. May caller number 1 na kita sa atong siringa linya, sa atong siringa hotline mga kaka-K5. Hello, hello lang ka. Good evening. May gagabi.
1: Pwedeng, good evening.
0: Ba? Oh, kaka-K5. Kaka-K5, do sino ni sa piyak nga linya? Kay tidiin nag-tanaw or nag-pamati sa atong siringa pagpangalakan? Oh, establish na yung signal mo, nag-utod-utod. Itaw, game, biliwat ka K500. Nag-utod-utod ka, no? Iligid mayo, pamatian on air. Establish na yung natong siringa connection, no? Sa atong siringa caller number 1. Nga nag-atawag na sa atong siringa hotline sa Cebu nga gabi. Agod magsabat sa atong nga palamangkutan, no? No? But for example, lakip man sa dapat nyo isaryahan. Di nyo bala gusto magtinir, anong inyong mga career goals, kung gusto nyo mag-relocate, anong ganatawag ng work-life balance, ang mga kaka-K5, for example, after work, ano dapat mga routines nyo, o di bala, amo man na ang isa sa mga ganaistoryahan, no? Kag in terms of career, no? Kung bala, duha ka mo maubra, o kung ang isa willing bala to give up their career temporarily or permanently, sa paraya tawag na, mga kaka-K5 nga, while may mga kabataan ka mo, no? Siyempre, samtang ginapad ako, dapat ang magandang nila nga, nami kung may isa bala nga nagatutok gid, no? Sa inyo nga mga kabataan. Pero ti ang bagani nila man mga kaka-K5, ang basa kong siringa abyan. Nga ti dapat man, nga ti bisan married ka na, bisan may bana ka na, dapat may ara ka nga financial freedom nga ginatawag. Para kung for example, maabot sa punto nga do hindi nakamugoods, pero may nakamugas sa kitanay. Tablang hindi ka mang-independence na yan, hindi ka lang manginayang kung magbuya ka, no? Sa mo ni nga relasyon or sa inyong nga puluyan, no? Mga kaka-K5. And of course, for example, no, sa inyong families man, kag in-laws, no? Dapat yung manaistoryahan ninyo boundaries sa financial support sa parents, kung na holidays, paano ba na mag-involve, no, ang extended family ninyo, mga kaka-K5. O, maita, syempre, bala na, ang mga in-laws or mga ugangan, ga-intervene, ga-interfere, ginang mostly, no, sa kultura sa mga Pinoy. Nakakalang kakita, no, nga arab lang ginapanindugan mo, nga, amo niya, pag sinarayo, pero may aragad niya nga, bisan ga-interfere ang ilang mga in-laws, may aragad sang dihado nga ginatawag. Oras, alas 8:23 na sang gabi, naka-standby na liwat, no, aton sa ring, caller number 1, sa aton sa ring, linya, sa aton yung hotline. Hello, mayong gabi.
1: Look, di 5 game, good evening.
0: Ah, okay na. Okay na yung masin nga signal. Sino ganit sa piyak nga linya, kagdiin nagatawag?
1: Serena nisang panate, isa sa mga followers ng kasi 5 game.
0: O, kamusta? Nakapanyapon? Nandara ka K5 Renan?
1: Bago lang medyo kapon sa buong K5 game. Kaya
0: hindi
1: nakamasahay kundi sa mga remark mo.
0: Oo, pero nandara ka sa buong sa banate.
1: Pang ko sa buong K5 game.
0: Sa Kalumpang Molo, Iloilo City. Kamusta ka?
1: Kalumpang Molo.
0: Oo, mapulo pa ang paang. Ganti ka K5 Renan?
1: Despite ang pulapang paang, ito yung mahangin, makakalapit na sa bye-bye mo.
0: Oo. Sige. Nabatian mong pamangkutano na ito kay K5 Renan?
1: Bago lang ko ng G5 game, kaya bago lang ko kabot.
0: No problem, ate. Sige, for you and for our other listeners, kati bago lang naka-tune in sa aton sa ring pagpangalagan or nakatika-tika din sa aton nga live. Ang aton nga pala mang kutanon, Langga Renan, ano bala ang imo expectations antes mag pakasal ka K5 Renan, no? Or anong gina-expect mo antes magpakasal ka K5 Renan? Or ano ang imo bala kung magang dapat before ka magpakasal amo na ning pastada? O sa imo personally, ano ang mga expectations mo before getting married ka K5 Renan? Although nga ti dubataon ka pa, no? Maybe wala pa lang yung edad mo ka K5 Renan?
1: 20
0: pa lang ako, 20. Dudugay pa man nga mag-settle down ikaw. Do wala ka man pa plano ka K5 Renan?
1: As usual, do wala pa man. Kay, siyempre, ang mga ginaginambal K5 game nga ang pag-settle down, may tanion na ginamo. Siyempre, hindi man tapos hindi ka-settle down kung wala pa ta, kung hindi pa ta pala. Kung wala pa kita pala sa mga experience yan, nabang sa pag-iug matin, hindi pa nag-group pwede nga mahitol down kita wala kita sa experience yan.
0: Kag kung wala ka sang pakaslan. Kag iba, Brennan.
1: Wala ko pakaslan, pero but lang kung madayon, kasi hindi makukambal nga madayon, hindi makukambal.
0: Oh, hindi ka pa man kapalo kung kamugin man na ang meant to be sa isa kag isa, kung maga, kung kamuang destiny.
1: Kaya ako na kay Kansay, magbanwa, drag, ipaip kema.
0: Drag, sa may tubungan, no?
1: Tawag
0: ito, Kim. Pero tawag na, no? Ikaw, K5 Renan, no? Sa amo mo nga edad, sa lamharon mo nga edad, ano ba lang imo nga expectations antes magpakasal? Kung for example, sa imo ba nga bahin, paano mo mahambal nga ready na yung isa katawo nga mag-settle down kung magpakasal ka K5 Renan?
1: Okay, damo sa mga question. First of all, good evening. Ito na sa nga taglama sa isang K5 News FM. Siguro mamba ako, siguro nga o kung sa akong doon expectation siguro, hindi ka na malikawa ng istorya sa ginikanan niya. Kaya meron ang ginikanan niya, buto lang sa iyo mo, tungkol sa last low na ka mo. Pero, in case ba lang kaso sa Pag-i-Pag Kim, may mga istorya ka na pala ng mga batihan, hindi ka na malikawa niya, may mga muna. Diba kay Pag-i-Pag Kim, malibawa, kaslon ka mo, mabalang ginikanan niya. Ay, sige lang ah, kay kung kaslon ka mo, buto lang kami sa inyo. Ikaroon dito, kaling kasala ka mo. Mahamba naman sa ka, ay, hindi mo ba na, nga muna sa ipakasan mo man, wala ka man na maginulsol. Kaya siyempre may mga muna instances, K5 game mo, hindi kinamalikawan.
0: Pero may gina-set ka na sa kaugalingon mo nga, for example, sa amuning edad, mapakasal ka na, doon mo na mga bagay, ka K5 Renan.
1: So, parang ako, duro, sa mga daron ko, sa mga doon, ako matang nakaset sa akong kaugalingon na. Kaya, napamisyaran ko dahil nga, ang pagbuhay sa mga tanda, budlay na, no? Kasi, ito halos tanang karoon, ito halos tanang lagi pa rin, kabudlay. Ito ang mga nangambal na, kung sa paninguha kaya, wala ko masang kabudlay na ito mong malampuasan.
0: Oh, pero anong laygay mo dara ka K5 Renan, no? Sa mga tao, sa mga nagapamati, subong sa aton, antes magpakasal. K5 Kakay Brennan.
1: Kakay
0: Oh, anong lastly, laygay mo na lang, no? Sa mga tao, budera, no? Sa mga nagapamati sa ato. Anong laygay mo sa ila? Advice mo sa ila, antes magpakasal.
1: Duro para sa akong duro kay Kim, dapat, antes na magpakasal, dapat sinasali stable sila. So, dapat, boto ko ng ilang pamilya sa ilang, kung boto ang ilang pagkapag sa pamilya sa ilang pagpakasal kay Kim. Mm. Ito lang na karoon na magpakasal sila, tapos isa mo lang kailang boto, tapos isa yung demand. Kung kung ibang lang kapas ng pamilya, hindi ko boto kay Kim, kay ito kalaway. Ang pinakaway nga magpakasal kay dapat, financial stable din sila kay Kim. Kung financial stable ang pagkatag sa katawo. Kung ang pagkatag sa ka... magka-relasyon, no? Alawa, stable lang lahat, kung stable lang ba tayo. Siguro, naman sa tinaka namin nga magpakasal lagi sila dito. Kung una mo lang tayo na mag-settle down na sila nga kabuhi.
0: Mm. Sige, ka K5 Renan, thank you so much. May greetings ka dara kag music request.
1: Yeah, first of all, Gibad Kim, mayong gabi. Kasi tantarang nyo nga mga live viewers ni mo, Gibad Kim, mayong gabi, ah. Sa tatawag sa tayo, ma'am, may Steve Gay, ah. Mayong gabi. Kay Capcom kay Sir Andre, po si Jay Sunshine magbanwa dira sa matubungan sa mga magbanwa pamilya. Pero masasay ng Rona, ng Albert, ng Inday, kay Rosto Molino, sa tanong-tanong niya nagpamati sa K5 News FM, Iloilo. Sa tanong-tanong niya malabutan sa inyong sa inyong mga programa karoon kay Tupkin nga Saturday night. Pwede ba ako request K5 game?
0: Hmm, sige kay K5 Renan.
1: Parekwan ako ng kantang ano Tahanan ni Elmano.
0: Sige. Kaya pa Andre, patik note ha. Tahanan by Elmano. Sige, thank you so much, K5 Renan.
1: Yung metro lang ko K5 Kim.
0: Sige. Go ahead, K5 Renan. Sige. Dula na siya. Wala na siya ka K500, so wala na. Oh, wala lang siya galing ka extra. May next time pa man. By the way, may ayad nga gabi, dra kay Trixie Lea Emberga. Good evening ka K5 Kim, pa shoutout lang kay Lola Lorna. Always nagapamati adlaw gabi ka K5 Kim, no? Sa family Aranga. Nagapamati gid subong, no? Sa atong siri nga pagpangalaga. Recording gani diri, no? Kay Langga Destin. Nambaliya, pwede ka man gihapon na ka-walk away and pilion ang imo kaugalingon. No? For example, may bata ka mo. For example, abusive na gid, no? Ang relationship. From Langga Mikayla, baliya sila yung may tatlo kakabataan. Nag-decide siya ang realizations ni nila. No? Nag-decide siya nga titapuson na ang tanan after 12 years of being married. Mga kaka-K5. Kahit nagalaom siya sa ginatawag nga pagbago. Kahit naubos na gin siya ang iyang pasensya. Kahit kumbaga nadula ng iyang spark tungod sa draining relationship. Pero may pabangkot rin silang gaan. Paano kung good provider siya? Kahit maayo man siya nga tatay, pero hindi siya maayo nga bana. Ayun yun na madamo, gin na, no? Arab lang maayo siya nga bata sa iya ginikanan, maayo siya nga magulang, maayo siya nga manghod, maayo siya nga tatay, no? Or both ways man, maayo man siya nga manghod, maayo man siya nga nanay, pero hindi siya bala maayo bilang isa ka bana o kung bilang isa ka asawa. No, may times mga ka-K5 yung iba niya, di makapati nga, ay ginasakit siya kagali isang iyo mga partner, yung mabalay, ay buot mo na yung tao. But then you'll realize, nga dira mo lang ganyan mabalaan ang batasan sa isa katao once nga you're together, no, or you're living together sa isa lang yung kabubong kumbaga ka-K5, Edgar Badbadon. Ambali lang ga Edgar Badbadon, ang makakompleto sa Ricardo sa pagpalanggaan ay sa magka-partner o magkahagugma, langga for me, tips ko lang ha, tatlo lang kaklase ang ginatawag na FTD. O kung ang faith, trust, discipline, and appreciation, faith, trust, and discipline. No? Sa aton mahal nga Ginoo. Kag sa aton kahagugma, kag appreciation, sa tanan-tanan yung mga blessings nga aton mabaton lang ga Kim. Sa aton tagsa-tagsa ka kabuhi. Kaya ang aton mga partners claim it na isa na sanda sa mga blessings sa aton. That's why need. Ginaton silang i-appreciate sa paagi man sa pagpasalamat sa aton mahal nga Ginoo. Ang bad rin na lang ga Leia, ang sa pareho ko nga temprano pa nga nagpamana. Oh, before sa iya nga 20s, nagsubong nga 25 na siya. Good provider ang asawa ko, pero permi siya nagapanumboy. Abaya, Diyos ko, kung kaisa, hindi ko matulon ang iya nga mga koong pagkaon. Kahit siyempre, nahuya ako. Kag, ako na, no? Do, permi ko nga natumboy. Kung tanan-tanan mga napanghatag, ya, kag ang mga ganapang ubraya, no? For the family. Abaya, may pag-asa pa ba? May chance pa bala? Tamo na yung sitwasyon. Abal na rin lang ga, Mandy, abal niya mahirap. Ang mudlay, no? Kung wala sang kaugalingon niya income, kag hindi ka maka-work tungod sa mga kabataan. Abal niya lang ga, Beth, for example, no? Kung draining na ginan yung relationship and hindi na bala maayo for you and your children, do it for your children na lang, no? A child will always notice kung ang ilang mga ginikanan wala na nagapalanggaanay. May music request man ka kay 500. Dari sa aton sari nga mga suki, no, nga tagpalamati. A song from One Direction, Perfect. Perfect. Perfect and song Tahanan by Al Mano. Oras, alas 8.34 na sa gabi. Ilam ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant siya, lugod permi. Agod mga kaki 5 nga ti, mapagsik ka mo nila. Kung wala sa may nagahalong sa inyo, ka mo nalang halong sa inyo nga mga kauganingon. Standby, magapanumbali kita na rin sa aton nga pagpangalagad. Mabuya kita na para sa palaka mga commercial breaks, mga kaki 5, no, or commercials naton. Magapanumbali kita na rin sa programa Saturday Nights with Langga Kim.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: kaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Dupamati, gid ako sa K5 News FM. Kitamo gid ako natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

0: campeón.
1: Ora sa Pilipinas, ora sa K5 News FM Iloilo. It's 15 minutes past the hour of 8, mga K5. Alas 8:50 na sa gabi. Good evening dira kay Langga Edgar Badbado na Malya. Emotional torture na lang ga Kim ang nagapanumboy. Okay, no? Arbatanan niya nga mga biruligan, inimuan, isukmat niya sa more, isumbat niya sa imo. Parang, tungod sa akon, na kapatindog ta balay. Tungod sa akon, makakaon ka mo tatlo ka beses sa isa kadlaw. Arbang, I mean, okay man, ngati from time to time, abi, no? Thankful man sila sa imo. Pero arab lang adaw-adlaw, no? Tanan mo nga hulag, tanan nga hatag mo, itumboy mo, panumboy mo sa imo nga asawa o kumbana. It's not good, no? Sa ginatawag nga partnership or relationship or the marriage, mga KK5, or the married life. O, i-check natin kung may update, no, dito sa natapo sa may Kompanya Central Molo, Iloilo City regarding mga ka-K5, no, sa ining adra, no, sa may area sa ining Molo, Iloilo City sa diin mga ka-K5, no? K5 News FM Live Report. Accordingly, gin simento, no, sang manghod nga 40 anyos ang iya 65 anyos nga magulang. And based diri sa information mga K5, ang biktima ning 65 years old, no, correction, babayi ini siya kag ang suspect amo ning 40 anyos nga lalaki, mga K5. We're establishing pa sa aton siri nga connection, no, sa aton nga patrol agod mahibaluan, no, antes kita magbuya sa aton siri nga programa subong nga gabi adri sa aton siri, no, sa K5 News FM Iloilo 8.7. By the way, no, sa mga nagatanaw man sa aton nga live sa isa pagid naton ka page, i-acknowledge naman naton basi wala nato, no, na pangbasa ng ila diri nga mga comments. May dayad nga gabi dira, no, sa kay Ma'am Yasha Salbon, not feeling well siya. Mauna-una lang siya tulog subong nga gabi. We're still establishing our connection sa aton siri nga patrol, mga ka K5. Kung may mga music request kang mudrai para ma-play naton after the program, pwedeng-pwede gid, mga ka-K5. Pero mo na gani, no? Damo ka tas ng mga expectations before getting married or before the wedding, no? Arab lang, gusto mo, amo ni dapat, gusto mo, ti ikaw lang masunod, or kung kaisado, over na lang expectations mo, no? Ala pelikula na. Pero may araman yang, after the marriage or during the married life ng mga ka-K5, dira mo yung ma-realize nga ti layo gali, no, ang pag sinarayon nyo sang una nga hindi pa kamo kasado, kung i-compare mo sa tiyempo nga ti kasal na kamo, no, sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. And kabay pa, no, nga ti, for example, abused ikaw sa relasyon, o kabay pa nga makapangita ikaw sang kusog, no, nga makahalin or maka-walk away, makabuya sa mo na nga sahi, no, sang relationship ang mga ka-K5. Try sa messenger, ya, kaya, no. No, try liwat sa number, yeah. Or pa play na naton ka K5 Andre, nung interview yan, eh, sa sister-in-law. Di ipasa ko sa imo, no, regarding sa interview ya sa sister-in-law, no, sang ining biktima nga gin allegedly gin siminto, no, sang iya nga manghod, mga K5. Agod yan nga sa mga taga-distrito sang Molo, makakulugmat man nga balita dras sa ila. Kahit siyempre makon mo, grabe, no, ang manghod o ilubong mo imuya, sintuhon mo imuya, magulang mo. Amo na ganit kung subong bala mga ka-K5, no? Kaysa mga magpamilyahan na ay naman subong nagapinatyanay ang mga ka-K5. Meanwhile, ipabati na ito, no, atong saring interview.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ang sister-in-law sang biktima, mga ka-K5, ihingad lang na ito, no, nga kay alias Nene.
3: Mahayo, ma'am.
4: Si Ana.
3: Bude, mga ano, nasigid mong kayo na sa panang biktima?
4: Mga 6 na, panghapon.
0: Okay. Kaya nga, amunab lang ang ginapangita sa kay Lord Law. Siyempre, kahapit manda siya sa iya po. Balang madugsing, kag siya nagabantay. Hmm. O nagadigamo pa ang lola nga isa. Kag ang naiba, ano na siya yamulaon. Okay. Gin pangita na mo, nagori na kami nga hindi siya makontak ako. Hmm. Kaya, ano na, kay gin open niya to. Gin ano ni isang sister-in-law kong isa. Gin tuktok kaya ang balay, kay sirado. Pambala, kay gali, yun nang itas layabi. Kay gali, ara man ang sasulon ang manghod na ula. Para, tinga, gano ka, may kapaligo pa ko mo. Pero kapaligo siya sa sulod sang balay sa may kusina yon. Oo, ti, ang balay, katanaw na din, atra kayo manaligo. Bala mo niya kapang limpyo ko, ang balay na. Ti, ang bibuligan, pakalimpyo. Hindi sa gusto niya. Ako lang ang dirty kitchen, hindi ang pagpabrihan. Kaya man, kasi nagdanaw na, yun balabagan niya, pati gas rents, yun balabagan na to. Pero ang pertahan, gani nga sa likod, gid nga magsulod ka to kung didre ka masyur, sa likod, agi, gid utangan niya mga duta na nga, hindi gid ma-open, bala? So, ang magulang nga isa, sige ah, bala na, hindi, sa magpa, ano, tigil nga, hindi, gid maayin mo, sa magulang nga isa, nga, biya-brihibi. Kinabrihan nila ang kwarto ni Manang, nakatindog na ang katre, nakatindog ang mga, ano, mga foam, bala nga, ano niya, bala, ang mga manglimpyo ko si Manang, nagburakay ang bali ako, no? Mm-hmm. Galing sa huli nakita na may ano, may ngipon kag mga dugo sa kwarto. So, basi, balagin lipong yan ay, kagway na kami kabati nga sila da, nga may nagahod. Kag kun, wala lang takabalo kong ginano ya, kaya nga kaigo to sa kabinet to.
3: Okay. Ang kwarto ni ma'am, ang natinaran dyan sa biktimane?
0: Ang kwarto, tuparay sila. Manang, kag siya ang iyadra, tuparay na.
3: Sa biktimane?
0: Oo.
3: Okay.
0: Kaya duwa lang na sila daga pangabuhi. Kay...
3: Ano yung suspect ang biktima?
0: Oo. Kay si Manang, yung nag-tinder sa iya mo.
3: Okay. Pero ano sa atas ni sir ni ang biktima? Ano, bedridden siya? Or...
0: Ang biktima? Gaubra pa na si Tio. Gaubra na, Lord, local Tio. Hindi ko kaya maglantaw to.
3: So, bali, ang yung duster niya na sa biktima, ano siya?
0: Ang kabinet sa dalong lababo.
3: Bali sa babaw yung kitchen na
0: ito. Oo, dirty kitchen na ito. Yan, may hulugasan, do may stove man na da.
3: Nag-ugar din ang kabinet, medyo lapad siya, no?
0: Mm-hmm. Pero matikong balila, doon yung tinitigan niya pa ito. Kung wala ko balo. Nga para kaigo ko nung wala ko pa balo. Ganyan, hindi ko itong maglantaw niya dyan.
3: Okay, pero sa sulod sa kwarto, ni isang biktima ni, may dirty kitchen da?
0: Hindi.
3: Sagwa.
0: Sagwa.
3: Ah, okay.
0: Kwarto ni Manang, kwarto ya. Dason diri, ang kitchen man na di sa sulod. Mm-hmm. No, may lababo, manada may gas rinse. Diri ang pertahan, pagwa sa dirty kitchen. Mm-hmm. Italagsa lang na di, no, sarang dirty kitchen.
3: Okay.
0: Di, ginsiraya na daging balabagan, yung mga nunga hindi na sulod.
3: Okay. Okay. So, ba't ang nakabluto nga sa picture kayo na siya, itong bitkina?
0: Ba't ko na-picture na nila? Wala ko yakaw kita. Hindi ko maglanto.
3: Pugin simentuhan niya gidman. Anong yun?
0: Simentuhan niya pa lang.
3: Simentuhan niya pa lang kani.
0: Mm-hmm. Nangayo sa simento kag balas daw. Sila ni sang bilas po. Paano mo na simentuhan kay naka-tiles naman na da. Niya kay bala mo base diregahanin ang danaw kunong basa bla.
3: Ako nang rason niya.
0: Oo. Okay. Pero ato gid dasok nitong hindi na makontak cellphone ko sang hapon nga na open na siguro ang cabinet. Kay damro sila naglantaw mga hinablos ko. Nagaring ng cellphone niya tuod sa iya.
3: Okay. Very afternoon, ano ras din naghalin din sa specs siya.
0: Sa balila ko nung mga 6 o'clock kita nila daw.
3: Sige nga gabi?
0: Oo, nagasuok pa kabayo yung blue.
3: Okay.
0: Ito mo din, ano namun, kaya yung tawagan siya, nagsabat man siya nga, sa galagaw daw sa...
3: Okay. Pero kagina siya, anong mga sitwasyon kayo na...
0: Kagina sa kagay ah, ang magulang yung mga lalaki kaya nilablay sa likod. Pagagya, batian niya kung pag ba isa yung duwa.
3: Mm-hmm.
0: Ba isa yung si Manang pag ang ano na suspect. Uh-huh. Diba si, diba, nang init ulo yung bala.
3: Ano kung nang ba isa nila?
0: Ay, bala mo kasaway. Bala mga gadanaw ang mga isang gawi yan. Dason, ginapintahan niya na color blue ang balay nga matarong. Manami na ng balay mo.
3: Pintahan niya yung blue. Okay, so bali ang isagit mo sila ginasaway sa iya pagpaligo sa sala.
0: Kag ang mga ano bagay-bagay ahal naman sa unang niya sa laway.
3: Okay, pero ayaw ko mag-add din ka ni Maggie sa pulbi kung dito ka mag
0: dito mo suit mo na to, kundi doon na to Villa.
3: To Villa. Okay, may shortcut sa palikod na din?
0: Sa likod naman may lagyan mo na to, pero dire siya kung nagalangin na.
3: Ito, what I mean nga, ang pertaan sa likod, sa kitchen, mga lagyan na din sa likod.
0: So, tiyan na bumba man, pero Maggie ka man sa tubang balay.
3: Ah, okay. So, bali ang piyak din sa balay, dahil mo na din ang istabya.
0: Ini ang iya sa magulang, ay kaduwang babae. Then, next, ilan na da, ni nanay, kaya iway naman si nanay, duwa na lang sila. Tapos sa likod, iya sa utod nilang lalaki.
3: Okay, subong na-confirm na to kasi ang...
0: Si Manang, dito ya eh. Hindi, hindi ko yan maglang.
3: Si Manang?
0: Ang magulang, subang na muna mo sila siya. Siya nang subang tapos ang ano na, ang suspect na agot.
3: Okay, ang ginpatay siya ni ano ni Bayraki?
0: Lala, babae.
3: Babae, ah okay.
0: Amo na upo, jagid niya gapangaboy dahil palangga ginasamu. Siya na nag-attender sa iya sa pag-rehab siya. Siya nagpakatutaka rin.
3: Pila niya sila ka mag-utot yan, ma'am?
0: Walo, pero pila na lang sila yung nadwa lang gapangaboy dahil sa balay. So, tatlo
4: ang siyang biktima. Ang
3: siya,
4: actually,
3: ang... Sige, ano mo nang...
0: Sister-in-law.
3: Ano ka
0: nang 45. Si Ann, ah.
3: Ann. Sige, nang Ann, king jagat.
0: Okay.
1: Mga ka-K5, dapat yan ang interview ni ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo sa kay alias ano ang sister-in-law sang biktima. Accordingly, pasar na ito, no, ang ining area dira sa may sakop no, sang Zone 2 sa may kumpanya Central Molo Iloilo City. Sa rin natabo ini mga around lasais, no? Lasais na nakabot dira, no? Ang sa picture sa aton sa rin mga otoridad, mga 640 sila dira, no? Nagkaabot sa may balay, no? Sang ining biktima man kagsong so suspek. Kaya ang biktima mo ning magulang babae nga 65 years old. Kag ang suspek mga ka-K5 amo na siya ang 40 anyos nga lalaki nga iya diri mangod. May picture dira ka-K5 Andre sang suspek. Kaya actually nagapangayo no sang bulig o kon nagapanawagan diri no ang maton sa mga otoridad sa kon sino man ang makakita ni sa iya kay ongoing pa sa gihapon ang ila diri nga pagpangita o kon hot pursuit operation. Kay based diri sa information do kay nasang aga do mayara blasang pag binaisay ang mga ka-K5 between sa ining mag-utod mga ka-K5 hindi sila lang duha no ang nagasenaryo o nagatinir no sang ilang balay kag ang tupad ya do tawag din na family member man mga ka-K5 ang tupad balay a family member man nila no and sandig diri sa aton sa ring information according man sa nabatian nato no kay alias Anne o kunining sister-in-law sang biktima nga actually wala iya pa na simentuhan kundi gin tuyo ya kontani nga simentuhan o kon simentuhan ang lawas no sang ining biktima kay lugin suok ya mga ka-K5 sa atawag na no sa ining cabinet sa idalom bala sang kulukusina nila no dara sa ila sulod sang puloyan which is sagwa na ya sang kwarto and sandig diri sa information nga ti nagkadto didto nung isa pa nila kamagulang kag ti do nagkulo kamusta tani wala nila nakitaan ang ining babae nga biktima kada mo rasones no ang ining suspetsado o gin pang butangan niya to sa mga duta to kada kon kumbaga do ginapintalan niya na mga ka-K5 para mabalabagan bala no ang sudden entry kung sino man dara ang atuyo nga kontani no nga magsulod dara sa inang balay kag based man sa information dito no no sa sulod sang kwarto sang victim nagatindog na ya ang katre kag may nakitaan dito nga mga dugo kag ngipo no that is why nga tinag dugang pagid ang pagduda no sang isa pa nila ka magulang kag di posible no way pagkatakabalo sa mga circumstance antes na siya nasapuan ng ining bangkay sang biktima mga ka-K5 kung bala gin ano yan eh gin lipong ya gin sumbag ya kung anong plastada no pero masakit no kasi syempre member of the family mo man gin lamang no ang naghimo ni sa imo o kag team Isang una, kamo man mismo yan nagabinuligay o bilang ya mag-utod no mga ka-K5. At isa buong ongoing pang investigation sa aton sila ng mga otoridad o nag-abot naman rin sa may area, no? Ang scene of the crime operatives o konsoko agod investigaran pagid sang matulid, no? Ang ning natabo nga insidente mga ka-K5, no? Bantayan sa masunod pa na to, no? Sa mga public affairs na to, mga ka-K5 o kung may dako karon nga development, no? Bisan wala kita sang public affairs tonight. No, i-flash na ton on air diri kay sa aton sering Facebook Live. Bantay lang kamo, no? K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 8.7. Balik kita sa aton sering programa mga ka K5. Sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamiti, thank you so much for being with me tonight. Nakaupod nato, no, diri sa aton sa ring Master Control K5 Andre Fred La Pastora. And of course, dira sa aton sa ring News Center ka K5 Kisha Marie Hanaysay and ka K5 Sunny Sarabia Punay. Amo gagani man being special utod yaman lang ay. Amo na gani nga subong at chimpo. Wala na kita kabalo kung kaysa sa dalagan, sang utok, sang mga tao sa palibot nato, no? Kung bisan members of the family mo kung kaysa, wala ka man kabalo nga ti amo nagali ang matapos sa imo yung kabuhi. Bantayan nato, no? Ang dugang mga update kung ano gid balay during that time ang motibo niya, no? Kung rason ba na kung ang ginhimo yan ay sa iyayang magulang mga ka-K5 nga ti isang una sila man mismo nga nagabuligay o ti subong siya man mismo ang nagpatay sa iyayang magulang, no? Thank you so much for being with me tonight. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Saturday Night Sweet Langga Kim. Buwas aga, no? 4:30 a.m. Tubto bala sa isang aga. Makaupod ninyo ako sa programa nga Sunday Morning News. Kag 6 a.m. to 7 a.m. Makaupod ninyo ako sa programa nga Sunday Morning Newscast. O ganit mga pahuway na kita kang magtulog-tulog ang mga ka-K5. Thank you so much. Kag ako naman ang inyo, Langga Kim, na laging may patikin. Just call me Langga, I'm one call away. Again, belated happy birthday kay Sir Benny Hermano. Kag ini nga mga information, karingawan kag balita, ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sang amon nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, kag K5 Dr. Ramil Itang-Uy. Amon diri nga Assistant Vice President for Radio and Digital Operations, ka K5 Ray Espea Umalay, Vice President for Radio and Digital Operations, ka K5 L. John Castaño, and amon ring Station Manager sa K5 News FM Iloilo, ka K5 Warren French. Ako naman ang inyo nakaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Good night, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kaya consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot. Kalingin tayon ang akong ulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
8: Pastor,
4: ano tayo?
2: edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagijaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
5: siyam ka mga babae. No?
8: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
8: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagpapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
8: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon.

0: kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gitawag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty Surpurcy kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtapna sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gitawag PMS or ining gitawag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
1: DTX 500.
2: Ako si Rosel, ako yan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una mga nanay kag tatay ta pa imnon throw orange.
3: Gusto. Sky flakes.
0: Sa lagli. Ano dapat tud-tud gid nga orange.
4: Orange.
0: May antioxidant amo.
3: Gusto.
0: Mas kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
3: That's why palanakit lawas mo.
0: Palanakit lawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kaya kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
3: Abaw! Planakit, palamanog lawas mo.
0: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
5: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting per me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobrasin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, get per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung agapreto, panyagapreto, panyapon preto. That's why ginapra-emphasize, gidin namon per me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, Sir Boy.
5: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang,

0: mo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag mighty second. Isa lang inyo, akon lima, no?
1: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
2: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
2: So, kung gusto nyo?
0: Amo nang adlaw-adlaw, gid, inom DTX 500 gagmay ito si, subong na, sugdi na.
2: See?
0: Si Jin Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
2: Milig siya taguay?
0: Once ka panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sa boy.
3: Dizi ko no, dizi.
2: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19 ah.
3: Kampiyon ni
0: Magpid. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay isang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500! DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, ngamot ka mo.
0: Wala asin gusto nga baho, baho ilog ang imo tupad.
3: Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gapodog nos na ba kamo nos
3: na napaka swipe na kamo
0: swipe kamo da nakas biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
3: mang swipe na kamo
0: swipe sa ilok
3: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud no this gives you back your confidence nami ni nga ga-apply ka obra mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi...
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
3: Oo, correct.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
3: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sang imo selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative degenerative disease ka.
1: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kapi nga DTX Premium.
7: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
1: Stevia.
0: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugared cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine la ang Ganoderma mushroom.
7: Pula in yan, timplada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend.
2: Ay.
7: Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang deliveries ang oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo silila. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xtend.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige. Ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano bala buligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
7: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tawo nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, ay, dugo ko na itong tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
7: Oo.
0: Gin blindfold kami.
7: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano? Gina
7: Saywardo.
0: Saywar, that's it. Oo. Galain ko mo.
7: Dapat kasi silinggitan. Gagay.
0: Daw daw ma daw ma workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
7: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
7: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw, tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire pagyapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
1: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtog sa aton nga brain, sir boy.
7: Correct.
1: No? Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, no? So nami ya ang D3 Bio kami ara sang ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, sir boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
7: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil. Nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bio nga kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
7: Grabe mo, kabalong mga
0: metabolic. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamin, Sir Boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
7: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
0: Wala na glucose, sir.
7: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
7: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3-bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
9: D3-bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galing ni Lolo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa ka, dalawan month lang, kuha ng lingon sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
10: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats,
11: magabot ka! D3-bio! Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats, magabot ka! D3-C! Ang alkaline niya vitamin C!
12: Lisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney. Diyon, may eye blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
10: D3-C! Kag Santhum Plus! Epektibo! D3-C! Vitamin C!
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
13: Para sa dugang benefits ang D3-bio.
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bio. Ang MCT sa D3-bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imo nga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imo nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3-bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
1: Mm-hmm. Isa pagka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa sing nato ag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi Sir Boy, mm-hmm. No? So ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone yung ginatawag leptin. So ang leptin nga hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy busog na ko di, no?
2: Unta tatakaon
1: si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da ba?
2: Buingin ang kutsara.
1: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalori, sinikumpir natin sa ginatawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
1: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi. No? So kung naka-D3 Bio ka kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
2: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
2: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid, nga ara sa D3 Bio, kag wala sa plain D3.
14: Kung ikaw, D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
2: All right, so kumpletohon ang ating
0: dapat
2: mga
0: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
2: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
2: Laing gid jam nga kumpleto.
1: Kumpleto.
0: Amo na ang D3 Bio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mahigo bala ang imudugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mabaka, mga butika.
3: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Masali, si Jay, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka, mga butika.

0: Fest now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasang ako!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing
9: performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatoy.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani na matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa ako!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Kalingawan
0: Time! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 10 na sa gabi mga ka-K5. Breaking news, nadakpa na ang manghod nga nagtuyo nga sementohon ang iyakaw galingon nga magulang sa Barangay Kompanya Central, Molo, Iloilo City. Sa karon naka-live si ka-K5 Aaron Refoyo. Pasodon naton kay ongoing ang iyasaring pag-interview sa sospetsado. 40 anyos nga tinagpatay madri kag nagtuyo kontani nga magsemento sa iya magulang nga babaye. Ka-K5 Andre with the audio. Standby mga ka-K5 sa dugang diri nga may information sa mga tagpalamati naman nato no sa radyo. Ang mga ka-K5 kag sa iban pagid no nga nagatan-aw sa aton sering Facebook Live. Mga ka-K5.
4: Why naglalag ko?
5: Hindi ka nang kagaw ko na. Sir?
4: Sir?
5: Sa... Hindi. Yung cellphone ni Manang mo, dala mo?
4: No.
5: Why? Hindi din ang cellphone niyo?
4: Hindi ba tayo nakbali?
5: Hindi ka haling gina. Dito ka haling gina. Gid man siya may karaparaan. Sino yung sakyan mo kayo na? Sir? May sakay ka ganun kayo na sa iba? Ha? Ha, sir? Sino po mo doon kayo na? Sino pong driver? Hmm? Gano'n ka mo kayo na ni Manang mo, sir? Ha? Ha? Nangimpyo ka kayo na? Sa balay niyo?
4: Nangimpyo ka kayo na? Tama ko nga yun.
5: Tapos na ano si Manang mo to kayo na?
4: Ngayon, may pinakbalo ko na ano.
5: Yung butang sa ano sa may cabinet sa dirty kitchen nyo. Why? Di siya nung tumigano sa iyo. Sir? Di nga may mga siminto kapag again pangayo kay skin coat. Ano mo ito tani, sir? Ayan pala ito sa inyo. Simintohan mo ko siya. Anong kinamatood rin, sir? Anong inbaisa niyo kung kayo na? Nagbaisa ka mo kung kayo na sa nga ba? Kaya na kung kayo
4: na? Na 47
5: ka na? Bali pamilyado naman, sir. Pamilyado ito. Kailan ka ba pagkataan mo? Pila ka bilagay mo kabataan?
4: Dua.
5: Upod mo na sa inyo yung badal sa kakaliya? Okay. Ang kaginato, pagbaksin mo sa polis, gano'n ka to?
4: Maya, why can... Tawag na ko rin.
5: Tawag ka nila? Kung sino yung katuan mo? Sa Bulibad?
4: Maya, nataw. Nung ko siya sinasala.
5: Nagaan ba ya? Nyapon-nyapon?
4: Okay, why ka nila?
5: Hindi ko tawagan ka kung nila para nga magpanyapon, magsabat yung mga, magsabat ka sila. Ha? Hindi si Manang mo, hindi siya natin nag-ano sa iya, hay? Sir?
3: Mga ka K5 na dula no ang signal ni ka K5 Aaron Refoyo dere sa may area. Pero based rin no sa iyang pag-interview man sa ining manghud no nga 47 anyos according man sa iya nga ti ginapanginwala niya. Wala siya kunoya kabalo kun sino no ang naghimo sadto sa iyang magulang mga ka K5. Sa Subong, we're checking the signal. Matian natong liwat, no? Sa signal live dra sa may Molo Police Station. Mga ka-K5, so far gina-check pa man dira, no? Kaya gina-usisa, padrasaton sa rin nga mga otoridad ang ining sospetsado, no? So, standby sa dugang mga information. Background sa sining insidente, mga around Lasay East kay nasang kasisidmon, nagpadulong dira mga otoridad sa Iloilo City Police Station 4 sa may area. Signalan mo lang ko, ka-K5, Andre, kung may audio na sila, ha? Dire ang area to be specific sa may Zone 2 Barangay or dira sa may kompanya Central Molo Iloilo City. Ang plastada mga ka-K5 nakita na gid lamang ang ining 65 or 65 years old mga ka-K5 nga magulang nga babaye nga tiara na no sa sulod o ginsulod siya sa may kabineta sa idalom sang ila dira nga kusina kuno kitchen dira mga ka-K5. Kay ang ining biktima kag sospetsado magutod ang suspek amo ni siyang manghud ang biktima amo ang magulang kag ining duwa ang nagatinir no sa balay isa gid lamang ka balay mga ka K5. Check nato ni what audio dra sa may area at sa field with ka K5 Aaron Lloyd Refoyo pero based diri sa information ang ginpanginwala sang sining sospetsado ang natabo no kuno ining labdanan sa natabo sa iya magulang mga ka-K5. Wala kuya kabaloa, nagkanto ko to sa may boulevard as per na-mention nga barangay. Kag accordingly, ito na ginuminom to sa iya. Wala siya kabalo kung sinuni ang naghimo sa iya magulang sa nasambit ang hitabo. Checking the audio sa tonsiring field. Okay na, back drasa kay Kaki Favaron Refoyo sa Molo Police Station.
6: So, sa saan ako lang nakaba sa pulutan rehabilitation?
4: Saan nga rin kung gari ko sa Kaka sa buwan? Tapos na tayo.
6: Bali mo isa ka nakabulan ka pati lang sa'yo?
4: Wala. Pwede ka, buhot siya.
6: Oo, nagkari ang Bali Manila buhot. Pero anong tapos yung magulang ako? So, hindi ka magulang? Tingko para magulang mo.
4: Sa tiyo, magulang mo yan.
6: Napaligay ko sa pangabong na. Bigyatin na lang, nakikip mo sa isang panay. Magulang mo, magulang mo. Kumusta ka, Subong? Ano ginagawa? Ano ka? Dahil mo kumatsa? Ano nagutong ka? Nag-apoy? Sa? Oo, wari naman di mo pamilya sa ako. Gusto mo mag-istorya sa ila? Ha? Wala siya na mas
3: mga ka K5, rewat to na batian rang suspetsado. Karon kon maka-establish kita da connection na actual mismo nga may istorya naton si ka K5 Aaron Refoyo o Timayo gid, no? Adrasabong ang iyang pamilya na, no? Sang ining biktima man kag suspek. Sagwa naman sang Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station. Basement sa batian naton, no? Do mga around the 1 month nakagwa no sa rehabilitation. Check natin karon kung ano nga klase sang rehab. Pero based sa info, mga kakifay mayara sang mental disorder ang ining suspek. Pero establish natin gid na karon na tulidugang sa aton sininga pagpangalagad. Kung makadululungan na, no? Interview kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe, no? Sang Molo Police Station, no? Kung Iloilo City Police Station 4. Kung ano nang plastadang pagtahi-tahi nila dras ang ilang nga investigasyon, mga ka-K5, no? Sa liwat, dra, no, sa aton siring nga mga suki nga mga tagpalamati, isa ini ka masubo, no, nga balita na natabo dras sa may Zone 2, Kompanya Central Molo, Iloilo City. Sa diin, no, at inakit-anagin lamang ang ining magulang nga babae, 65 years old, naging suok, no, dras sa may sulod sang kabinet, no, sa may gamay nga kabinet, mula na sa idalom sang kusina sa may babula-babo probably, no? Wala pag inabi ma-establish gan balay ang sulod gan mismo sang balay. Amo to kay na yung mga information nga nahatag, no? Sang sa step sister sister-in-law sang ining biktima mga K5. May kainasang aga, may nahibaluan sila, no? Nga tinagbinaisay ang ining mag-utod, pero wala man sila maglaom, no? Nga maglabot sa ining punto kung ang insidente. Sariin kaina do mga around lasais or mga antes yung maglasais ang gabi, no? Nag-sulod ra, no? Isa pagid nila kamagulang mga K5 sa inang ilaman yung balay. Kay ang inang balay nga ginatinaran nila nga duwang tupad ya mga members of the family man, no, kon mga himata man nila mga ka-K5. Nagsulod na tingala nga do wala nila nakita, no, ngining biktima ang kag dito actually damo sang alibay ang ngining suspect kay do ginabalabagan niya balay ang puwartahan, hindi akong tani balay pa sudlo, no, iya man nga magulang kag dito to kuno, no, tawag na dira sa may ilang kusina kung rin niya ginso kung sa rin niya allegedly, no, ginsuo kang rin biktima ang balya simintuhon kung tani kay base dira ko no balay agahalin, no, ang pag-leak mga kay K5 o sang tubig. Pero actually based sa information nakit ano nagsulod sa kwarto ang isa pa nila kamagulang naging pangita nung ining victim nakit anagin lamang nga nagatindog na ang katre kag may dugo, may mga tinulo sang dugo kagangipon. That is why nga tinagduda man sa aton siring nga mga suki nga mga tagparamati iya sini nga ang ila pagid nga mga isa pagid kautod kag didto na mga K5 nagdugang sa pagpangusisa. Kag didto na gid lamang nakitaan nga ginsuo ato sa gamay nga kabinet. Sa information sa kay una naton nga info ginlubong ginsiminto pero sa pag-athag man rin sa aton suni sa field nga tuyo ya palang kuntani simintohon kumbaga nasuok ya palang mga ka-K5 nagpangayo pa ni siya kuno ya sang balas kag semento sa aton suni nga mga okay nga mga tagpalamati, no? Kagabi sa information, nagiruminom pa rin suspetsado matapos yung allegedly ginhimo ng ining krimen tras sa may area man, no? Sa distrito sang Molo as per info Barangay Boulevard. Pre-check na ton further kay may information man kay na nga nakalabot na siya sa may Arevalo. Kag allegedly nagapangita siya sang prendahan kontani, no? Sang ining cellphone sang iya yung magulang. Probably, basi may tuyo siya magpalagyo. Sa kaiway kwarta, wala kwarta mga ka-K5. Agod yung magulugas to yan ay abin.

0: kapag na no mataugan para direktas kitang nga makaistorya sa iya kag di makahatag no sang dugang nga mga information. Ang nagapamati sa to no si Sir Christopher Samiliano Talento sa nga San Pedro Molo Ilo Ilo City. Amo ganay bala mga ka K5 nga ni susubong nga tiempo hindi kagidya ka pakot no sa mga magkalatabo. Magon mo manghod sa man mismo magpatay sa iya nga kaugalingon nga magulang. Wala mo na gina-establish na ton kung bala, confirm, no? Kung diagnose gin siya nga mayara siya sa mental disorder. Kati may mga nagagawa nga information na tinahimu iya ini. Tungod nga mayara bala sa ginapangatubang nga mental condition or mental health condition, mental disorder mga ka-K5, no? Sir John Glenn Golmatico nagapamati sa aton sari nga pagpangalagad. O masubo ni sa bahin sang ilaman mismo mga members of the family. Kati syempre ang suspek, ilaman himata mo, ang biktima, ilaman mismo himata. O ti mayo lang kay nakasulod, no? Ang isa pa nila kamagulang. O ti kag tinidto na kita, nantis pa niya tigayon yung masimintuhan o mga ka-K5. Subong, we're establishing our connection sa aton sari nga patrol. Upod kay ka-K5 Aaron Refoyo, kay na K5 Andre. Naka-standby sa linya ka-K5 Aaron Refoyo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Aaron, update dira sa may area. May kang tanan sa pagkadakop, no? Sa iring sospetsado dira sa may molo. Ka-K5 Aaron?
2: Ka-K5 Kim, sabi sa ito niya matamati, no? Nadakpa na ang suspect. Nga ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa kuyo nga isemento sa iyang magulang nga babae nga nag-edad sa 65 anyos. Nakonfirmar naman mismo sa iya nga edad niya sa suspect 47 na siya, no? Kaya nakakifab kayo makita da sa may may picture kitang kinpadarada ang munang laragway kayo nakakifab kayo nga di nagasunod kita dito sa likod siyang patrol sa kaprisyana ton sa Molopente kagtob-tob nga ang suspect na aresto dito kay ti ang lugar sa boundary na siya mo. Kung haling kadi sa Boulevard, baling ulo na ton going na ya, no? Pa San Juan, kag pa Kalumpang, then pa Kalaparan. Dito na siya nadagpan sa tunga-tunga or sa unhana nga sakop na sa barangay San Juan, Molo, sa nagapamati sa ton sa Clifford Kim, no? Ang sitwasyon sa suspect, at tawag siya na, naka-t-shirt siya nga blue, nakapantalon nga do ano ni itom ni pero ti do nagputi-puti na ni siya kag ang iya nga TL ni do buta sa higko no mga ka K5 ti amo na Stephen Kim gindala na di siya sa Iloilo City Police Station 4 para sa dugang pagin nga investigasyon sang kapolisan.
0: Ka K5 Aaron, tawag na nung plastada gyud kay nag-inom gyud man ko no yang suspect pa after nga maghalindra sa ilang balay sa kompanya sentral.
2: Wala sang information nga may nabuyan ang suspect kag sa pulis naton kung wala nakainom gyud man siya no K5 Kim. Pero sa ginpamangkot nga nakasabat diri ang nga suspecting naghalin sa kuno yang kaina no sa ilang nagalain sa kuno kaina sa ilang balay kag naglagolagaw lang sa kuno black K5 Kim naglagolagaw lang siya kag wala sa kabalo kung na kun na ano ang iyang magulang sa nagapamati sa ato.
0: Bali anong higko ni sa iyang pantalon ka K5 Aaron ano ni siya semento kuno ano ning plasaron ka puti-puti na bala ka K5 Aaron nga daw malapad grabe.
2: Okay, si Fred Kim na mentionar niya man, nga ti, ang higko ko na sa iyang pantalon, ang nagaputi-puti, tuga na ko no, no? Sa pang simento niya ko no?
0: Paghalo?
2: O ko na pagpang limpyo niya ko no, sa iyang balay nito, ka-K5 Kim.
0: Pero ka-K5 Aaron, taliya, ginahugot niya nga ginapanginwala. O ka-K5 Aaron, ang ginaging insidente. Pero based sa information, na may mga nagtuhaw man nga impormasyon, na tino na allegedly nagapangita pa na siya sang prendahan sang cellphone.
2: Yes.
0: Sa buong gabi.
2: Yes. Sa nauna to itong information nga nakuha kay Police Captain Ryan Christ Inot, nga tiyan mo na gani, no? Nga tawag siya na based sa hot pursuit operation na lang kayo nga dito nakitaan sa district

0: dito sa Arevalo o kung sa Barangay Calaparanti sa Kabalay Ilindan. Yan suspect kag dito sa CCTV maging tanyag siya no nga cellphone no nga may posibilidad iya ni sang iya nga magulang nga gina may pangita sa kuno no nga prendahan ang kay K15. Matapos sina nagkadto di sila sa Barangay Salbason Habog-Habog Molo o kung sa Bunot sakay sa e-bike sa K15. Then sa paghusoy pagid sang otoridad kag sa last nga kinkadtuan nila diri na sa may Barangay San Juan Molo didto na nila na dakpan ining suspect sa K15.
1: Oh, bali dira sa may Salvacion Habog-Habog Molo, sino may kilala siya dire personal?
0: May posibilidad di K15 basi may kilala siya pero ti ang ina pa isa sa mga pamangkot naton kay Police Captain Inot kung sino blangging kadtuan niya dira sa may Barangay Salvacion Habog-Habog Molo sa Bunot kag kung sino tong kilala niya sa ay sa Kabalay Ilinan sa Barangay Calaparan Arevalo sa K15 kay pag abot or pag-aresto sa iya sa Barangay San Juan Molo, wala sang may na-recover nga cellphone. Ang nakuha na gid sa iya is ang yabi sa K15.
1: Yabi na sang, ano, sang balay?
0: Yes, sa K15.
1: Pero regarding sa cellphone, ano, maging ginako iya, nga tinaprindaya ang cellphone o kung gindenaya man?
0: Wala siya kasabat sa atong nga pamangkot sina sa K15. Kag wala man siya ni kasabato kung bala anong kinamatuod kung siya ginmambalang nagpatay kag tuyo ng semento mong iyang magulang tiway siya kasabat sa K5 Kim no pero makita man sa iyang sitwasyon kakalmado lang sa iya kag ti amon antong ginapanindugan niya gid nga nagkadto lang siya sa Barangay San Juan agud nga ano ni magkaon sa inasal ukon man yapon kay way pa sa kuno kakaon sa K5 Kim.
1: Pero ang plastada ka K5 Varo na batian naton medyo kay na uli-ulihi sa live. Adara nga tido according ido bagong wa sa rehabilitation. Ano ni nga sahi sang rehab ka K5 Aron?
0: So, ka K5 Kim aminado man sa nga nagpaidalom sa siya rehabilitation. Bad man siyang ito doon.
1: Sige, may problema.
0: Okay. Kasi sa team ti amo to no. Minada man siya kay Inga, ang team naman ko siya. Na tawag siya na nagpaidalam siya sa rehabilitation program. Kag nabuti na to sa iya, no? Doon managtapos sa ini kontanik. Sa K5 team, kag base man dito sa iyang himata, inaligar, no? Yung naga na ano ni, yung naga superer siya sa chronic schizophrenia, no? Isa ka balatian sa
1: mental disorder.
0: Sa K5 team.
1: Bali, ano kalawig na nakuno niya nga nag-rehab ina siya ka K5 Aron?
0: Muna ang wala niya ginta mo minsan target po ano kalawig. Pero based information na kwa ito, binula naman no? Ang iyang pagpaidalam sa rehabilitation sa K5 Kin.
1: So, bali kay Kaina ang info, abi ang biktima ang may schizophrenia pero ti as per verified information ang suspect gali, no? Kag ti K5 Aron ang ining victim gani, no? may ubranes siya ang pati ang suspect man or paano na sila kakabuhi? Kita siyempre, dumalang sila ka K5 Aron of the night?
0: Oo. Na mention ni sa suspect ni nga sila lang ni nga mag-utod doon nagabuligay na. Kumbaga, sunod ni sa suspect lang ga iyang magulang kung nagkatanggana ay sila bilang mag-utod. Kasi nasa pupo yan eh, ang iyang magulang ka K5 Kim. Kaya sunod man sa iya, pamilyado siya, kasi may duha siya ka mga kabataan, yung suspect, sila ka pamati siya. Kaya muna galing, separado sila ba? Mga K5. Kaya muna ang hiwalaon ta ko na nung yung trabaho no sang biktima kita mo sa mga speculation pero di ta kon matumod gid sa karon ay wala pa sang confirmation gid no halin sa otoridad naton kaya mo na nga pangyabang kaya karon sa K5.
1: Galing kay ti medyo may edad-edad naman ka K5 araw ng victim mo. A 65, kung for example, gobragin man sa government, probably retired na siya. Or kung ti sa ilang sitwasyon ka K5 araw, probably basi may kasuporta man sa ila, no? Pero, ti ano dang reaksyon kay Esper Info, ara naman no, ang himata, no? Sang ining biktima kag suspek. Dara sa may police station ka K5 araw, may nang intensyon ba dara sa may Iloilo City Police Station 4?
0: Wala man sa intensyon gid si K5 kin KT may mga awtoridad man kita diri nga nagapatunga kag nag-advise o nagalagay di sa mga pamilya pero ari naman din pamilya sang pamilya no sa suspect isang biktima mga ka K5 or sa K5 kin kag muna ang sitwasyon sa karon diri sa Molo Police Station.
1: Pero kay Paron, nadugangan ding info na ton kung paano gadya na abtan or ano gadya mismo, no? Ang actual yung sitwasyon sa victim kay Paron nga ginsuok, no? Sa may ang cabinet. Maling cabinet, no? Ara siya, diba, no? Sa may kusina.
0: Yes, ang cabinet, ang cabinet, ang muna siyang balong siyang dirty kitchen. Dirty kitchen, yan daw may dosara sala-sala, kag may duha ka kwarto. K5 kin, no? Kwarto ni siyang biktima, kag kwarto siyang suspect, K5 kin. Ang tawag sina, based sa information, nakitaan nang dito sa salog, dito to sa kwarto, may nakitaan to, no? Ng mga pasinsagin sa nagkakaon, or kung nagpamahaw sa mong, may ngipon, K5 kin nga nagalinat ka. Tapos, muna, no? Ginbutang yun sa sulod sa kabinet ang ining lawas ang biktima, no? Kakifad kin. Kag nangayo ni siya, no? Ang semento sa himata niya man, eh. Ang bukay mo dyan nga balay, kakifad kin. Kag yung pamangkot ni siya gani, nga hindi mo gamito ng semento na kayo tayo siya mada sa sulod sa balay. Yung muna kakifad kin, rason niya ko, no? Nga do, aparte ito kuno sa ginahalingan sang tubig, doon muna ng information.
1: Kaya nakuha na ito
0: niya. Oo, nga may tuyo na siya ba kuno nga isimintohon para hindi na mag posible magnanaw gurong ang porsyon sa ilang sala. Pero based dito, okay man yung plaster sa balay, tiles man, kanya pastado naman niya kaayo ng K5 kin. So, magluwas dira sa simento, may nakitaan man dito ang himata, no? Nga skin coat, K5 kin ng skin coat, muna siyang pangmasilya sa pader, para nga maghining bala, no? Sample B, papintahan mo before mo napapintahan ang imong wall or poste. So, kinalan mo na sa irafingan o skin coatan para maghining ang imong dingding. Hindi siya mag-aras-aras. Then, liyahon, paglia mo, applyan mo siyang tinta para nga may finished product na may ilang taon ang imong wall o kon poste. Kung mapintahan, kag wala siyang kudol-kudol, amuna ang purpose ang skin coat o kon masilya sa K5 kin. So, amuna, ang medyo gamay lang kag information na kuha naton kag hindi sa pinaka point yun hindi sa ma describe pa subong kung ano lang kas target sang lawas sang biktima kaya makita naton sa Laragway is naka sa Laragway nga amo nang mismo sa cabinet hindi sa ma sining kung ano lang position sang lawas anaga ano bala kasi si makita na natin na color blue kag wala sa maayo nga detalyado nga bisan sa Laragway na explicar natin sa publiko sa K5.
1: Pero da sa pag-story ulo istorya mo kay nan sa mga family members man kay K5 Aron, ano kamusta ang mga na-observe bala nila no nga behavior o kon pinamatasan no isang sering suspect o kon ining mangod kay K5 Aron prior no nga tinadiskubrihan ang ining iyad or ang magulang dra nga ra sa sulod na sang kabinet nga tiwala na yasang kabuhi kay K5 Aron.
0: Okay, K5 Kim, kaya mo na naabtan na lang ito sa himata nila na ining suspect nagapaligo mismo sa sala nila. Nagapaligo. Kay gin sa Waisa nga natra kayo narigo, yahaw. Kaya mo itong sabat niya, hindi ba lang nagapang limpyo ko?
1: Balisan ko nga sa sala siya yung paligo.
0: Yes, sa K5 Kim. Dito na ba sa malapit niya posible sa dirty kitchen na ba sa K5 Kim? Dito siya naligo. Kag ining dito kitchen ni do gin trangkahan niya sang do mga pagkabutang dito nga ra lang hindi bla mausisa hindi bla mamuksan sa kitchen Kag ang may likod sa gini nga puwerta, ang ini nga sa balay nila ni, ay dito daging tampuka niya man to kunang trutahan sang mga duduta niya god hindi lang mabuksan si Fred Kim. Kag amo to, sang tuyo ni basang himata kun dani nga buksan kay si Saon, kuda nang unod kag ti amo na to sa Fred Kim nakita nila. Ginapahayag ti lawas ang biktima.
1: Mm. Pero ano ni ko, no? Agresibo niyang antes mamaro sa mga nagliligan yung mga inadlaw. Agresibo niyang batasan kumbaga sa ngayong sospek. Paano siya bala maghalubilo madra sa iyang magulang kaki 5 aron sa initial modera, no? Kapag pula pang isa isa.
0: Okay man siya ang iyang behavior kaki 5-10. Muna na galing kaina sang aga dong ginabanta alas 7 inilya sang aga nagbinaisay ni no ang iyang nga magulang nagbaisay sila sang iyang nga magulang kay Fred Kim ko na muning biktima nagbaisay sila bagon ni kun gani sa permi ni sa way sa ila sa iya sa suspect ang pagpaligo da sa sala makon mo sala kay Fred Kim bra kay mo yung maligo kung baga may posibilidad kung na muning pagsinaryo mo masasalod sa balay mano ka man yung magkabatsyag ka man posible sang awat si mugtas ka man kung sa apon man yabi nga sitwasyon na kita din si sala bra kay mo niya maligo siya mo ning kalabanan nga ginasabay sa iya kag ni sa pagito naman sa ang kusang iyang himata man yung interview na to nga do ginatinturahan niya ng lingding sa kanyang balay na which is ang sitwasyon sa balay lingding ni okay man kumbagang balay wala ka si Fred Kim kastado na niya talaga pamati sa apon.
1: Sige ka K5 aron kung karon na kung maka-establish ka dira kay Police Captain Ryan Crisaino at ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 4 at di mahibaloan mismo sa ilayan no sa investigasyon nila ka K5 aron for example ma-establish gid man yang ati may diferensya sa paminsaro ng ining sospetsado ano ang mangin plastada sinin no mga ka K5. Thank you so much gid sa imong information nila dulong diri sa aton ka K5 aron pindot na nga anytime may rasang additional information ra sa area.
0: Sige ka K5 Kim ang ining balita nila dulong gid sa Kalwan sa DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Mga KK5, nabatyan naton si KK5 Aaron Refoyo gikan sa aton sring patrol angot diri no sa tuyo nga pagsemento kag tipaglubong no sang sring manghod sa iya kaugalingon nga magulang dira sa sulod ginsuok sa kabinet mga KK5 sa idalom sang ila sa niyang dirty kitchen dira na sa may zone 2 Kompanya Central Molo Iloilo City. At may mga nagacomment man gani no nga ati nakakilala man sa mga involved sa ining insidente ati nagahambal diri no ati mayara gid man niya sang diferensya sa paminsaron ang ining suspetsado kon ining ginatudlo suspect o ang ining manghod sa aton suri nga mga KK5 amo na bud like for example may mga members of the family kamo no nga mayara sa mga mental disorder may mga mental health condition o kon diferensya sa paminsaron mga KK5 ang ati usually may mga ginainom nga bulong galing tikon for example mapasaran mga ka K5 or hindi siyang kainom sa amo nga mga inura sabi kaisa ga gabulubat yag manamo ga aggressive sila o kumbaga hindi na nila controlled no ang ilang nga mga behavior kagang ilay nga mga act to sa tonsiri nga mga ka K5 no bantayan ang dugang diri nga mga information amo na masubo gini nga balita within the family members no aga pinatyanay no suspect ang manghod ang biktima ang magulang pero baloon naton dugang kon ano mga implastada sini with the police captain Ino at kon ma-establish gid man kon for example diagnose gid man abi no nga mayara sa nga diferensya sang paminsaron ang ining manghod nga ginatudlo nagpatay sa yadring nga magulang kag tinagsuok dito sa kabinet sa dalam sang dirty kitchen kag nagtuyo pa nga simintuhon Mga kaka-K-5. Oras, alas 10:33 na sang gabi. Ang aning flash report ang inadulong sa inyo sang Kaluan, sang D3 Bio, mayara sang antiviral, antibacterial components, na sarang makahatag sang proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat, kagiban pa nga mga sakit. Naman kamo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agurang lawas, resistant, shadow good permi. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, mayara sang ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract. Mandayan sa mga masunod naton nga mga public affairs sa aton Siringa official Facebook page ang duga nga mga update sa Siringa insidente sa Kumpanya Sentral Molo Iloilo City. Sa Master Control K5, Andre Fred La Pastora. Ako naman ako, ang inyo nakaupod para sa flash report ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasi City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
1: Yung may D3! Mabagat
3: sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang!
6: Pero!
7: Sa star ka na!

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: TTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas, kag naglumbo ang ako sugar, kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: TTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaa.
13: Kabasa na naman.
14: Oo, talaga.
16: Kabasa-basa na gani.
14: Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3
25: yung may Physio.
24: Ang Physio
25: yung may D3.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio
24: with Physio.
27: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio.
25: Ang D3
24: yung may Physio.
25: Ang Physio
24: yung may D3.
25: D3 Bio.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibilis sa inyong mga suking butika.
3: Premium
2: nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat.
11: Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masalika
14: epektibo.
15: DTX 500
14: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: E3 Bio,
15: ang E3
14: yung may
15: BCO,
14: yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Day.
2: At ano ang akong role, Day?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mike Puso. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
8: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Kabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa inom ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
18: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas ng antioxidants
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
23: kagakontrolar
24: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: masalikan,
23: epektibo.
24: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
26: Ang PCO
3: yung may D3.
26: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
3: Yung may D3.
26: Makakas mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada bahi mo.
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigas
6: kasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Matatas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Matatas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Rio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
7: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman kalagastered nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gina nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
5: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O oh, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasa butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Mga magabutika
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. At yes,
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kagstanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, way kita sing lain nga himuon kundi ang pagdayaw, pagpasalamat sa Dios. Bangun sa tanan niyang pagatipan sa aton nga bilog nga kabuhi hasta sa tinig nga mga tinion. Kag kamusta kamo? Kamusta ang aton pag-alagad sa Ginoo? Biskan nga sako kita sa aton mga likuton. Kaya siyempre, normal ang estudyante, sako sa pag-eskwela, ang negosyante, sako man sa negosyo, sa tananta nga, kundi hindi tanangin sako ang mga trabahante. Pero hindi tagid tani pagkalipatan ang Ginoo pagdayaw sa iya, sa pag-alagad sa iya, kay siya lagid lang ang aton kasiguruhan. Kung kasiguruhan sa sining kalibutan ang aton ginatingwa. Tingnan kay sa Ginoo gid lang ang kumpleto nga proteksyon. Kay may mga anghel siya nga amo ang magwardiya sa kada isa sa aton. Amo nang tanan nga pagpakamayo, paslamatan taman siya. Pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. Aton siya dayawan ka pasalamatan. Hindi ta ginapakalipatan. Kaya mugid lang na ang kalipay sa Ginoo nga kita nakakilala, nakahinumdom sa iya. Kag nagapasalamat. Amo lang nga aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpanamyaw, mga pagpangamusta. So, padayon kita sa aton nga pagtuon, pero antes sa kita magpadayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus sa Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ipinagalob sa amin. Sa aming pag-aral ngayon, sinumanan ang mga salita, nawa, mabuksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Pagpalain mo man, naman ang kining simpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang siyo, Ramiloy at pamilya at mga kawani. Pagpalain mo nawa nga magpapatuloy ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At maitatalaga rin namin ang aming sarili sa inyo nang may katapatan upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon. Itong lahat ay isang matalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Ang aton basihan subong sa aton nga pagtuon mabuturan is bisan mabalik-balik pa naton ang mga bersikulo, pero ang importante ang substance. Ang aton nga pagtuonan is pagtuo isa ka paagi hindi katapusan. Kay damo ang nagasiling samtang sila nagatuo baton sa Kristo, dayon amuna daw na ang katapusan. Ang mga bersikulo nga aton nga basahon subong amo ang Roma Kapitulo 5 halin sa 1 hasta sa unahan. Gani tungod nga ginapakamatarong kita sang Dios paagi sa aton nga pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Paagi sa iya grasya, paagi sa iya sa pagtuo, nagasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagagalipay kita sa paglaom nga mabaton naton ang himaya sang Dios. Kag indi lang ina kundi nagagalipay man kita sa aton mga kapipitan. Kag kalig-on pagkamuot, kag ang kamutan, kag paglaom. Kag ang paglaom indi makapahuian tungod kay ang gugma sang Dios ginbubo sa aton mga tagipusoon pagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Perti ka nami ang gilargway dali ni Apostol Pablo kun may ara kita matuduod nga kaang tanan sa Dios unas tanan sa aton nga pagtuo. Ngaman ginpakamatarong kita bangod sa aton pagtuo. Dayon may paghidait kita sa Dios. Nga importante katama nga may ara kita paghidait sa Dios. Kay kung nambalunta ang panghidait, kangay bala sa aton subong bisan sa Pilipinas na lamang, may managakontra sa gobyerno, bisan sa mga politiko, bisan sinong magpungko sa mga kontrapartido, wala gid maayo nga makita nila. Ang ina ginalantaw pirmi ang mga negatibo nga hindi nila mauyunan. Normal gid na siya, kay siyempre politika. Bisan sino pa magpungko, pedres kalibutan, may duha na kita diri ka partido. Alin sa pagkasala sa aton una ginikanan, duha na ka partido ang aris kalibutan. Duha na ka gamhanan ang ginaalagaran. Ang ginaalagaran laban diri sa kalibutan
nagamahanan amo ang Dios sa sining kalibutan ni Pablo sa 2 Corinto 4:4 nga mo tanas manang damo nagangkon nga mga Kristiyano, pero kung lantaon mo ang kabuhi mga kahuluya nga man kay hindi man Kristiyano ang kabuhi amo na nga kung paghidait ng ang istoryahon walay paghidait sa mga kontrapartido wala gid na siya kay ang ginalantaw permi ang sala way gid maayong nahimo amo na nga may hambalanon nga when I am right no one remember but when I am wrong no one forgets mo gina matuod-tuod samtang ara ka sakto ang ginahimo mo ang mga kontrapartido way gina hindi man lang matulpangdan hindi man lamit langon ang maayo ang malain nga ilang nakita ang wala na mo yun eh amo na ang ilahimoon amon man nakita sa Ginoo ang aton nga Ginoo nagbubo sa tanan ng pagkamaayo ginhatang sa aton ang sakto nga pagtuo pero ang problema nga ang wala paghidait kung kontra mo ang Ginoo paano ka makabaton sa paghidait paano kontrahon mo ang Ginoo paano kaniya pagkamatarongon paagi sa pagtuo yes karon ka sigin pagkamatarong ka natani hindi ka man magtuman sa sugo adi kontra mo siya adi wala ka mo paghidait wala kita paghidait pero kung hambal na rin paagi sa iya sa pagtuo nakasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan kag nagakalipay kita sa paglaom nga mabaton naton ang himaya sang Dios ano nang himaya ang iya karakter ang iya kinaugali kag indi lang ina kundi nagalipay man kita sa aton mga kapipitan o may mga kabudlayan kapipitan mga pagtilaw malipay ka kay ang resulta sila mas mabakod ka kaligon dayon pagkahamuot anin paglaom manang importante siya katama now diri kita sa pagkamatarong pero karon wala sa kasuguan ang pagkamatarong sang Dios gin pahayag ang tanan nga nagatuo sa Dios paagi sa pagtuo kay Hesus Kristo kay wala sing kinatuhayan kay ang tanan nagpakasala kag nakalabot kag wala makalabot sa maya sang Dios tungod sa grasya sang Dios nga ginpakamatarong sang Dios nga wala sing bayad paagi sa pagtubos ni Kristo Jesus siya ginhatag sang Dios paagi siya dugo bilang isa kahalad sang pagpasaguli paagi sa pagtuo sa pagpakita sang iya pagkamatarong tungod sang paglula sang mga sala nga nahimo sang una paagi sa pagpailob sang Dios ang point mga kauturan tuod man na siya nga hindi man kita ginpagkamatarong paagi sa sugo sang Dios ginpagkamatarong kita sang Dios paagi sa pagtuo sang nagatuo na kita kay Jesus amo na nga kita patawaron sa aton tanan nga mga nagligad nga mga sala bisan ano pa kita kamalaot ano pa kahigko ang aton kasi experience sa aton dumaan nga kabuhi patawaron na siya basta nagapati ka nga huwag nagidlain makaluwas sa imo huwag nalain makabulig sa imo kundi si Jesus lamang huwag nalain huwag tao huwag labot ng tao instrumento lang ang tao nga maghambal sa kamatuburan pero hindi paagi sa tao nga kita magpalapit kay Kristo amo na nga pagtuo pagsalig pagsunod sa iya kaubuton kaya diri tungod sa pagpangipakita sang Dios sa pagkamatarong sa sini nga panahon agon mangin matarong siya kag mangin matarong sa mga tao nga nagtuo kay Jesus diin bala ang pagpabugal wala inigin lakip paagi sa ano nga mga sahi sang kasuguan sang mga buhat hindi kundi paagi sa kasuguan sang pagtuo gani ginakabig namon nga ang tao ginapakamatarong paagi sa pagtuo nga wala nagatuman sang kasuguan gani wala sing tao nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan now ang kasuguan nga ginahambal diri magutoran unas tanan tani hindi kita magsala ang kasuguan ginahambal diri is duhay may ara ginahambal ang kasuguan sang Dios kag kasuguan ni Moses ang kasuguan ni Moses amutong tanan nga mga seremonya sa mga Hudyo sa una nga gindugang bangod sa paglapas ang sugo sang Dios ang napulo kasugo amo na siya nga ang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo hindi na siya magkapatawad sa sala hindi na siya magkapamatarong sang tao kundi ginpakita lang dira kundiin kita nakalapas bangod sa paglapas
Among as Kristo napatay, agod nga, sang tang magtuo kita dito, pagkamatarungon kita niya, hatagan kita niya gawin, dayon makahimok kita sa pagtuman. Kay ang kasuguan sang Dios, kaangay bala sa kita dari sa kalibutan, bisan sa Pilipinas na lang. Sang makasala ka, labi na kung murder or pangawat, normal siya nga may akusasyon sa imo, may sumbong batok sa imo. Nga dayon, kay may sumbong man, may nagasumbong, siyempre may ara, mangita ka man dahil ng abogado. So, gintuluan ka lang, ang kasuguan, naghambal lang nga nakasala ka, nagapangawat ka, nangin babae ka, nangin lalaki ka, napamatudaan sa korte, guilty ka na dayon. Pero, sa may ginsumbong ka na, ara man accuser, ikaw respondent, may ara ang accused, dayon abogado, may witnesses pa, dahil may ara huwes. Amo na nga, ang sugo, naghambal lang nga ikaw nakalapas. Mangita ka dayon abogado. Amo na nga ang kasuguan, kaangailas ang ginsumbong ng Professor Pablo nga, amo na nga aton schoolmaster, pakato kay Kristo, kung atong basahon ang versikulo 24 sa kapitulo 3, paagi sa grasyo siyang Diyos, din pagkamatarong ka mo. So mo na nga, ang kasuguan sang Diyos, amo daw na ang aton schoolmaster, pagdala kay Kristo, among aton guide. Sang dira na kita kay Kristo, simpre ang hinduluan na kita, mo na ang kailang kita abogado. Pero hindi mo tambalon nga, kung ara na kita kay Kristo, hindi na kita magtuman. Nga man, amo gani nga makatuman kita no, kay ara na si Kristo, kay wala si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita katuman. Amo man ang baliskad. Kung si Kristo aras kabuhi naton, aras kabuhi sa tao, makahimo na siya pagtuman sa sugo. Hindi gid budlay. Hindi budlay tumanon kay ginhambalan ka lang nga hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Hindi ka maghimo sang tinibgan. Ini mo gamiton sa wala pulos ang pulong ang ngalan sang Dios. Hinumduman mo lang ang adlaw nga inog pahuway agud nga pakabalaan nun. Magtahon lang ang mga anak sa ila ginikanan. Hindi magpatay. Hindi mangin babaye o mangin lalaki, hindi magpangawat, hindi magsaksi siyang butig. O, di ba? Hindi mo kaibgan ang imo sa isig kapareho nga may malain ka man nga tinutuyo. Kasimple lang. Hindi ginagbudlay. Hindi nang budlay dira. Ang tanan, hapos gid lang katama. Pero sano lang siya mahangin hapos ang mangin na budlay kung wala si Kristo sa kabuhi. Di, padayon kita. Diri kita sa pagkamatarong, nga ginhimo nga halimbawa si Abraham. Hambal diri, gani amo ano ang masiling naton kay Abraham? Ambal diri sa Roma 4 bersikulo 1 hasta sa bersikulo 5. Ano ang masiling naton kay Abraham nga aton katigulangan? Kay kung si Abraham ginapakamatarong paagi sa iya binuhatan, may kabangdanan siya nga magpabugal apang indi sa Dios. Kay ano wala ang ginasiling sang kasulatan kag si Abraham nagtuo sa Dios kag ginangkabig siya sang Dios nga matarong. Karon sa tao nga nagapamud pangabunday, ang balos ini ginakabig nga grasya kundi bilang indi grasya. Aton di waton pagbasa ang 4:4 karon sa tao nga nagapangabunday, ang balos indi ginakabig nga grasya kundi bilang utang. 5. Pero ang bisan sino nga wala nagapangabudlay kundi nagatuo sa Dios nga nagapakamatarong sa iya nga indi Dios nun, ang iya pagtuo ginkabig nga matarong. Muna gani ang pagkamatarong. Muna nga sa Galacia 2:15-17, 18-19, hasta 21, nami diri ang mga panaysayon ni Apostol Pablo. Nahambal niya kami nga mga Hudyo sa kabuhi sa kinaugali, kag indi mga makasasala sa mga hintil. Pero tungod kay nahibaluan namon nga, ang tao indi paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus, agod nga mapakamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, sang una sa ilang atimpo, halin sa pagsugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat. Ginkabig sila nga matarong bangod sa ilang pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nagasimbolo kay Kristo. Sang maghimo sila sini kaangay sa ginhimo unas tanan kay Abel, so ginpakamatarong si Abel. Ginbaton sa Ginoo ang iyang halad nga man kay naghalad siya suno sa sugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat kay ara dugo kag ang dugo nga ginula nagasimbolo sa dugo ni Kristo. Maamo to ilang pagtuo.
Munuhalin santo hasta sa panahon nga si Kristo na patay sa cross. Indi paagi sa ilabuhat, kundi paagi sa pagtuo nga naghalad sila sang sapat, sugo man to. Amo to ang sugo sang Ginoo nga maghalad sila, amo to ang sugo nga hinambal diri. Nga indi sila matarong paagi sa sugo, pagtuman sa sugo, kundi paagi sa pagtuo. Kay bisan maghalad sila sang sapat, kung wala'y pagtuo, indi sila matarongon. Pero nangin matarong sila kay naghalad sila sing sapat, dayon nagtuman sila sang insugo. So bangon sa pagtuo, nagtuman sila, gin pagkamatarong sila. Si Kristo naman ang katapusan nga halad, amo to nga pagpakamatay ni Kristo sa cross, sang napatay siya, tanan nga magtuo sa iya, pagkamatarongon sila, patawaron sila sa naglinigad ng mga sala nila kung bisan ano na kamalaot. Karon, wala na mag ang mga pulong diri ni Apostol Pablo, wala magpahangop nga ang kasuguan nga napulo kasugo diri. Kay nabalaan gani nga may sala, munang naghalad nga man, maghalad sila kay nakasala, mangayop sila patawad sa Dios. Nga ang naghalad sila sa mga sapat kay nakasala, ano ang nalapas nila? Kundi hindi nalapas nila ang parte sang napulo kasugo. Amo na nga magtuman sila sa isa ka kasuguan, bangod sa pagtuo gin matarong sila. So muna nga importante katama magutoran maintindihan ta siya ang duha ka kasuguan, kasuguan sang Dios nga napulo kasugo, kasuguan gyapon sang Dios nga si Moises ang nagsulat nga gingin kabi nga kasuguan ni Moises. Amo na ka importante. Now, apan kun ang nagatinguha kit, apan kun sang nagatinguha kita nga pagkamatarungon kita kay Kristo, nasapuan man kita nga mga magsasala, si Kristo bala alagad sang sala, kabay pa sang Dios. Kay kon, patinugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag, nagapamatuon ako nga ang nga ako isa ka manuglapas, sabal ni Pablo. Kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan, agon mabuhi ako sa Dios. Nga sabal ni Apostol Pablo, napatay siya sa kasuguan. Kay sang na kilanan niya, sa intindihan niya ang kabukusan sa kasuguan, dito dayo na balang ni Apostol Pablo nga patay siya, butambalon. Nakasala siya. Amo na nga, ginkabig niya, gulingon nga, ginlan siyang siya kaupod kay Kristo. Hambalya sa Kapitulo 2 sa Galatian, Kapitulo 2, versikulo 20, ginlan siyang ako upod kay Kristo, kag hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod. Nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo ngayara sa anak sa Diyos nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kaugalingon tungod sa akon. Wala ko ginapakawalay pulos ang grasya sang Dios, kay kun ang pagpakamatarong paagi sa kasuguan, ti si Kristo na patay nga walay wala sin pulos. So amo tambalon diri ginakabing ni Apostol Pablo diri ang iyang ginakabing kasuguan, ang kasuguan sa paghalad. Kay naghalad sila sa una sang sapat, dayon iya nahangpan diri nga ang kulugan gani dito sa itong mga halad-halad ng mga sapat sang una, amo to si Kristo. Kay importante, amo nang pagtuo diri, dako kaayo ang iyang rule, ang iyang papil. Kay hambal ni Apostol Pablo sa Hebreanon 11 versikulo 6, kag kun wala sing pagtuo, hindi mahimo nga mangin kalahamutan sa Dios. Kay siya nga nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga siya ang Dios nagalungtad. Kag ang mga siya, ang Dios ang manugpadya sa mga pisan nga nagapangita sa iya. Amo nang importante nga kun walay pagtuo, imposible na without faith it is impossible to please God. Importante katama ang pagtuo. Anong klase ng pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Galatia 5 versikulo 6. Importante nga pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Samtang ang minulsulon nga makasasala nga naghinulsol sa tubangan sang Dios, nakahantop sang pagtubos ni Kristo para sa iya. Kag nagabaton sini nga pagbayad sa sala subong iya lamang paglaom sa sini nga kabuhi, kag sa palabuton nga kabuhi ang iya mga sala ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Amo na ang butang balon. Automatic na siya maguturan samtang nagatuo ka nga si Kristo lamang ang imo paglaom. Nga ikaw nga mahinulsulon nga makasasala, kay duha man ka klase ang makasasala. May ara repentant sinner kag unrepentant sinner. Ano nang unrepentant? O sige pakasala. Sugid sa siya nagtuol, nagtuad lang siya sa Dios nga nakasala, nagkumpisa lang nakasala pero wala maguntat. Hindi na siya paginulsol. Nag
Tuad ka lang. Kangibal sa reporter, mga K5 nag-report. Ato sa field ang reporter. Ano nakita niya ito nga? Mga balita, nag-report siya. O, igo, hasta lang siya sa nagtuad kung ano ang iya nakita dito. Pero, wala na siya labot sa Panginoonsol. Amo na nga, kung sige lang kita tuad sa aton sala, sige noo, pero wala kita mag-untat, wala kita ng hinulsol, nagtuad lang kita, nagkumpisa lang kita. Amo na nga, samtang kita ng hinulsol, may nulsolon nga makasasala, dayon atong ginkabig nga si Kristo lamang ang aton paglaom sa aton katubsanan, aton si ginbaton, nga siya lang gid ang bayad sa aton nga sala, subong man nga kabuhi kag sa palabuton, dayon ang aton nagligad nga sala, ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Ang tagsa katumuloo nga kalag dapat magpahisuno sang iya kaubuton sang singbugos sa kaubuton sang Dios kag magpabilin sa isa ka kahimtangan sang paghinulsol nga nagagamit sang pagtuo sa napasiguli nga mga merito sang manunubos kag nagauswag gikan sa kusog ngadto sa pagkanto sa kusog gikan sa himaya, pagkanto sa himaya. Amo na nga, nag-uswag ang pagtuo. Nagtubo siya. Ang pagpatawad kag ang pagpakamatarong isa kapariho nga butang. Pagi sa pagtuo, ang tumuloo nag-aagi gikan sa posisyon sang isa ka-rebilde, isa ka-anak sang sala kag Satanas. Pagkanto sa posisyon sang isa ka mainunungon nga sakop ni Kristo Jesus. Indi tungod sang isa ka kinaugali nga kaayo kundi tungod kay si Kristo nagabaton sa iya bilang iya anak paagi sa pag-adaptar o adapted son ka na ang daughter. Ang makasasala nagabaton sang kapatawaran sang iya mga sala tungod kay ini nga mga sala ginapasan sang iya nga amo ang iya nga bali gindala ni Kristo, mitubos ni Kristo kay si Kristo amo ang nagbulos sa iya bilang iya kasiguruhan. Ang Ginoo naghambal sa iya halangit nun nga amay nga nagasiling, amo ini ang akon anak. Ginahilway ko siya gikan sa mga pagpakamalaot sang kamatayon. Ginatagan ko siya sang akon palisi sa kabuhi. Nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Bangod, gintubos, ginbulos ko ang iya lugar kag nag-antos tungod sang iya mga sala. Siya, bisan ang akon, hindi kong mga anak. Samong ang tao nga ginpatawad kag ginpanaptan sang matahom nga mga panapton sang pagkamatarong ni Kristo, nagatindog nga wala sing kasawayan sa tubang sang Dios. Ang makita amo na ang pagkamatarong ni Kristo, hindi na ang pagkamakasasala sa makasasala nga tao. Ang makasasala, mahimo nga masayop, apang wala siya ginasikmoy nga wala sing kaluoy. Apang ang iya lamang paglaom amo ang paghinulsol sa Dios kag ang pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Amo ang Dios nga amay ang iyang prerogatibo amo ang pagpatawad sang aton nga mga paglapas kag mga sala tungod kay ginbaton ni Kristo ang aton sala kag ginsikway kita, ginsaway kita nga naghatag sa aton sang iya kagulingon nga pagkamatarong. Ang sakripisyo ni Kristo nagatuman sing bugos sang mga ginapangayo sang katarungan. Ang pagpakamatarong amo ang kabaliskaran sang pagpakamalaot. Ang walay latid nga kaluoy sang Dios ginabuhat sa mga indi gidtakos. Ginapatawad niya ang mga paglapas kag mga sala tungod kay si Jesus nga nanginhalad sang aton mga sala. Pagi sa pagtuo kay Kristo ang nakasala nga manublapas ginadala sa kahamuot sang Dios kag sa mabakod nga paglaom sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagpakamatarong pagi sa pagtuo kay Kristo pagpakitaon sa pagbag-o sang kinaiya. Amo ini ang tanda sa kalibutan sang kamatuoran sang mga doktrina nga aton ginapahayag. Ang matuod nga ginpakamatarong kay Kristo makita ang kabag-uhan sa kinaiya. Ang adaw adlaw nga ebidensya nga kita isa kabuhi nga Iglesia, makita sa kamatuoran nga kita nagapraktis ang pulong sang Dios. Ang isa kabuhi nga panaksihon nagakakadto o nagakadto sa kalibutan sa tayuyon nga Kristiyanong aksyon.
ginapahayag sini sa isa ka kalibutan nga nag-apostata nga may isa ka katawhan nga nagapati nga ang aton kalawasan yara sa pag-uyat sa Biblia. Ini nga panaksihon na yara sa indi masaypan nga kinatuhayan gikan sa iya sang dako nga apostata nga simbahan nga nagabaton sang tawhanon nga kaalam kag otoridad sa baylo sang kaalam sang otoridad sang Dios. Indi pagtuguti ang bisan sino nga magkuha sang limitado makitid nga posisyon nga ang bisan sino bisan ano nga mga buhat sang tao makabulig sa pinakadyutay nga paagi sa pagdula sang utang sang iya paglapas. Ang point makakuturan dapat aton gitindihon nga walay tao nga makabulig bisan pinakadyutay nga may ara siya merito nga makabulig sa pagdula sa pagpatawad sa sala nga nahimuta batok sa Dios. Isa ini ka makamamatay nga pagpangdaya. Kung luyag mo ini mahangpan, dapat ka maguntat sa pagbaligya sa imo mga ideya. Kag sa mapainubuson nga mga tigipusoon mag-usisa sang pagbayad sa sala. Ini nga butang hindi gid mahangpan. Amo nga ang linibo kalibo nga nagapangangkon nga mga anak ng Dios. Mga anak sang isa ka malauton. Bangod, nagasalig sila sa ila kagulingon nga mga binuhatan. Ang Dios pirmi nagapangayo sang maayo nga mga buhat, ang kasuguan nga kinanglan sini, apang bangod ginbutang sang tao ang iya kagulingon sa sala, sa diin ang iya maayo nga mga buhat, wala sing pulos, ang pagkamatarong ni Kristo lamang ang makatigayon sini. Si Kristo, makasarang sa pagluwas tubtob sa katapusan bangod, nagkakabuhi siya sa gihapon sa paghimo sang pagpatunga para sa aton. Amo na ang nami nga aton mabaton halin sa Ginoo hasta sa subong kasi ang aton nga manugpatunga dito sa langit. Wala na magkita sing timpo magaturan, tapuson ta anay sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong nakilang pag-ibig at ang bayad gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Nawa kami ay ari ingganap na maging karapat-dapat sa inyong kabanalan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kaunti at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng mga kami sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung insider man?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Doc Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit na mo ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, indi kaya magbalatian, indi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung mudugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
3: Milig siya tago ay.
6: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi siya pila edad sir boy.
11: This is 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
6: Ah kampyon ni mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
13: 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
14: So, wow.
13: Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ang blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
16: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
16: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
16: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
16: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Saril Jan, wala na sang iban.
16: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
17: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
16: Pwede sa diabetison.
17: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh. No, may protection ka na sa kagaw.
16: May protection
17: may
16: pa.
17: May antioxidant ka pa.
16: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
16: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
16: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na. Anak glutathione na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
8: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione, pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
17: So importante na ang good fats sa aton yung mga

0: ang ginatawag nga myelina sheets. Mm-hmm. Kung putos ang aton nga nerve cells, sir boy, nerve cells, no? Ta, no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Kaya no? Muna ginatag sa dito.
0: Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Ang humana ang aton nga.
2: Try nyo bilang mga wire nga live, wala putos.
0: Oo.
2: Di ba gasig-gasiga?
0: Makurinti ka, mm-hmm, no? Kag amuan ina ang kamundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton yung mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones sa muna nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang ditrabaho halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga auto pagkanto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo selula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
2: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
3: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer.

0: magdamo ang cancer sa imong lawas.
1: Ako si Ana, if for problema ko gidang ako ng regular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yamay Visio, ang Visio, yamay D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula, bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yamay Visio, ang Visio, yamay D3.
4: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto ba kag barato ang presyo sang mga produkto? Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
6: Abisan dinggi, ginikinom ko
0: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
6: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to
19: Extend Food Supplement for Men.
10: May Maca at Lavawaska
19: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
10: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
10: DTX 500
19: masaligan,
10: epektibo.
19: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
10: ikaw pala
19: ang may diabetes.
10: DTX 500
19: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
19: nga nagapanubo
10: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
19: masaligan,
10: epektibo.
19: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
0: Yung may D3.
19: Mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
0: Yung may D3.
19: Mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
0: Yung may D3.
19: Mga butika.
0: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
0: Yung may D3.
19: Mga butika.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
10: Garantisado!
0: Epektibo!
10: Ara mismo!
0: DDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
0: Garantisado!
10: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka.
19: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
24: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
25: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline?
25: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Ere.
12: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalika!
2: DTX 500!
1: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio.
1: Ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Yes, na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligan,
3: epektibo.
1: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
3: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo
1: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3 yung may BCO.
3: Ang BCO
1: yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3
3: yung may PCO.
1: Ang PCO
3: yung may D3.
1: D3Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3Bio,
3: D3Bio.
6: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio,
3: ang D3
1: yung may PCO.
3: Ang PCO
1: yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: May higo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalika.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend the food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend the food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan
23: ang
22: gapanupo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio with BCO.
27: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
28: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
23: My family history ba na kamuos ng diabetes?
22: Mag DTX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: garantisado,
22: epektibo,
23: ara mismo.
22: DTX 500
23: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga ulo.
23: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauhaw.
23: Masi may diabetes ka na.
22: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang panubos
22: ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: garantisado,
23: DTX 500.
29: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
29: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
29: Mighty C.
33: Ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
29: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
29: Mighty C.
33: Ang alkaline nga vitamin C.
0: Mugali si Bibi.
1: Mas masami ko gina-allergy.
0: Miski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
33: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Dio Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My kumso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:58 na sa aga.

0: Good morning mga ka-K5! Hey. Maayad-ayad nga aga sa atong siring nga mga suki nga mga tagpalamati dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa aton man nga mga suki dra, no? Kanagatan-aw pinagi sa aton nga Facebook Live. Sarang kalain-lain nga mga kaprobinsyahanan dari sa Western Visayas. Blessed Sunday morning mga ka-K5. Dasig lang, no? Ang inadlaw. Kaapat na, no? Ang adlaw sa bulan sang Oktubre mga ka-K5. Panibag-o naman nga adlaw, panibag-o naman nga kahigayunan, agod kay uhon ang dalagan sang imo yung kabuhi. O kung may mga kapaltahan sa mga nagliligad, sa mga nagliligad yung mga inadlaw, nagliligad yung mga binulan, may chance ka pa nga bag-uhon ang imo nga kapalaran. And of course, yuhum yuhum! Mga ka-K5, no? Ang imo nga yuhum, nag-ano na siya, no? Nag-kumbaga, contagious. Makalalaton siya. O kung ang imong mga vibes, no, medyo negative. O makalaton man, no? Sa iba niyong mga yara sa palibot ni mo. O gani, good vibes lang kita mga ka-K5. Pero pasensya, medyo napungot ako subong. Laton sa rin yung mga suki ng mga tagpalamati. Medyo malain ang pamatiyag. Pero anda ng magservisyo sa gihapon sa inyo. Kaya siya, subong daan, grabe bala kainit mga ka-K5. Kaya sa akong nga lawas, hindi ako tolerant sa sobra kainit. Pero medyo galain, gira ako nga pamatiyag. Okay, subong daan, nga expect na to, nga tawag nga Super El Nino. Mga ka-K5, nga tiyang strong impact ya. Mabatsyagan by the month of October to December 2020 sa isa. By the way, ako ang inyo makaupod sa programa Sunday Morning News. Ang inyo alagad si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga listeners naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo, alin sa Premier, tubtub sa Quinto Distrito. Oh, by the way, dress sa my K5 News FM Pasas City. Upod naton dress sa bungno sa my technical side si ka-K5 Von Suligan Sapio. And of course, dira naman no, sa my K5 News FM Sara 88.7 si ka-K5 Ramelo Ramsa Palek. Dari sa syudad sang Iloilo, masako na ang pilaka mga dalanon mga ka-K5, matamat, no? Mga nagahimos, padulong sa mga merkado publiko, o kahit may mga pwesto, may mga baligya, no? Nga naglain-lain yung mga produkto o sa mga negosyante, drang ati nagalaom, kag nagapulo pa nga muyo, no? Namangin manami ang ilang income, ang dalagan sa ilang mga negosyo sa subong yung adlaw mga ka-K5. Sa mga listeners naton nga tinagahuluhimos-himos na padulong sa mga simbahan o sa simbahan, kahit siyempre basta Sunday, it's a church time, no? Sa kadaman man mga ka-K5. O, upod ang hinablos, upod ang apo, upod ra kung sino man nga mga miyembro sang pamilya mga ka-K5. Agod yan, no? Nga magpangamuyo, kag-ipasiguro ipabilin ang tawag nga faith sa aton sari nga mahal nga makaako. Sa aton sari nga mga suki man nga mga tagpalamati atara sa may area sang Mandurriao, sa mga naga-julo jogging-jogging na mga ka-K5 o sa mga naga-hulo himus-himus na dara, no? O nga mag-jogging o kagapadulong, no? Sa may Mandurriao Public Market. Good morning dara sa inyong atanana. Sa mga ara dara sa may barangay Tabukan, sa mga taga-barangay Navais sa Mandurriao, Iloilo City, and of course naman sa mga ka-K5 naton, no? Sa may airport Mandurriao dara kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. Maayad-ayad yun nga aga dira upo ng mga tricycad kag tricycle drivers. Iti bisan maalay pang mga tuhod, maalay pang mga batiis mga ka-K5. O padayon sa gihapon nga nagabulo biyahe-biyahe sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. Na naman sa may area sa Haroa, sa mga taga small market sa Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. O, kamusta ka mo? Dara na dula ko. Abi tong hapon yung listahan sang talamyawon. Okay, na-reset na ako ng cellphone. Pero good morning dara sa tanan, no? Sa mga suki naton dara sa may Simon Ledesma, Haro. Thank you so much, no? Sa dayon dara nga mga pagsubaybay. At siyempre, yung home lang dara. Positive lang pagpanumdum, outlook sa kabuhi, no? Kasi siyempre, may mga chismusa sa inyong mga palibot, wow! May mga chismusa sa inyong mga barangay, o nga wala sang nabalaan nga obrahon ko ni bantayan ang inyong mga pagsinarayo. O ti sige lang, maabot girang tiyempo nga ti sa imo mag-aayon ang kapalaran. Kapalaran. And of course, good morning man kay Ma'am Erlina Talar Magoles, adra sa may telecom compound sa Barangay Quintensala, Saro, Iloilo City. Good morning ka K5 Kim, mag-greet lang ang bana yan, no? Greet lang ni Ma'am Erlina Talar Magoles ang yabana, si Sir Noel and Joel and ang Montanya family, no? No problem, Ma'am Antonina. Dara sa may area sang Lapus, Kabung Town, dara bangon na si Tita Rena Mapa. Okay, tayo siyempre ka simba na si Tita. Kahimos pa man dayon da sa iya nga baligyaan sa Dekamay. Sa Rizal Lapus, good morning sa inyo nga tanahan. No? Sa mga taga-area naman sang Lapas, dara kay Sir Cliff Acosta, naman tulog niya si Mami Immaculate, no? Sir Cliff, dara sa bunga tutok. Si KK5 Leo Tagaygay. Oh, grabe nga, kapalatagay ka man, sir. Baba mo na pelido mo po, no? Tatan sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. O, ano ba na namit? Ano ba lang gina-crave niyo sa bunga kanoon, no? Sa bunga aga? O, mga KK5. Is it tinanok nga mais, tinanok nga kamote, or kung tinanok nga saging? Kung gusto niya yung agaya, kalukalo, no? Kalukalo, o parisan mo sang tawag na, no? Sang uga. Kung pwede man mga KK5 sang mga sudaan mo kagabi, initon mo lang ang subong, o ang pepaksiw, kung sa krayapa, pinamalhan mga KK5, pinamarhan. O halin sa pinamarhan, imuon ang prito. O tapos pagkatapos prito, susunod na sabaw naman mo ba? Amo, nagkatawag na, nagka-keynote, nagka-creative man sa mga Pinoy pag-abot sa mga pagkaon. As long nga puslan pa, pwedeng-pwedeng, gandamlamambing PSJ. Sa mga KK5 nato na, 82 dias na gin lamang, o kung 82 days na gin lamang, o kag Pasko na. Saka mo may mga napanumdom na bala ka mga regalo sa inyo tagsa ka mga ihado kag ihada. O mga KK5, no? O, walang kawala kagid kung lapitanay lang ka mo sa inyo mga ihado kag ihada. Oh, and of course, sa mga ihado, madagang ihada, anong gusto nyo nga pangayoon sa inyong mga ninong kaganinang? O kutikon sa una, no? Kung tawag na, no, sa mga 20s na subong. O kung sa una, ikaw yaga pangayo sa imo yung ninong kaganinang. O subong nga, ikaw na ang maninoy kag-ukon maninay. Katun sa rin nga mga KK5. Good morning kay KK5 Rosemary Bagaforo by Laran. Good morning. Adra kay Ma'am Bings PSJ sa K5 Iloilo Solid Supporter Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga nagatrabaho dra, no? Sa mga overseas Filipino workers. O sige lang, maabot garang tiyempo nga ang kapalaran ang para sa inyo. Dumarog pa ako at man ko ako, no? Natan sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. Sarihan natin karon ng pila ka mga balita man kag information. Adri sa atin yung pagpangalaga. Doon natin by the way, no, Adri sa Master Control kag K5 Jesse Agaho. Natan sa rin nga News Center kag K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa Patrol kag K5 Karen Badilla. And kag K5 EJ Cordova. Subong galing adlaw, no, ang live reporting competition. Bulacan, sang K5 News FM Antique. So, balantayan da mga ka-K5 kung sino drama daog. So, kahit siyempre, amo manang kontrahon sang nagdaog na rin sa ton sa Iloilo or the regional competition. Kahit siyempre, ang amo rin asahi no, sa mga contest or competition, ang isa ka platform or isa ka palaagyan, no? Mga ka-K5 channel. Bukod yan nga mahatagan sang kahigayunan, no? Ang mga kabataan nga mapakita anong ilang abilidad o pag-abot niya sa live reporting o kung pag-dulong no, sa mga balita. Bala na ito sa events until elementary, high school, nag-join na sila no, sa mga schools press conferences sa ilatag sa mga eskwelahan o sa congressional level o sa division level o tub-tub sa regional level and national level. Pagti matagan sila sang tsyansa nga ti mapakita ang ilang mga full potential. Kagsubong, istoryahan man nato, no? Pila naton ka mga headlines, mga ka-K5 o update, no? Sa kung madumduman kagabi, o tinaglanog, o kung na akibot, no? Mga pumuluyo, especially dira sa may area sa Kumpanya Central Mundo, Iloilo City. O sa diin ang ining isa, no? Ka 65 years old nga babayi, o gin patay kag uyo kuntani no nga tawag na simintuhon sang iya kaugalingon man nga manghod ang mga ka K5 kag basement risk update gikan sa aton sir nga mga kapulisan kag sa iya nga mga himata ang mga ka K5 nga allegedly no mayara sang deferensya sa paminsaron ang ining suspect no. Kag ginahulat pa sang aton sir nga mga otoridad ang plano sang pamilya kasi sila pamilya sang biktima kag suspect isa lang man pero magutod ni mga K5 kun bala may matabo nga pagpasakay sang kaso o kag ti kun for example may mga mapresentar man sa ladrang nga mga dokumento talaga pamatuod no nga ti diagnose man gid sang ining mental disorder ang suspect mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Beth Darlilia, dra nagapamati sa Ila Batsuyan. Batsuyan Lumihan, dra sa may barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Sa dugang naton dari nga balita, ang diesel. Mga ka-K5 para dra sa mga motorista ha. Ang presyo sang diesel ang posible mag-rollback no sang piso sa kada litro. Pero sa gasolina, posible naman magsaka sang 2 ka piso kada litro sa maabot nga Martes mga KK5. Dara makaluluoy giraton permi ang mga motorista no mag rollback gani inag may o mag tawag na no oil price hike naman o dara naman dagatimbuok mga KK5 o dugo na hampangan ang taton niya sa mga nagabaligya yar sa mga may kumpanya sa mga gasoline stations o mga KK5. Sa dugang naton darino nga balita kon headline, Department of Environment and Natural Resources ginpasangkad pa ang pagpanghanda kontra sa El Nino. At isubong mga ka-K5, grabe, even no, magpatag nila swibi saga o tumtum na las 4 las 5 sa hapon o tagiti ang init ka pang-paang ng mga ka-K5. Dabla sa Regino Sumagaysay. Good morning ka-K5 lang ka-Kim watching live from Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Mabuya kita na no for short commercial breaks mga ka-K5 kung maghatag man sa pira ka mga sayo da na no aton sir nga mga suki nga mga tagpalamati pero we inom ka mo na no sang DTX coffee mix sa healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy o perfect kid subo nga agad e samtang nagapamati ka mo na kag nga relax kag di nagapulo panumdum no sa mga mangunguma na to syempre temprano para sa ilatag sa ka mga kaumahan sa ilatag sa ka mga talamnad mga KK5 o sige lang abato lang mga KK5 o sa mga hug racers man dira no okay damo na rin nagareklamo prawagan sa aton sir sa rin Iloilo Provincial Government ng Department of Agriculture Western Visayas. Okay, perdega pamirdihan ng aton sa rin mga hog racers whether commercial or backyard. Okay, tungod yung ilayang nga gasto. Huwag na, no? Tuman ka dako tungod niya nagsaka ang presyo sang feeds. O ang baklanay naman sa ila, no? Sa mga traders dira. O tamaan naman ka barat mga kaki 5. Damo sa nagambal nga ti ang ilang gasto sa tawag na, no? Ang ilang gasto sa pagpara lang sa pagpadako sang baboy, maog, gagtanan-tanan, nga pagsagod. O doyara sa 20 mil, no? Tapos baklon ng sang traders sa 15 mil, 17 mil. O yung mga hog racers na tuntuman ka pirde, no? Pisan Wyatt V. Gulay. Standby, magbalik kita dari sa programa Sunday Morning News. Opo nyo sa gihapon karon, no? Si K5 Kim Kaluyo. Magbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: proteksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Kapoy.
2: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
8: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift. OT. Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
8: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino.

0: patay.
1: Happy Kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikat.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5:25 na sang aga.

0: Okay na, kaya na hindi mahulag ang mouse mo. Awa ko, ako na lang mahulag. Oh, tingala ko nagsana all na sa iyayaman. Good morning, KK5, Danny Diomedes Biagpalo. Happy Sunday. Naraman kay Ma'am Yasha Salbon. Sa mga teachers naton, happy Teachers Month. Kagdi, gina-appreciar ginamon, no? Gina-hataganan ginamon sa appreciation ang mga teachers naton dari sa Pilipinas. Kagdi, ang mga teachers from the Philippines na tinagatudlo na subong sa abroad mga KK5, no? Nagmayara balansang dako no nga impact kumbaga o kon papel sa kabuhi sang mga kabataan o sa mga estudyante mga KK5. Oh, by the way, karon nagatawag na nagaiba no nga mga hog racers, backyard man o kon commercial nga mga hog racers dari sa probinsya sang Iloilo kag iban pa nga mga area sa Western Visayas mga ka-K5 ang halos grabe nga pa nga pagpamroblema sa mga kautangan o kag ti nagapangatubang sa ngatawag nga financial disaster tungod mga ka-K5 no nagapamirdihan na sila o kay kabarat o kon barato ang bakal sa ila sang buhi nga baboy mga ka-K5. O pero ang matawag na no baligyaan nay naman niya sa mga merkado naton times 2 ang iladre nga kumbaga ilang pagbaligyaan nay mga ka-K5. O tika ron ang pinaka mga backyard no kag commercial hog racers ang nagapalabot dali sa ilang mga sentimiento kag nagapanawagan no sa nagakaigo nga intervention from the Iloilo Provincial Government sa pagpanguna o kon sa idalom sang liderato ni Provincial Governor Arthur Defensor Jr. kag sa aton sirino nga Department of Agriculture Western Visayas sa idalom naman no ang pagpanguna dra no ni Director Dennis Arpia mga K5. According diri sa mga hog racers nga ang ila production cost no tungod man nga nagmahal ang presyo sang feeds mga KK5 nagtimbuok sa around 160 280 pesos sa kada kilo no amo nang gasto nila sa kada kilo yasang buhi nga baboy o pero ang bakal sa ila mga KK5 o tag 140 kada kilo no sa mga traders ni bala kung ginatawag nga mga biyahero. O pero sa nakita naton yung mga komento may ara pagid nga iba nga mga lugar nga hindi lang 140 hindi lang 145 ang bakal sa ila sang kada kilo sang buhi nga baboy kundi iban mga KK5 tag 120 125 o tada halos dugin pangayo o lang bala nung pangabunlayan sa aton sir nga mga hag racer sa okay ti grabe nang baka-baka mudra si mudrang pagsagod-sagod ra sang baboy o tapos sa ulihi to pirde ka pa o bisan na pang soft drinks mo do aresto ka pa mga ka-K-Pine o the bala Sir Jesse Hamole Senior o nagapatan miaw drahano kay Marilo kang mulong sang sityo sa pa sa zone 1 barangay Balantang Haro Iloilo City. Actually nag-aapilar diri no ang mga hog racers sa mga alkalde nga gamiton ang ilayang mga municipal licensing powers agud ma-audit no mga trader kag iduso no ang nagakaigo nga baseline price nga bisan tag 170 o 170 pesos kada kilo sang buhi sang baboy o sa buhi nga baboy mga ka-K5. O nagalaom sila nga timabatian no sa aton sir nga mga concerned agencies kag concerned officials. And actually no ipalabot gini naton sa kay Governor Arthur Defensor Jr. sa maabot niya sa buwas sa Lunes o kag ti drama no sa Department of Agriculture o kon DA Western Visayas kay tinabatyagan ni naton no ang mga pagpanghangkat no sa bahin niya sa mga kaka-K5 naton nga tinaga nulo negosyo dira. May mga babuyan mga kaka-K5 dira sa Ma'am Beth and Darlilia. O tayo sa mga nagapamati dira no nga mga hug racers. O pwede ka mo ka-comment dari sa aton sining Facebook live. O kamusta ba lang inyong sitwasyon? O lately mga kaka-K5 kung ano ang inyo luyag ipalabot no sa aton sining gobyerno sa Department of Agriculture Western Visayas kag sa provincial government agod ya nga malabi naton no kun mapalabot naton ang mga KK5 sa natong dan nga ahensya. Oh, dugang pa diri sa mga komento sa post naton sang Biyernes hambal diri no ni Ma'am Shani J. May Dolar Sonido. Ambal ya perte ka budlay kon patas nga pagpangabuhi sundon ta kay halin sa dalom pa lang mga opisyal sa gobyerno hasta sa taas wala gid pagulikid sa mga hibubunot ka mga lokal nga hug racers. Oh, barato kuno yang live weight perte pagtimbuok ya sang feeds kada semana ang kapoy kag paring kamot na nila nga mga hug racers sa matinlo nga pamaagi wala gid o gadugang lang ang pagpamigado no ano pag ginahulat nyo kuno Department of Agriculture o dara kay Secretary Francisco Chu Laurel ano bud gid bala magpatuman sang layi para sa ila gagahimakas no kag patas wala man gapangayo ayuda o kananglan nila sang aksyon sa gobyerno nga mabuhi man ang mga lokal nga mga hug racers. From Sir Raiden Kabatbat, ambalya mag-inventory gani ang barangay kag agriculture kon pila kabilo ginasagod ta nga baboy sugid ta sakto kay basa nga nabasihan sa pag-import kang baboy o datos balay rin sa kabarangayan na mo base sa inventory gamay ang na-record no mo ginbasihan man nila nga sa pag-import. From Sir Reno Abraham, pabulag-bulag kag pabungol-bungol na lang gobyerno ta siguro nagakaon man na sila sang baboy ang mga yara sa gobyerno namit man ang ilang nga pagkaon no, numatukar na na ilang nga high blood gani na ho oh, halin pa lang sa mga pagkaon nila sa mga hotel o pagkaon nila sa ilang mga kabalayan o namit kaon sa nila sang baboy sa mga opisyal sa gobyerno pero mga nagasagod sang baboy wala nga naulikin sa mga aras sa pwesto o sa mga KK5 naton diri no kag according pa diri sa Kaiser Reno Abraham. O namit ko nung nga sinugba nga bagboy ko nagabakal ka lang pero kung ikaw may babuyan o kag nagasagod sang baboy o berdegid ambal ni Sir Jose Mariuzon na wala man ko nung nagahulag ang mga ara sa pwesto pato kag pabo pero may ilasundan o badako ng pamerdihan sa mga greasers nga nagasagod sang baboy ano na lang ni kayo nagadinako ng kautangan sa feeds no. From Junicio, mabaling, ambalya hindi kaya may syndicated or sindikato behind the sa ining tawag na nung ining presyuhan nay. Ambal diri ni Sir Noriel Nabuaba, ambalya imo sagod imo man ihaw tapos sabay mo lang ang presyo sa tinda o kun naog ka lang gamay. Tanawon ta kun di mag isot ang priska nga karne sa tinda kung kag kung may mangumpra pa sa tinda kag mas barato nay mo karne kag sigurado nga preska. Ang baga ni Ma'am Sally na pano sa Gimaras gani 125 per kilo ang buhi kung kulang sa 80 kilos may bawas magsubra sa 100 kilos may bawas man ang presyo o tamaan yun kuno ka unfair no o mayo pa mamata kasang tatlo kag i-apply na lang sa 4 peso kalabanan gina pa eskwela pa na sa ila kabataan no ang bili pa kababoy halos lubong na sa kautangan naton sa rin mga hug racers no. From Mark Juan Dugaytan, nabayadugay na kami nga lugi di sa feeds tapos baklon sang barato. Abisan sa lokal ang tani kung may gugma sa aton nga mga hug racers. Okay mandaad pero gusto nila siguro yan mga negosyante lang mabuhi nga mabuhi sa ila. Samurika ni Iman ano nga ang mga nagapangabuhi nga ti wala man nagapangayo bala sang tawag na no sang ayuda wala man nagapangayo nga ti spoon fed gidra sa aton sa nga gobyerno pero lang ila yung ginapangayo arab lang patas nung no, apresyuhanay o i-control niya balang mga traders nga ni o nga hindi sila balang magpasuber mga kakifay o nga tikon baraton na nila dara mga hug racers na ton o ti perdihan ganyan sila tikon ko isa wala man sang choice aton sa mga traders mga kakifay no. Based man secondary sa Department of Agriculture kon DA Western Visayas ang prevailing kon mga nagapanguna no nga presyohan na isang live weight no o diri sa pila ka mga auction markets mga ka K5 sa Rion 6 from September 28 to October 2 amo ni no ang presyohan na mga ka K5 o dira sa may si Balom Antique o taga 130 pesos ang mga leading no leading price kumbaga o sa ining kada kilo sang buhi nga baboy o kun live weight mga ka K5 dira sa may si Balom Antique o sa Leon Iloilo 145 sa kada kilo no sang live weight sa Pasig City 145 mo sa kada kilo sang live weight sa Kalinog 145 sa San Joaquin 145 o sa Lambunaw 145 o sa Kabatuan 145 kada kilo o sa Igbaras 145 kada kilo tag sa Jordan Guimaras naman o tag 130 pesos sa kada kilo mga ka K5 tag aside ni sa mga prevailing prices mga ka K5 o may iban pa gina sa mga sulundon nga mga areas nga ti mas nubo pagigani ng gina-offer sa ila no sa mga traders no. Amo na permino nag katingala kita no mga ka K5 wala nati erang baratong bakal sa mga manguman aton sa mga hog raisers o para pag abot sa market mga ka K5 tuma na ya kamahal. O bala na aton nga tigina ano pa na gina process kun may mga procedures pa dira sila o para ya nga madala na sa merkado ilang mga produkto pero sobrahan man ya nga tigina makaluluoy aton siri nga mga farmers aton siri nga mga hog raisers ini tungod man sa middleman bala na no mga ka K5 nga supposedly mas mayuta ni kun bala may ara sang gitawag bala nga market direkta nga farm to market or farmer to market relationship no o kun ang baligyaan na iba lang mga ka K5 diretso sa merkado o konti kun for example kung gusto man sa gobyerno naton tawag na no mag-intervene man sila diri pwede man na kung ano man ang pwede nila nga mahimo pwede man na from farmer no baklon sa gobyerno naton o sa Department of Agriculture o kung at least ang ayo lang nga nila nga mag-plastar no mga lokal nga mga panguluhan at sa Department of Agriculture sang patas sa or fair nga baseline price mga ka K5 makon mo tag 130 kada kilo ang bakal sa imo sa buhi nga baboy pero ang imo nga production cost o kung gasto mo sa kada kilo sang buhi nga baboy 170 o tay perdihan kay mo tag 30-40 kada kilo o tay sa kabilugan na sang isa mo ka buhi nga baboy o perdi kada 2,000-3,000 pinagsagod ka pa kung mamerde ka man lang na bla tapos kung for example mauntat ka naman niya sa pag-sagod o tay mambal naman niya ang Department of Agriculture mambal naman sila yung reklamo naman sila kulang naman sa supply o kung ano darang plastada sa aton siri ng mga ka K5 no. That is why nga ti palabot gina to no ang ini nga concern sa aton siri ng mga concerned agencies no kay ma'am Yesa Salbon nga pamatigid ma'am Annalie Bahade good morning Sir Beth Edar Lilia Sir Jean Riseman and Sir Alex Sasabo no kay Sir Totong Labiogo watching dress sa may Pasig City sa may Balantang Haro nga pamati Sir Jesse Amole Senior sa Zone 1 Barangay Balantang Haro Iloilo City Sir Higina Sumagay Isay, drama no sa mga kay mga suki nato no from Taguig, drama nagatanaw sa live. Ma'am Remia Panes, ambali Ma'am Remia Panes ang karniya sang baboy. O sa Taguig tag 360 ang kilo. Ang gani no tag 360, tag 300 na ba gulo nubo gro nga balagyaan na isa kada kilo sang karni sang baboy sa mga merkado naton. 250. O pero ang bakal sa mga hog raisers sang buhi nga baboy 130 o 140 maximum mabe o ti layo-layo kumbaga ang gap and we believe nga may mahimo gyud ang gobyerno naton nga kumbaga mangin patas sa mapatung-an ni mga ka K5 despite nga may aras ang presence sa mga middlemen o kun sa mga traders nga ni mga biyahero nga ni mga ka K5 kumbaga mabulo balance nga hindi man ma-take advantage ang aton sini nga mga hug racers, mga KK5. Intindihan na nato no ang sentimento sa mga nagapanguma, sa mga nagasagod sa mga kasapatan. At hindi man na basta-basta mo, tamo kada sang gina-invest ang kwarta mo, kapital mo, ang imo nga tiyempo, kagkakapoy mo dara, tapos mamerdihan ka man ang imo. At may mga pamilya man na sila nga ginasagod, di ba Sir Christopher Samiliano Tarento? Dara kay Sir Alex Sabo, good morning. Ma'am Ninita Del Prado, no? Nagapamati dara sa may Siriquay Lapus, Iloilo City, nagapamati sa radyo, no? Thank you so much. Okay, five, Jesse, ma-check it ang galianay na sa pag-asa. Agad may baluan, no? Ang latest yung sitwasyon sa aton sa ring panahon. Kag dugay-dugay, no? I-play na lang nato, no? Ang video report dari ni Kaki 5 Aaron Refoyo ang otri, no? Sa nagluntad nga pagpatay, no? Sang banghod sa iya kaugalingon nga magulang at yung sospek ginapatihan nga mayaran, no? Sang deferensya sa paminsaron o kung mental disorder mga Kaki 5. No? We're establishing sa aton sa ring connection sa pag-asa Iloilo mga Kaki 5, no? As I mentioned man kaina regarding na sa presyohanay, no, ginapaabot naman yung presyohanay sa produktong petrolyo naton na ang mga KK5. Ang sabahin niya sang diesel, no, posible nga maganubo sang piso sa kada litro, o pero sabahin sang gasolina o ginatulutan aw no nga magasaka sang 2 pesos ang presyo ng mga KK5. Oti ang sa tawag na, no? Sentimento dari sa maton sa nga mga motorista. Doon nami, mamuyayaw na lang ko noya sa gobyerno, ho? Ang ati, mag-rollback, ligat, rollback sila. Do tama ka, sobrahan, ka insulto naman niya sa mga motorista. Rollback sila, ligat, sa gasolina, 20 centimos sa mga KK5 na to. This time, nag-standby si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo para sa aton sa nga latest nga weather report. Engineer John Baron, kaupod mo subong no sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo sa K5 Kim Kaloyo. Sir, good morning.
1: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, October 4, 2026. Sa subong ang draft ni Typhoon Choyuan nag-apekto gyapuno sa may Visayas kag sa may Mindanao. Sa amin nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, expectaton generally fair weather kita no, pero may mga chance na gyapon sa Masquito nga mapaulan pangilat kag panag-uob kapin pa sa hapon kag sa kagabihon. Ang hangin mahina tugtog kasarangan sa direksyon amiha na sidlangan tugtog amiha na katundan. Amin nga magadala sa makana itugtog kasarangan na mga balon sa aton kadagatan. Ang temperatura magalabot 24 tugtog 32 sentigrado. Ang adlaw nag butlak alas 5:38 kag magatunod ini alas 5:38. Nato ni latest weather update. Ako si John Baron. Maraming nga salamat.
0: Engineer Baron, tubag na no. Sir, subong to grabe ka init gid sa aton sa nga panyempo kung tantaman ka pa ang bala sir no. Ano ni sir ang mga nagadala no sang tuman man niya kainit sa subong at syempre bala naton supposedly maglapit pa per month sa tani no. Gaamat-amat nga pabugnaw Engineer Baron.
1: Yes ma'am, well una no, kayo ito siyempre may kita El Niño subong present sa ato ng Topal Pacific and ang second, dali na ang ato ng habagat no. Dugong piyada lang sa kanina dula. Expect niya na ito na mag-fair weather ang ato ng tiyempo no, basta abi basta fair weather yan, di ko sa Pilipinas mabalaan mo gina yan, init na yan no, kasi siyempre yung location sa ato ng so this malapit sa equator no kag tupad niya lang ang Pacific Ocean so diri sa aton sa Pilipinas may ang klima naton dia is tropical and maritime so ang meaning sina is warm and humid environment kita diri so dan pa na siya ni El Nino kag wala na or should I say na gina ang aton nga habagat so expect na siya nato no nga may mga adlaw kita nga mainit kag mapaang.
0: For the benefit, Engineer Baron, no, sa aton sirin, especially sa mga farmers naton, san o sir ginalauman naton yung extreme, no, ang extreme effects ang ining super El Nino? Kag usually, sir, paano na siya, sir, gina-classify? What does it mean, no, kung maglabot sa ginatawag nga super El Nino, Engineer Baron, sir?
1: Yes, ma'am, in terms sa epekto sa aton El Nino, well, actually, subong October, gina-expect na siya nga masugod na, ano, no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay sub, ano na no do medyo naghinabi siya bagat and so do ano naman siya no do ambal sa ato na bing central office no pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first stop lang sa October base magano na kita mag terminate na kita sa ato nga bagat so actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga na ano naton nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa aton nga habagat so expect niya naton nga ano no mag kulang na or may reduction na kita sa aton nga mga paulan dere sa aton sa Western Visayas na actually kapag wa kita na sa ano monthly rainfall forecast naton sa ano sa may ano no sa may dere sa may west for Western Visayas may mga areas na kita no nga by the end of October under na no sa may dry condition so may expect din natin na may magakulang na aton nga ulan no sa October and magapadayon na siya actually as da sa ano no sa first half sa 2027 in terms sa aton nga ano no nga kainito naman na sa bagay hindi pa siya mabatsagan mo to no nga mainit kag mapaang pero hindi pa siya daw ano gid ang do hindi pa siya enhance no kay hindi pa siya enhance ni El Nino gid kay siyempre halin pa kita sa habagat and sa bagay may paabuton pa man pangangihan ang mabatsagan mo ginang dugang gabi gid abla nga kainiton pagabot na sa March April kag May pero sa subong nga mamba tigid nga ano no nga may epekto na si El Nino in terms naman sa ano nato no sa criteria naton kung paano naton ma determine ang kung ano ba nakapusugo no ang ning El Nino may ano kita na may criteria kita na nga pag ang at may ano kita na may region kita na sa Pacific Ocean daw parte na siya sa dagat no sa Pacific Ocean nga ginamonitor actually na nato ng ocean surface no temperatura sa ocean surface. So may ano kita na may mga average value kita sinada tapos kung makita naton nga kung nagasaka na siya no may changes kita sa iyang average value kapunta kung nagasaka ang iyang temperatura madra ta nada ma-determine no kung ano siya kung mag kung may El Nino may El Nino kita no so ang criteria ta nada kung weak El Nino siya dapat plus ano siya no plus 0.05 degrees Celsius from the average actually ano isa 0.5 to 0.9 ang ato naman nga moderate nga El Nino is 1.5 to 1.9 degrees Celsius no from the average value and ang sa ato naman nga strong El Nino is actually ano na siya no ang 1.6 to 2.0 degrees Celsius from its average and ang aton nga ano no ang very strong El Nino naton is amo na siya no nga plus 2.0 degrees Celsius or higher na siya. So siya na kaya ano na naton na bisa aton nga climate models na ginhambal nila nga ang aton nga temperatura no sa ginamonitor naton tong region or parte sa dagat dito sa may Pacific Ocean sa may ano na siya mami sa may central and eastern Pacific Ocean sa nga parte sa dagat ang atin na ginamonitor so actually ano na siya no, nakita sa na ano sa climate models natin ginahambal na pwede mag ano pwede magsaka sa 2.0 degrees Celsius no from its average amo na nga nahambal natin nga may ano kita may palaboton kita nga very strong El Nino and ang ato ng mga model actually hindi lang na siya naga ano no naga forecast or naga predict sang or tag isa or duha lang kabulan damo na siya actually ano no damo na siya nga bulan ang iyagi na predict ano na siya mga kis ano na siya ang do ano na siya gani do 1 year's worth na siya nga ano nga prediction kay sa El Nino abi kung mag ano kita no kung mag predict kita sang aton nga El Nino dapat ano na siya accumulated nga months na siya no so amo na aton nga criteria kung paano naton mabalaan ang kakusugon sang aton nga El Nino no so kataason sa aton nga sea surface temperature ang iya nga ano nang ginatawag nato ni anomalies nato mga baka anomalies ang isang changes no sa aton nga average kapin pa ang aton nga temperatura is increasing and dapat ano siya persisting siya for a long period of time no dapat damo siya nga bulan nga ang anomalies nato is naga persisting siya so amo na actually ano nato no ang criteria nato paano nato ma-determine nga ang inigali may El Nino kita kag amo nigali ang iya nga strength.
0: Engineer Baron, may mga possibilities sa gihapon sir sa mga pag-ulan kag may mga expected tuman kita nga mga bagyo sa piyaks ni sir no sang Super El Nino Engineer Baron.
1: Yes ma'am, may ano na sa gihapon may expected kita gihapon nga mga paulan no kapin pa sa Subo nga bi ano pa malang ta October pa malang ta no so may mga expected na nga mga paulan kapin pa nga aton weather system Subo nga bi is trough pa ni Typhoon Choy 1 so for actually sa weather outlook naton fair weather kita pero may mga ano kita may mga chances kita sang ano no sang mga paulan although ano na siya no ang sa forecast naton for some monthly rainfall naton is may reduction na kita sa mga paulan pero may ano siya po may expected pag yapon nga magtupa pero hindi ta naguro may expect nga ang mga ulan naton nga ma-receive ang first sang ano no sa rainy season mga June, July, August nga do grabe gito ya ang pagbubo sang ulan nga dere gani sa amon nga station no to nga pa lang sang bulan na meet na ano niya na na meet niya na ang quota no sang ano sang quota sang ulan sa amon nga bulan so dere expect na siya naton nga dumudyo malese na no ang ma-receive naton nga mga paulan.
0: Pero may mga area sabi sir no Engineer Baron nga ti kumbaga do hindi balance may mga portions ang una nga ti grabe ang ulan pero may mga areas man sir especially nagliga do sa mga Quinto distrito grabe na nagkalabangag to ilang makadutaan kay tawag na sir no malawig to nga tiempo sir nga wala nagainulan sa ila area sir.
1: Yes ma'am sakto na actually we dere sa aton sa area sa mga Western Visayas damo pa ta actually areas nga ano no nga ga-receive pa sang mga paulan muna nagaling kay kundo dere sa aton sa city do da notice ko do pila na kadlaw nga do wala kita ka experience sa ano sa mga paulan may paulan matutuod so aton sa lang ligat to sang aga pero do hindi matutamaan gid ka kusog. Pero kung dire sa aton sa monitoring ma'am na naobserbahan ko din na diya nga may mga areas dito ya nga ano no nga ga-experience kaya sang mamunog na mga ano no paulan kapin pa diri dangke sa may kabukiran sang ano no ang ining mga border bala sa Antique kag ano Iloilo kag Aklan ka Iloilo kag Aklan kag of course sa may ano no northern part sang Iloilo and some parts ng Aklan kag Capiz actually nag-experience sa ano sang mga paulan I think if I'm not mistaken sa mga sa previous day do may na ano kagani nga reported daw nagbaha sa San Rafael so muna no may mga lugar dito yan na nag-experience gyapon sa mamunog na ulan muna lagi nang siguro ma'am dumalas na gyud ibang sa atong lugar kapin pa diri sa Iloilo City kay do pila na kita kadlaw nga ano no nga do way naka-receive sang damo nga ulan.
0: By the way, Engineer Baron, no, yun yung mga cloud seeding operations bala sa Department of Agriculture, coordinated niya sa inyo, sir, sa pag-asa?
1: Hindi, ma'am.
0: Oo, kahit kung may mga information, manabi mo, nga, as per the Department of Agriculture, nga, ang iba niya mga pag-inulan sa province ng Ligad, tuga na, no, resulta na sa ilayang cloud seeding operation. By the way, sir, ano kalapad ni sir? Ang effect ni sir, no, mga areas for nga maapektuhan sa ining super El Nino, is it sa Asia, mga Asian countries lang ni sir, or may mga iban pagid nga mga continents, sir, nga affected man sini?
1: Yes, ma'am. Actually, good question. Na siya, ma'am. Lapad na siya, ma'am. Kay ang aton ninyo, hindi lang na siya nag-aapekto sa Asian countries, no? Dari sa may maritime Hablo mo nga to na ding continent is maritime continent eh. So apektado na ding maritime continent, so including na siyang Philippines, kay syempre mga neighboring ano niya, neighboring countries niya such as Vietnam, Indonesia. So nag-epekto mo na siya sa may ano no, sa may may epekto mo na siya sa may Australia, and actually may epekto mo na siya sa ano no, sa may Latin America. So lapad na siya actually, ma'am no. Imagine mo ang ginamonitor lang na naton nga dagat dito lang sa may Central and Eastern Pacific Ocean, pero ang epekto niya lapad kaysa gilabot diri sa ano sa Asian, sa Asian continent, ay epekto man sa ano no, sa Australia. So lapad na siya actually ang iyang ano ma'am nga epekto, pero hindi na siya ano mama sa ano naton sa areas na naton sa lapad niya nga epektuhan, hindi na siya nga ang epekto niya do pares man sa aton lang at tamaan ka init kagat tamaan ka kagakulang naton mga paulan. May mga areas na siya kapit pa dito sa may ano no, sa may Latin America nga dito yung gainulan na to sa ila.
0: So depende man sir kumbaga sa location sir sang isa ka pungsod sir no.
1: Yes ma'am.
0: Pero tawag sir na lastly sang until when is sir maapektuhan ng mga epekto sir no sang Super El Nino diri sa aton ya sir sa Pilipinas.
1: Yes ma'am, based sa aton nga climate models persisting siya sa first half ng ano eh 2027, and nakita ko magani no nga pwede pa siya maglabot sa March, April kag May nga ano naton taginit naton nga season next year. Una nga aton gid nga ano ma'am no, ang do ginexpect naton nga mga bulan nga nagatik effect ang aton nga ano no or should I say gatik full effect sa aton nga El Nino. So buong so good na lang ang mabatsaga naton, pero mas grabe pag inang yang epekto pag mag-abot na sa March, April kag May na notice ta man actually sa ano no, sa mga previous naton nga El Nino events nga do nag ano man siya no, nag labot pa siya sa March, April kag May naton nga bulan. In terms sa ano ya, in terms sa ano no, in terms sa temperatura naton, well highest naton nga heat index is 46 degrees Celsius, na record na siya no sang taginit naton nga season during at the time there was an El Nino, and halos ganyan no, do halos or most days do wala gid nagainulan, so dira na da ang nagaano gid naga ano ginoo naga full effect gid ang aton nga El Nino. Pero sa subong may ano na siya ma'am, amat-amat na siya, managani nga gina-encourage naton naton mga ano no, mga pumuluyo, mga LGUs naton nga subong pa lang dapat may ano nakita na eh, mga measures nakita na nga para maano no, ma to combat the El Nino, kasi syempre hindi ta na dapat magulaton nga mag-abot pa sa March, April kag May, kasi syempre subong pa lang nagasugod na ang iyang ano no nga epekto. So mas samtang wala pa dapat gani may ano nakita na no, may mga mitigating measures nakita na dira sa epekto sang El Nino. And based man sa aton nga ano no dry spell kag drought assessment, the entire province actually sa Western Visayas by pag-abot sa March no, pagkatapos ang March, may ano kita dako ang chance gid nga may drought scenario kita diri sa Western Visayas.
0: Pero may chance sir no, kahit siyempre nagligad El Nino category pa lang naglabot na sa 46 degrees Celsius sa aton sering heat index, may possibility sir nga maglabot siya sa so at least estimate naton mga 50 degrees Celsius ang heat index kun maglabot sa tawag na no, kun sa period lang ang magpersist gid ang impact sang ining Super El Nino sir diri sa aton sa Pilipinas.
1: Sa paglantaw ko na ma'am no, ang sa akon do unlikely guro makalabot sa 50 degrees Celsius, pero given nga ano siya nga may scenario naman kita nga taginit nga season tapos El Nino pa, so dako nang posibilidad nga maka record kita sa ano no 46 degrees Celsius. Ang ano na dabi ang aton nga climate model abi nag-suggest siya nga by March, April kag May ang aton nga El Nino is pahina na siya. I think if I'm not mistaken, nalantaw ko do moderate or strong El Nino na ang iyang strength by March, April kag May. Pero mula na galing ma'am, kasi syempre sa previous mga months nag ano na to eh, nag nagtangkas-tangkas na to no ang epekto sang El Nino. Amo na nga biskan pahina na siya no by March, April kag May, daw matyagaan mo do naglala pagid no or do naggabi pagid ang iyang epekto given no kay nagano siya nagcombine siya sa epekto sang aton nga tag-init nga season. So amo na siya nga aton nga ano no, amo na siya ang dapat naton gid nga preparahan nga dapat may ano kita na may mga measures kita to combat the El Nino.
0: Sige. Engineer John Baron, thank you so much for your time kag sa imo sir no nga maatag nga explanation o kon pagpaatag diri sa aton sir nga mga tagpalamati. Sir, good morning.
1: Tika ma'am, good morning.
0: Mga ka-K5 na batian ang update no sa pag-asa Iloilo angot diri sa aton sir nga panyempo kag ti syempre ano ang sa ginakabalak-an sa mga mangunguma kag ti sa aton tanan man no ang ining Super El Nino mga ka-K5 kay ti actually even subong pa lang mabatsyaganan nato na matamat no ang epekto sang Super El Nino kag ti ang ginakabalak-an sa bayan sa mga farmers kag kita man mismo no sa aton risgo man kumbaga sa aton nga ikaayong lawas kagti sa bahin sang mga consumption naton kung the more nga init the more nga nagakonsume kita sang kuryente o kagti subong palang nagligad palang daan ang damo ng problema naton sa kuryente, how much more pa o sa kung mag grabe na kainit or mag peak na no sang ining Super El Nino. E, lastly i-play na lang naton ka K5 Jess ang video report ni ka K5 Aaron Refoyo angot no sa natabo no sa may barangay ko or sa may kumpanya Central Molo Iloilo City sa diin ginpatay sang manghud ang kaugalingon nga magulang ginsuok dira sa kabinet sa idalom sang ilang dirty kitchen kag gin or nag-attempt kun tani no tuyo nga simentohon mga ka K5 yari ang report
2: mga ka K5 sensitibo ini nga balita sa distrito sang Molo isa ka manghud nga suspect gindusak niya sa konsilyo ang iya magulang ginputos pa sa muskotiro kag ginattempt nga sementohon. Yaring report.
3: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
4: Ginabanta pito ka mga pilasang buno ang nagtapos sa kabuhi isang isa ka 65 anyos ka government employee matapos ginpatay sa nga mismo nga manghod sa Zone 2 Barangay Kompanya Central Molo Iloilo City. Sa investigasyon sa Iloilo City Police Station 4, sa pagpumuno ni Police Captain Ryan Christ Inot, natabo ang krimen alas 12 o kadalauna sa hapon Oktobre 3. Nagugat ang krimen sa serya sa ilang pagbaysay matapos ginsaway sa biktimang suspect sa pagpamanday sinin sa sulod sang balay tungod hindi ini makatulog sang maayo. Agod kontani itago ang krimen. Ginputos ang suspect sa musket ng lawas ang iyang magulang, ginsulod sa kitchen cabinet, kagtuyo pa kuntani nga sementohon, kagpentahan ang ginhimo nga tamon. Apang nadiskobrihan sang pamilya ang bangkay matapos natingala nga naglock sang puwartahan ang suspect, kag nakita ang asol nga pintura nga nagailig sa danaw halin sa kitchen cabinet. Matapos ang krimen, nagpalagyo pang suspek na nagprinda sang cellphone sa Villa agod may ikagasto. Apang bangod sa pagpanawagan sang ialaragway sa K5 News FM Iloilo, nakilalaan kag nakita ang suspek sang isa ka barangay tanod kagin report sa pulis samta nagabakas sang sugbang sudan. Naimaluan nga ang suspek may sakit nga schizophrenia kag ginapadala ini sa pototan Iloilo pero may tion nga wala ini nagasulod kag may tion man nga gakalimtan sini nga maginom sang iya nga bulong.
5: Pangita sang ikaduha nila nga utod nga babay ang ila magulang kay hagaron nga mga untan eh. Ti amo tong pagkita nila nga nang lock balatanan without kuan lang ilagi sulod ang balay kag natingala na sila nga amo na tong porma no nga puno na sang tubig ang tiles ang mga gamit ga bulag-bulag bla pati ang mga gamit sa kitchen kag amo to na trace nila kay tungod ang pintura nga ni sabay bala sa tubig okay. Pakadto dito sa kung diin siya na pintura nga dingding amo to nga kita nila
2: kag sa karon mga ka K5 yari na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang suspect kay ginahulat pa ang plano sang pamilya kung magapasaka sila sang kaso sa suspect o kuninte. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
0: Mga ka-K5, nabatian ang mga impormasyon diri sa aton yung pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast, mga ka-K5. Madabogid nga salamat sa pagsubaybay diri sa aton sari nga programa, ang mga situational report, kaliban pa nga mga balita sa aton sari nga patrol. Bantayan lang kung may mga cholo-tiyempo pagkatakaroon. Pagkatapos ang newscast, and of course, karon sa ireklamo mo sa K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Kapod sa Master Control, ka-K5 Jesse Gaho. Sa News Center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton sari nga patrol, ka-K5 Karen Badilla, and ka-K5 EJ Cordova. Ako naman ang inyo nakaupod, inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing
19: performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatindo sa imo atay.
19: Basta tindo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
19: Yung may D3.
18: Mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lee.
9: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
15: Mabakas, magabuti ka.
10: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
15: Mabakas, magabuti ka.
10: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
15: Mabakas, magabuti ka.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na.
23: DTX 500
24: ang may powerful compound.
23: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
24: DTX 500
23: garantisado,
24: epektibo,
23: para mismo.
24: DTX 500
23: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
24: Magalingin bala ang imo nga uno.
23: Masami nagapangihi.
24: Masami ginauhan.
23: Masi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compound.
23: Yan ang panubos
24: ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: garantisado,
23: DTX 500
24: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
24: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka magabuti ka
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man kag nami gidang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon diyan.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka magabuti ka.
24: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kudlayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
24: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
24: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
31: Good news!
30: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
33: Libre!
30: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Halin na mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
34: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: Kadaragsa nga punggot,
36: DTX Beauty Soap.
35: Magaspang mapanit,
36: DTX Beauty Soap.
35: Gala o magputi,
36: DTX Beauty Soap.
35: Puro katol-katol,
36: DTX Beauty Soap.
37: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
38: Bakal na sa mga butika.
39: Extend Food Superman for Man.
40: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
41: Abaw.
40: Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
39: Extend Food Superman for Man.
42: K5 News.
0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sang-aga. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites beats na.
4: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites beats na.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Oktubre 4, 2026.
5: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makit-an kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
5: Kag ako naman, si ka K5, Elmer Sable.
3: Sa headlines, kagadulong sang kaalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Kampo ni Vice President Sara Duterte, ginpanginwala ang mga alegasyon ni Trillanes. Sa headline sa balita lokal, magulang nga babayi, ginaligar nga gintuyo nga sementohon sang Iyamanghod sa distrito sang Molo. Sospek na dakpan.
5: Suspect nga gintuyo nga sementohon ng iya magulang, nakit-an nga nag-inom-inom pa sa distrito sang Arevalo matapos ginhimo ang krimen.
3: Kag para naman sa aton balita regional. Mangod sa madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, magabyan lunsay pilason sang na-aksidente.
5: Para naman sa aton K5 Network News, CDRRMO sang Puerto Princesa handa na

0: Balitang Negosyo. Sa aton balitang negosyo, diesel posibleng mag-rollback sa 1 piso kada litro. Gasolina posibleng magsaka sa 2 kada litro sa masunod na semana.
1: Balitang Sports. Sa aton balita sa patagsang hinampang, Taekwondo double medalist Jesu Okonyu sa Ayape napilian nga maging flag bearer sa closing ceremony sa Asian Games.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa aton balitang entertainment, Bini Juana nagbaligya sa iya mga bayo para sa isa ka charity.
2: Balita.
1: Kang sa aton balitang extra special, lalaki sa China natukiban nga may 17 kanomya matapos nga na aksidente. Aba, perdiya pa si Kak-5 Jesse ha. Mga Kak-5, aton sa ringa headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bio agud mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit. Magtumar na or mag-inom sang D3 Bio. Mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiel Itang-Uy. Sa ilo na kita sa aton mga detalye na sang balita, una kita sa Top Story of the Day. Ginpanginwala sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga nakabaton sila sang iabana nga si Manasses Carpio sang giratos ka milyon nga kapesos halin sa pungsa China. Suro pa kay Duterte ang spokesperson. Suro pa kay Duterte spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr. mga malicious fabrications. Ukon malisyoso kag wala sang basihan ang mga alegasyon ni Trillanes batok sa pamilya Duterte. Ginpahayag pa ni Panelo nga halin pa sang 2016, ginapahayag nga padayon na nga nagapalapdag si Trillanes sa mga akusasyon batok sa pamilya Duterte. Lakip na ang illegal drug links, unexplained wealth, corruption kag koneksyon sa China. Sa press conference ni Trillanes, ginakusaran siya si Vice President Sara Duterte nga nakabaton sa 150 million pesos halin sa Chinese Embassy paagi sa iya foundation. Si Carpio naman ang ginaligar nga nakabaton sa 319 million pesos paagi sa isa ka korporasyon. Samtang ginpahayag naman ni Trillanes nga wala na declare ni Duterte sa iya SALN ang million-million nga time deposit halin 2007 tubto ba 2010 kag milyon-milyon nga life insurance sang tuig 2010. Wala pa sang independent verification sa mga alegasyon ni Trillanes samtang ginapanginwala naman ini sang kabugusan nga kampo sang pamilya Duterte. Sa ilo na kita sa nagapanguna nga balita sa balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Nasapon patay ang isa ka 65 anyos nga babae sa sulod sang Ilapuloyan sa Zone 2 sa may barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City matapos ginaligar gintuyo nga sementuhon sang iyang amanghod. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, ulihi nga nakita ng biktima alas 7 kahapon sang aga Oktubre 3. Ginapahayag natabo ang pagpatay sa biktima mga alas 12 sang udto. Natigayo naman sang kapulisan nga madakpan ang suspect nga ginabanta alas 10 sang gabi kagabi. Yan panginwala naman sang suspect ang aligasyon batok sa iya nahibaluan nga ginsuog sa cabinet sa idalom sang dirty kitchen ang biktima kag may pilas sa iya nagkalain-lain niya parte sang lawas. Sa diin, posible man nga ginpukot niyo kung ginpasakitan sang suspect antes nga ginpatay kag ginbutang sa kabinet. Nahibaluan nga ginapahayag mayara sang mental disorder ang 45 anyos nga sospetsado.
0: Para naman sa balitang lokal, nakit-an nga nag-inom-inom pang suspect sa distrito sang Arevalo matapos ginpatay.

0: kagintuyo nga sementohon ng iya magulang. Inisuno kay Police Captain Ryan Inot, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 4 o kon ICPS-4, kagpayag pa sang opisyal, may nakakita nga nagkadto sa ila pariente ang suspect kag nagpadulong sa ila ilimnan. Natigayon naman nga madakpan sang kapulisan nga madakpan ang suspect, ginabanta alas 10 sang gabi.
1: Sa dugang detalye, nabatian pang nagbaisay ang 65-anyos nga babae nga biktima kag ang manghud sa ni nga 45-anyos kahapon sang aga sa Ilabalay sa Zone 2 sa Kompanya Central Molo, Iloilo City. Ini ang pahayag ni Alias Ana, sister-in-law sang biktima sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Suro pa kay Ana nga duha lamang ang biktima kag ang suspect nga nagaistar sa balay. Ginpahayag sa nga nabalaka sila nga wala na nila makita ang biktima kag hindi naman nila magkontak bangod halos kada adlaw nagagwa ini kag nagadugsing sa mga kaapuhan bangod sini ilang nga ginpangita ang biktima kag pasado la sa isang gabi nakita nila ang lawas sini kag wala na sang kabuhi kag gintuyo nga simentohon. Nahibaloan nga nagaobra sa Land Transportation Office o kon LTO ang biktima kag amo ang nagaatipan sa sospetsado. Yari ang kabahin sang pahayag ni Alias An.
2: Sa gaya, ang magulang yung mga lalaki kaya ang ilablay sa likod. Pagagya, batian niya kung pagabay sa yung duwa. Baysay si Manang kag ang ano na suspect. Diba si, diba, nag-init ulo niya bala?
3: Ano kung nang baisa nila?
2: Ay, bala, pasaway. Bala, mga gadanaw ang mga isang tawi niya. Dason, ginapintahan niya na na-color blue ang balay nga matarong. Manami na ng balay mo. Pintahan niya
3: blue. Okay, so bali ang muling isakit mo sila ginasaway sa iya pagpaligo sa sala.
2: Kag ang mga ano bagay-bagay, ahal mo man sa ulo niya sa laway.
3: Okay, pero...
0: Para naman sa balitang lokal, nagapadayon sa karon ng cloud seeding operation sa Western Visayas matapos na aprubahan ang request ng Department of Agriculture o kon DA Region 6 sa Bureau of Soils and Water Management o kon BSWM. Suno kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Alieda Jr., nagsugod ini sang Setyembre sa diin may mga ulan na nangin resulta sang operasyon. Dugang paniya inibangod, nagkalabangag na ang pila ka mga talamnan sa rehiyon. Isa man ini sa iga-request nila nga mga tikang sa mga local government units o kon LGUs sa Western Visayas sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino. Bangod kinahanglanon sang 3 o kon tubtob 5 kamilyon para makapatigayon sini. Naibaluan nga ang cloud seeding ang ginahimo paagi sa pag-release ng tiny particles, kaangay sang silver iodide o kon asin sa moisture-rich clouds. Target nila sa karon among probinsya sang Aklan kag Northern Iloilo, bangod sa malawig nga tiyempo nga wala nagulan. Naibaluan nga yara sa 60% ang crop area sa Region 6, ang nagasalig sa tubig ulan o kon rain-fed.
1: Sa kaangot nga balita, tumalagsahon nga nagakatabo ang strong El Nino kada 10-15 katuig. Kag posible pa ini nga mag-intensify sa very strong El Nino, suro kay Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo. Suro kay Engineer Baron, base sa pinakabagong advisory sang Pag-asa, present ang strong El Nino sa Tropical Pacific kag may dako nga posibilidad nga magbaskog pa ini antes magtakop ang tuig 2020 sa isa. Ginapakita man sa ang climate model nga posible nga magapadayon ang El Nino sa unang bulan sang tuig 2027 kag posible man nga magapadayon ang epekto sini sa dry season halin Marso tubtob Mayo bisan pa nga gidapaabot ang nga amat-amat ini nga maghina alin sa strong pagkadto sa moderate nga level apang bisan nga nagahina o kung nagahuyang ang El Nino mahimo sa gihapon nga makabatyag sang kakulang sang ulan sa pila ka mga lugar. May posibilidad man sang drought condition sa katapusan sang Marso nga mahimo mangindako nga pagpanghangkat sa mga mangunguma. Dako man ang mahimo nga epekto sang El Nino sa agrikultura, energy sector kag edukasyon, pati na sa ikaayong lawas, water resources, pangisdaan kag palibot. Bangod sini, ginapahanumduman ang publiko nga indi mag-hoard, ilabi na sa mga supply sang ilimnon sang tubig.
0: Samtang ginkumpirmar ni Iloilo Festival Foundation Incorporated Chairman Juji Peña nga ibalik na sa orihinal nga rota sa Dinagyang Festival 2027. Suno kay Peña, ginbalik nila sa city proper area ang ruta kaginhimo na nga lima, ang judging area para sa masunod nga Dinagyang. Ginpakigbahin sang IFFI ang mga lima ka judging area, lakip na dirang Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Provincial Capital, Quezon, Ledesma Street, Mabini de Leon Street, kag Isnart Street. Samtang mayara naman sang pulo ka mga kumpirmado nga tribo nga magapasakop sa Dinagyang. Mayara sang duwa ka returning kag isa ka new corner nga magapasakop. Ginpakamaayo naman sang IFFI nga ibalik na ang banderitas sa mga pili nga lugar matapos nga ginkuha ini sang tinalikdan nga tuig kag nakabaton sang negatibo nga mga komento humalin sa publiko.
1: Sa dugang balita lokal, masobra 1,000 ka mga pumuluyo ang nagparehistro sa pag-launch sang Atipan on the Move sang Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan Arevalo, Iloilo City sang Oktobre 2. Ginpangunahan ini ni Mayor Raisa Trañasu ang kick-off sang programa. Dala ang nagkalain-lain niya mga serbisyo sang Iloilo City Hall. Lakip sa mga serbisyo nga gindala sa Kalaparan, amo ang financial, medical, burial, livelihood, gag educational assistance, haplos, pabunyag sa syurad, medical kag dental consultation, libre nga bulong, medicine plus para sa maintenance, medicine sang qualified senior citizens kag PWDs, pagproseso sang mga ID, legal kag civil registry services, business registration, employment assistance kag veterinary services. Sinupa sa alkalde, ginatagan niya sang partikular nga atensyon ang haplos, agud mabuhinan ang ginagantuan kag proseso sa mga Ilonggo nga nagakinahanglan sang medical assistance. Ginpahayag man ni Trañas nga magasugod sa masurod niya semana ang renovation sang Kalaparan Gym. Takdan man sang solar lights ang pilaka footwalk kag eskinita samtang nagpasalig o kung nagpromisa nga kay uhon ang daycare center sa Zone 10. Nagupod man sa caravan ang IFCO declogging team kag ginapangabay ang mga residente nga i-report ang mga lugar nga masami ginabaha agon ma-inspect kag maaksyonan. Pagkatapos ang Kalaparan sa Oktubre 9 naman pagadalon ang Atipan on the Move halin las 8 sang aga tubto alas 12 sang udto nga may pareho nga mga serbisyo. Targets ang city government kay ipadayon ang caravan kada Biyernes sa nagkalain-lain niya mga barangay sa syurad sang Iloilo.
0: Dakop ang hairdresser nga si Alias Tuling, 41 anyos sa drug bybust operation sang Iloilo City Police Station 7 o kon ICPS 7 sa Zone 1, Barangay Rizal, Estanzuela City proper last Gis 40 kagabi, Oktobre 2, 2026. Nabaklan sang police pusher buyer si Tuling sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu gamit ang 800 nga bybust money. Na-recover sa iyang kabugusan nga 3.5 grams sang illegal nga droga kag 23,800 ang market value. Suno kay Tuling, wala siya nagabaligya sang Shabu pero aminado nga nagagamit. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 7 si Alias Tuling.
1: Sa piyakabahin, pagapasakaan sang kaso nga frustrated homicide ang isa ka 51 anyos nga lalaki matapos siniginlabo ang isa ka pamatanon nga nagbisita lamang sa iya lola sa barangay Magdungaw, Pasig City. Nakaagom sang pila sa iya hawak ang biktima nga ginkilala sa kay Alias Christian, 20 anyos, samtang ang suspect naman na mo si Alias Jed, 51 anyos, nga lunsay mga residente sang barangay Hagimitan. sa siyudad man sang Pasig. Natabo ang krimen pasado alas 4 sang hapon sang nagligad nga Oktubre 2 sa investigasyon sang kapulisan. Ginapahayag nga nagkadto ang biktima sa balay sang iya nga lola sa lasambit nga lugar agud magbisita sang inalilang nga natabo ang insidente. Natingala ang sospek kun nga ayara sa compound ang biktima gani iya inigin sita kag ginampamangko tubtob nga nagtuhaw ang tuman nga pagbaisay sa tunga sang duha. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga posible na salaan nga nangawat sang manok ang biktima bangun makapila na kabeses nga nadulaan sang sapat ang sospek nga amo ang nangin rason sang pagpanglabo. Gilayo naman nga gindala sa ospital ang biktima sa riin padayon ini nga ginabulong kag ginaatipan. Voluntaryo naman nga nagsungka ang sospek sa kapulisan kag nagapabilin sa kustodiya sang mga otoridad.
0: Ang nagapangatubang sa karon sang financial disaster ang mga backyard kag commercial hog raisers sa Iloilo bangod sa tuman kabarato nga bakal sa ilang mga buhi nga baboy. Kasunod sini nagapanawagan sila sang intervention sa Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Department of Agriculture o kon DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dugang pangaginpayag sa mga hog raisers nga ila production cost ang nagtimbuok sa 160 pesos tubtob 170 pesos kada kilo bangod mataas nga balor sang feeds. Apang yara lang sa 140 tubtob 140 pesos ang bakal sa ila sang traders sa kada kilo sang buhi nga baboy. Ila pa ginpalabot nga nagkadalman na sa utang ang mga hog raisers apang mapierde lamang matapos ang ila pagpangabudlay. Nag-aapelar ang mga ini sa mga alkalde nga gamiton ang municipal licensing powers agod ma-audit ang mga trader kag iduso sa nagakaigo nga baseline price nga 170 pesos kada kilo. Nagalaom sila nga mabatian ang mga concerned agencies kag officials.
1: Sa dugang balita lokal, outpatient na ang duha ka bystanders nga nagsikan kag napilasan matapos nga naglalapta sa dalan ang mga botelya sang soft drinks nga karga sang wing van sa barangay Batad Viejo, Batad Iloilo. Aga sa Biyernes, Oktubre 2, sunod pa kay Police Captain John Predic Padilla, ang officer in charge kon OIC sang Batad Municipal Police Station, hinali nga nagbukas ang likod sang wing van samtang ginamaneho nga posible bangod wala ininalak sing maayo. Nahibruan nga halin sa pavia kag padulong kontani sa istansya ang wing van para nga mag-deliver sang soft drinks sang natabo ang aksidente. Samtang natigayo naman niya natinluan sa mga pumuluyo ang lugar nga napuno sang botelya.
0: Sa piyak nga bahin, padayon ang panawagan sang pila ka mga pumuluyo sa Sikogon Island sa Department of Agrarian Reform o kon DER nga ma-revoke ang Land Use Conversion Order bangod wala matuman sang Sikogon Development Corporation kag Ayala Land Incorporation ang ilang nakasugtan sa Compromise and Framework Agreement kasunod sang Joint Venture Agreement sang duha ka kompanya sa tung 2010. Naibaluan nga tuig 2003 sang gin-issue sang DAR ang notice coverage sa kapin 810 hectares nga duta sa isla ang ginpanag-iyahan sang SIDECO. Tubtob nga na-extemp ang kapin 475 nga hektarya samtang napaidalom naman sa CARP coverage ang nabilin nga 334 hectares nga tulungaon kontani sa mga benepisyaryo. Suno kay Attorney Rene Estocapio, tuig 2010 ang nagsulod sa isa ka joint venture agreement ang SIDECO kag Ayala Land Incorporated para sa pag-develop sang isla. Kag nagtukod sila sang Sikogon Island Tourism Estate Corporation kag naghimo sang Compromised and Framework Agreement sang tuig 2014 upod ang FESIFA o Confederation of Sikogon Island Farmers and Fisherfolk Association nga ginbugusan sa mga asosasyon sa isla nga may 784 ka mga miyembro kabaylo sang ila pag-withdraw sa agrarian claims. Nalakip sa ilang nakasugtan among paghatag sang pabahay nga may kabugusan nga 30 ka hektarya, agricultural land nga may 40 ka hektarya, livelihood kag training programs kag iya prioridad sila sa mga trabaho sa mga igatukod nga development kag pasilidad. Naprubahan sang DR ang conversion sang kapin 334 ka hektarya sanduta sang tuig 2016 apang dapat matuman sang CTEC ang nakasaad sa CFA. Apang suno kay Eufemio Alcala, miyembro sang FESIFA, wala gid matuman sang CTEC ang mga benepisyo nga ila dapat mabaton kabaylo sang ila pag-withdraw sa land claims. Suno sa iya, hindi tanan ang nahatagan sang pabahay, kag kun nakabaton naman sang pabahay apang wala naman ang mga inisang titulo nga makapamatuod nga sila ang nagapanag-iya. Kag ginaaligar substandard ang mga materyales nga gingamit. Dugang pasini nga tuman na kalawig ang 16 nga tuig nga ilapag-antos nga tub-tub subong, wala gid sa gihapon sang kasulbaran ang problema sa duta sa Sikogon Islands. Sa karon, nag-file sila sa petisyon sa DAR para sa partial revocation sang land conversion bangod nagapati sila nga wala matuman sang CTEC ang ilagin kasugtan 16 ka tuig na ang nakalipas.
1: Halin sa aton balita lokal, saylo naman kita sa aton nagapanguna nga balitang regional.
4: Balitang regional.
1: Sa balita regional, bangod sa madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, magambyaan lunsay napilasan sang maaksidente sa Sagay, K5JR Helantaga o Konhilantagaan sa report.
5: Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM. Nakaangkon sang pila sa nakalainlain niya parte sang lawas ang tatlo ka mag-abyan matapos nga maaksidente nga matumba ang ilang ginasakyan niya motor sa may bahin sang Sitio Pandayan, Barangay Rizal, siyudad sang Sagay, pasado alas 7 sang gabi, Huwebes, Oktubre 1, 2026. Suno sa driver nga si Maria Elizabeth de la Cruz, nga hindi ipakabisado ang dalan, bangod tatlo pa lamang siya diri kaadlaw sa siyudad sang Sagay. Suno sa iya, nga halin pa siya sa poblasyon Medellin, Cebu, kag nabakasyon lamang siya sa iya mga himata diri sa Negros. Ginako man ni de la Cruz, nga madasig ang iyang padalagan sa motorsiklo, rason ko nga anaks din sila kag suno sa iya, nga wala yaman gilayon makita ang guba nga dalan, bangod madulom ini. Pilason man ang duha kasakay ni de la Cruz na sanday Janary Pelota kag alias Jaa nga parihong residente sa Barangay Bato. Sa karon, yara na ang tatlo sa Alfredo Marañón District Hospital kag luwas na sa peligro ang kabuhi. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Para sa dugang nga detalye sa balitang regional, bangod nagpamalibad sa pag-inom, 48 anyos nga lalaki ginbuno sang menor de edad. K5 Carla Longa sang K5 News FM Bacolod para sa report.
6: Sir, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag establish din ang kondisyon sa ospital sang 48 anyos nga biktima matapos ay ginbuno sang minor de edad sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod, Miyerkules ang gabi, Setyembre 30, 2026. Ginkilala ang biktima kay Marlon, kagang suspect ang 17 anyos nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, Hepe sa Bacolod City Police Station 8, yara na sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD ang nagbuno sa biktima. Suno kay Lacandula, ginagdas ang suspect ang biktima nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon apang nagpamaliban ang biktima kag ginpahog ang suspect nga utdan inis ang ulo. Ginkaaking naman inis ang suspect kag nagkuha sang kutsilyo tubtob nga ginbuno sini sa likod kag diog ang biktima. Sa subong, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa naglutad nga insidente. Ining gabalitag na dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seek at D3 Bayo. Inis ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa ilo naman kita sa aton nagapangunang K5 Network News. CDRRMO sang Puerto Princesa sa Palawan, handa na sa pamahog sang El Nino. K5 Grace Belostrino sang K5 News FM Palawan sa report.
7: Handa na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maaring epekto ng El Nino sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi lamang kasi kakulangan sa tubig ang sakaling magiging problema, kundi ito ay delikado rin para sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ilan sa mga dapat isaalang-alang ang posibleng heat stroke, pagsiklab ng mga sunog lalo sa mga kagubatan o forest fire at mga kabahayan. Dahil dyan ay siniguro ng CDRMO na well-trained ang mga tao at may mga makabagong kagamitan na maaaring gamitin pang sagip ng buhay.
8: Potential impacts, of course, sa water resources, mapapag talaga yung production ng tubig. And yung pagdami po ng on top of yung pagdami ng structural fires, pagtuyo yung kagubatan.
7: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Dugang pa sa K5 Network News. Manog pangisda sa Masbate, nakibot sa aksidente nga pagkadakop sa Megamouth Shark. K5, Amer Habulin sang K5 News FM Masbate para sa report.
9: Isang pambihira at dambuhalang uri ng pating ang aksidenteng nahuli ng isang mangingisda sa Masbate. Ang naturang lamang dagat ay kinilalang Megamouth Shark, isa sa mga pinakabihira at mailap na uri ng pating sa buong mundo. Ayon sa mangingisdang si Elmer Alburo, umabot sa 7 metro ang haba ng kanyang nahuli habang halos 2 talampakan naman ang lapad ng bibig nito. Tinatayang nasa 250 hanggang 300 kilo ang bigat ng naturang pating. Ayon kay Alburo, hindi niya sinasadyang mahuli ang Megamouth Shark at hindi rin niya ito sinaktan at naniniwala ang mangingisda na buhay pa ang pating ng kanyang pakawalan. Samantala, ayon sa Marine Wildfire Watch of the Philippines, naninirahan ang Megamouth Shark sa malalim na bahagi ng karagatan na umabot sa mahigit 1 kilometro. Unang natuklasan ang naturang species sa Hawaii noong 1976 at mayroon lamang mahigit 200 dokumentadong specimen nito sa buong mundo. Sa tala ng mga eksperto, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang pagkakita sa Megamouth Shark na may 42 reports. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM.
1: Mga ka-K5, silo naman kita sa nagapanguna nga balita sa Balita Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Ginpatag ni House Speaker Faustino Fossi D. III nga prioridad sang Kamara ang edukasyon lakip na ang suporta sa mga manunudlo kag estudyante kag pagsiguro sang kaluwasan sa mga eskwelahan. Suno kay D. Importante ang mabakod nga pundasyon sang edukasyon agud mahatagan sang mas maayo nga palaabuton ang kabataan nga Pilipino. Nagtambong man si D. sa pagpanumpa sang masobra 4,000 ka mga educators kag non-teaching personnel sa Isabela nga na-promote pa sa Expanded Career Progression Program sang Department of Education ug DepEd. Sa pagselebrar sang National Teachers Month, ginpasalamatan ni D ang mga manunudlo sa ila papel nga paghulma sang palaabuton nga henerasyon. Gindayaw man niya ang husto nga paggamit sang pondo sang gobyerno para sa edukasyon. Suno pa kay D, kinahanglan ang direkta nga konsultasyon sa mga manunudlo, ginikanan, lokal nga opisyal kag komunidad agud mahibaluan ang mga problema sa mga estudyante kag makahimo sa mga layi o kung kasuguan nga nagasapat o kung sabat sa aktual nga kinahanglanon sa mga pamilyang Pilipino.
0: Para sa dugang detalye, posible nga mga desisyon na sa masunod nga semana ang House Prosecution Panel kung ipadayon pa nga ipresentar ang bribery allegation sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang nasambit nga alegasyon ang nagasakop sa ginpahayag paghatag ni VP Sara sa mga suhol sa pila ka mga opisyal sa Department of Education sadtong siya pa ang tiglikom sang ahensya. Suno kay Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Kapunan, pag-aistoryahan pa sa panel ang pinal nga desisyon na tuhoy sa presentasyon sa bribery issue kag ginatun-an kun ano ang mangin epekto kag implikasyon sa pinanglalitan na hindi napagdayunon ang pagpresentar sini. Sa karon, nagahingapos sa suno sa iya House panel sa presentasyon sini nga witness kag pagasundan na ini sang formal offer of evidence. Suno sa iya nga posible matabo ini sa masunod nga semana o kon sa ulihi nga bahin sang Oktubre. Kampante naman ang mga abogado nga tanan nga tatlo ka article ang ila na presentar kag ginpresentar sa karon nga lunsay mabugat nga kaso kag bastante agod mapamatud-an ang nahimo nga impeachable offense ni VP Sara.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, liwat nga ginimbita aras ng National Bureau of Investigation o NBI sanday Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte kag Anay House Speaker Lord Alan Velasco agud magpaathag angot sa mga alegasyon ni Anay Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Suno pa sa NBI nga ginpadala ang mga imbitasyon sa Oktubre 1 bilang kabahin sang padayon nga investigasyon sa affidavit ni Gracioso. Sa affidavit ginakusar ni Gracioso nga naghatag siya sa mga maleta nga may sulod nga kwarta sa mga miyembro sang pamilya Duterte sa mando ni Velasco. Ginpahayag sang NBI nga hindi sa pina kundi imbitasyon ang ginpadala agud hatagan sa mga ginhingadlan sang kahigayunan nga magsabat sa mga alegasyon. Ginsilingman sang NBI nga ang mga alegasyon kag supporting evidence ni Gracioso nakip na ang mga litrato ang padayon pa nga gina-verify.
0: Para sa dugang mga detalye, nagpaandam ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA batok sa paggamit sang zombie vapes matapos makumpiskar sa pungsod ang pila ka vaping products nga may simbog nga etomidate. Ang etomidate isa kasahi isang anesthetic nga gingamit sa mga ospital nga pangpatulog sa pasyente antes ang pila ka medical procedure. Ginpahayag nga delikado ini nga gamiton nga wala sang medical supervision bangod mahimo ini magdulot sang hinali nga sedation, pagkadula sang animo, indi makontrol nga paghulag sang lawas kag problema sa paginhawa sa korason. Magluwas sa vape na tumod man ang etomidate sa porma sang tableta, pulbos kag kristal. Pila sa mga illegal nga vape nga may etomidate ang ginabaligya sa tawag nga space oil, zombie vapes o kon K-pods. Panugyan sang PIDEA indi basta maggamit o kon mag-share sang makaduluda nga vape products bangod indi sigurado kun anong sulod sang mga ini. Gilayon man nga nagpalantaw sa doktor kung makabatsyag sang pinasahi o kon malubha nga sintomas matapos magamit sang indi kilala nga vape product.
1: Halin sa Balita National, saylo naman kita sa mga balita sa luwas sang pungsod.
4: Balita International. International.
1: Nagpagwas ang precautionary instruction ng Prime Minister's Office sang Japan matapos nga nag-launch sang panibago nga ballistic missile ang North Korea Sabado sang aga Oktubre 13. Suno sa militar sang South Korea ko gobyerno sang Japan gintaya ang missile sa kadagatan nga sakop sang Korean Peninsula. Angot sini wala na nagpagwas ang dugang nga impormasyon ang otoridad sa sakto nga kalayoon sang gindangatan sini. Dugang pagin panugyan na naman ang tanan nga sakayang padagat nga nagalabay sa amo nga rehiyon.
0: Sa piyak nga bahin, patay ang 5 ka tawo matapos natabunan sang narumpag nga minahan sa Western Turkey. Sa unang insidente, 3 ang biktima nga nasapuan sa Manisa Province, samtang ang kaduwa nga insidente ang natabo sa indi lisensyado nga minahan sa Kilimili. Angot sini may 7 naman ka minero ang natrap sa amo nga insidente. Bangod sini, ginaresto sa mga otoridad ang siyam ka-executive companies lakip ng manager kag mines operator bangod sa kapabayaan.

0: Sa ilo naman kita sa aton balitang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Posible nga mag-rollback ang presyo sang diesel kag magataas naman ang gasolina sa masunod nga simana. Base sa pag-estimate sang industriya sa diesel, ang ginabanta nga mag-rollback sang piso tubtob duha ka piso sa kada litro. Sa gasolina naman mga ka K5 yara sa 1 peso and 80 centavos tubtob 2 pesos. Ang ginalauma naman nga saka. Base pa sa source, nagapadayon nga mataas ang presyo sang gasolina sa global market. Madumduman nga sang siring nga semana, nag-rollback ang presyo sang gasolina sang 24 centavo to 30 centavo sa kada litro. Sa diesel, yara sa 7 peso and 57 centavos to 7 peso and 60 centavos. Kag sa kerosene, yara sa 5 peso and 85 centavos to 5 peso and 90 centavos ang ginubo o kung nangin rollback sa kada litro. Para naman sa aton nga foreign exchange rate update mga ka K5, ang US dollar ang may baylo nga 62 pesos and 54 centavos. Ang euro ang may baylo naman nga 70 pesos and 40 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 81 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 50 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 89 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 88 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 31 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 44 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 39 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 166 pesos and 34 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 98 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 88 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 peso and 32 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 17 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 97 centavos. Samtang ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 43 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 202 pesos and 48 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 77 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 35 pesos and 11 centavos. Ang Omani rial ang may baylo nga 162 pesos and 53 centavos. Ang Qatari rial ang may baylo nga 17 pesos and 18 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 16 pesos and 67 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 96 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 86 centavos. Sailo na kita sa aton nga mga balita sa patag sang sports.
1: Balitang sports. Sports.
2: Napilian nga mangin flag bearers ang Pilipinas sa closing ceremony sang 20th Asian Games si Taekwondo double medalist Juice Yap. Ginanunsyo sang Philippine Olympic Committee o kon POC ang pagpili kay Yap sa closing ceremony sa pagayawaton alas 5 sang hapon, Oktubre 4. Ginpayag ni POC President Abraham Tolentino nga deserving ang 22 anyos nga Taekwondo Jin agad mangin flag bearer. Isa man ini nga pagkilala suno sa iya hindi lamang para kay Juice kundi bisan sa sports nga Taekwondo nga amo ang nagdaog sang una nga Asian Games gold medal humalin pa sang 1994. Nagdaog si Yap sang maangkon ang score nga 2-0 nga kadalagan batok sa Vietnamese nga si Chau Ngoc Thuyet sang individual virtual Taekwondo. Nag-angkon man siya sang bronze medal sa men's individual pumse matapos makalista sang average nga 9.09. Makaupod ni Yap sa closing ceremony ang kaupod nga Asian Games silver medalist nga Sanday Juliana Michael Candelaria sa Taekwondo, Taishana Keja Mangin sa Taekwondo, Kirk Brian Barbosa sa Taekwondo kag Carlo Paalam sang boxing.
0: Ang Amoy ito ang mga balita sa Sunday Morning Newscast, Subong, Oktobre 4, 2026. Kami ang inyong mga nangintag balita. Ako ang inyong alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Elmer Sable.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: dito, skaba!
1: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: good day, magid ako sa akon body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
11: kag
12: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas nagtino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
13: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3.
17: Physio.
13: Physio.
17: Yung may D3.
13: E3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
17: Yung may D3.
13: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi manami.
21: Ang akon kutis.
20: Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
17: Ang D3.
13: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
22: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
23: Saan ba nagpunta si kumpare?
22: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
23: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
24: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
22: Naku! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
24: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
25: Isang paalala mula sa NGC.
3: DTX-DTCP.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay,
4: DTX-500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX-500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
5: DTX-500.
4: Masaligan,
5: DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
26: Kapoy.
27: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
28: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
28: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
30: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
31: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
32: Mami!
31: Angeline!
32: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Can-

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Kadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dalaong magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Gordes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika. D3 Bio with PCO.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo.
7: Aramis
8: wow. DTX 500
7: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Ganagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may kumso.
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
18: Iloilo
17: 88.7.
19: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 7, kensi nakita subong aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: Dugay
22: ni
21: na
22: ka ba? Oon
6: Antion ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
18: Ireklamo mo sa K5.
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis sa gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sungtag sa mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sa patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundang kag diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
18: Ireklamo mo sa K5.
6: Balita kag reklamo.
18: Ireklamo mo sa K5.

Hi! Hello! Good morning! Sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad, ang 42 ka mga banwa sa probinsa sang Iloilo, lakip ng Component City, ang pinalangga naton niya Pasig City. Welcome na sa aton para tuntunan ang reklamo mo sa K5. Kaga ko naman ang inyong alagad sa K5, Aaron Refoyo. Oktobre 4 na kita 2026. Subong aga mga kabyanan, kadasig sang inadlaw, kadasig sang dalagan sang inoras, dugay-dugay, bula na kita sang Disyembre, bula naman sang grasya, bula naman sang paghataganay sang blessings, bula naman sang pinananganay. Ano kada bulan lang iya sang Disyembre, pinananganay, kagrasyanay, oh. Pero pagabot sang Enero, hasta sa mag... Agosto, do dalokanay, bao dalokanay. Kaya ti siyempre pigado man, ing tao, subong mga kautura naton, mga kabinan, kabalo magtipid. Anay, isang una, bugana pa, subong. Ti tsakto na, dapat niya gani, magtipid ka mga kabinan. Kamahal na sang tanan, kamahal sa gasolina, kamahal sa mga balaklon, ultimo balonggay, pila na subong K5 GC. So, una mapukse mo na sa may tambay sa imong piyakbalay o kung propriedad sa imong piyakbalay, mga kabinan. Kung subong niya, may 5 kung pulo, isak bugkos doon. Anyway, mga kabinan, bisan pati ano nang kakalatabo sa aton niya kalibutan, sa aton niya pagpagabuhi, ang importante, na nagapadayon kita, no? Mga ka-K5.

muna, Pasko. Pero sa buong mga kabirando, hindi kakabatsag sa presensya ng Pasko. Mabatsagan mo sa Japon, presensya sa Pigado. Bao, Pigado, gid. Ang mabatsagan mo sa buong mga presence, presensya ng El Nino, tuman kain. Kainit. Kainit, kasakit sa ulo ng mga problema sa susudad. Mapikon ka na lang kung isa. At iswildo mo na inaklabot to sa bawa. Pag-uk lang iswildo, huwag inakbilin kwarta. At doon muna na na mga presensya ng mabatsagan mo mga K-5. Doon na presensya sa Pasko. Anyway, siya nagpamati sa ato natin. Okay lang na. At least, naga... padayon, may progress ng aton niya. Pagpangabuhi, may progress ng aton niya. Panglakaton sa matagad law, mga ka-K5. Sige-sige, hon lang aton niya routine, no? Magimakas ng kita. Bisa niya nagkakapatsag kita sa kapigadohon. Importante, ma... Ano na, no? Mabayran taman sa gapo ng aton niya. Dapat niya pangbayran. Mga ka-K5, na importante, hindi lang kita mag-scam. Hindi kita mag-pangnunto sa isa katawo. Manglabaw sa isa katawo. Mga KK5. Good morning, sila kababati sa aton kay Ma'am Bing Space J. Happy Sunday. KK5 Aaron, good morning, sir. Kay Jobert, Hero at Yong. Good morning man kay Ma'am Beth Idar Lydia. Good morning sila ron kay Sakon, Bana, Arturo Lilia. Listening, Richard Gika, good morning, KK5 Aaron. Shout out lang kami, Days Hotel, Kitchen Warriors. Every morning, good kami, kapamati, God bless. Kay Ma'am na din sotong dra sa may K5 Pasig City. Good morning sa imo, good morning man sa aton nga mga pumuluyo dira mga KK5. Okay, may agaman sa mga vendors naton from First Town, Bokon, I mean First District, sa probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga nagabulante karon dira sa may barangay Katalingban Mulo, no, mga pinalangga daton nga mga bulantero, mga vendors halin sa First District sa probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Good morning man sa aton nga mga kapulisan from Iloilo City Police Station 1 to Police Station 10 to the men and women sang Iloilo City Police Office, maayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Good morning sa aton yung mga mapisan yung mga barangay officials. Kanday punong barangay Herman Kilayko sa barangay Infante Molo. Kay Kapa Alan Aurelio sa barangay North Baluarte. Kay Kagawad Clark Catalan sa Katalingban Molo. Kagawad Bonbon Hostalero nagatutok sa aton mga aga. Kay Daddy Mong nagatutok man. Kag sa pamilya Escalarga, mga ka-K5. May agaman kay Kapa Carla Pascua sang barangay San Pedro Molo, kay Kapa Lee Kim Sing sa barangay West Habog-Habog Molo, mga ka-K5. May agaman nagatutok man sa aton karon si punong barangay Gemma Calzado. This time mga ka-K5, check mga ka-K5, this time check tang sitwasyon sa dalan. Kastaron ta ning sitwasyon, no? Check to si ka-K5 Karen Badilla. Ibaloon ta ang sitwasyon, no? Sa nga ton nga palibot, anong mga balita, ano ang mga observation sang patrol naton, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am MJM Demet, kay Sir Jobert Hero at Chong, kay Ma'am Aisha man, nagalantaw man sa aton.

Okay, mga ka-K-Fab, samtang naprastar ang ato niyang connection sa patrol. Sa ilo, kita na sa ato niya mga headlines, mga ka-K-Fab. Mga kodyati, may mga reklamo nga may init nga again padara sa ato. Kaya magkatara kayo makita sa mga nagtabo nga balita kagabi, mga ka-K-Fab. This time, sa ilo kita sa ato niya mga headlines. Ang ining headlines, kinadunungin sa kaluan, sa klinika D3 Bio, may antiviral, kaya may antibacterial bacterial properties mga ka-K5 sa lang din nagatap na sa mga kagaw sa aton nga rawas nga amo ang ginatunaan sang aton nga masakit mga ka-K5. Mabakal sa may klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy.

0: Okay, naka-standby na sa rin niya si K5 Karen. K5 Karen, good morning.
1: K5, aron sa Subong, dari kita sa May Distrito sa Mandoriao sa Subong, no? Kaya ito na natin ka mga dalaga, especially sa May Diversion Road going sa City Proper hasta na nato sa May Fort San Pedro. Pwede na ni maagyan na K5 aron. Mangod niya nga bukas na ni sa mga motorista matapos nga temporaryo nga ginsiraduhan ta ina yung sang kaagahon bangod sa fun run no nga liwat nga din patigayon diri sa siyudad sang Iloilo K5 aron. Pero sa pag-observe man naton sa paglibot-libot ta sa pila ka mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo matawhay ang trapiko ta K5 aron. Pero ang aton nga panyempo ti aga pa lang 7:27 pa lang K5 aron, pero naga ano na nagabitik na ang init. Tag, first time, K5 araw, no, nga nakalabay kita dito kagina sa May Iloilo Sunset Boulevard. Do medyo malaka-laka lang ang nag-jogging sa Subong yang aga, K5 araw. Subong man ang mga nag-walking. Kagina, ginabyan, taman niyang sa May ICC Grounds, bala, diri sa May Barangay San Rafael, kung sa Dintit Damo, diri sa Kilimnan, sa sulod K5 araw. Ang aton nga kapulisan, especially ang Iloilo City Police Station 10, K5 araw, nag-binantay dito sa sulod and Transcag exit, may mga patrol car sang aton niya nga kapulisan. Magluwas dito sa ICC grounds, may nagabantay man dito sa May MH Del Pilar sa distrito sang Molo, same diri sa May City Proper K5 aron. So but silingon ang aton nga police visibility sang Iloilo City Police Office o kon ICPO K5 aron na makita ang tagid or mas ginpasangkad pagigyas ang aton niya nga kapulisan para sa safety sang tanan K5 aron.
0: Okay, sige mga kaki-five ka rin, may man ganito, nga tauhay mo na nga itong dalan, may man sa gawag, ano good, no? Nga, I mean, mga aksidente sa dalan, tauhay man, palayo man, no? Palayo na lang sa mga aksidente, kaki-five ka rin. Sige, kaki-five ka rin, madamong salamat sa mga observasyon sa patrol.
1: So sa dugang ng mga balita, no, sa diriya sa K5 News sa Iloilo, pantayan lang sa pila ka mga public affairs. Para sa situational report, at kung situational report, ang ginadulong sa inyo sa Clinicat ETX Coffee Mix, sa Clinicat Alternative Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa motor, K5 TJ Cordova, ano naman si K5 Karen Badunia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Nabatian ang report kang sitwasyon gikan sa Waiktak Patrol ti Motor Patrol ka K5 Karen. Okay mga K5, sa inyo nakita sa ton yung mga headlines. Dalan sa distrito sang Arevalo ginsaraduhan, pumuluyo nagareklamo. Manghod nga suspect gin buno patay ang iya magulang kag tuyo kontani nga simentuhon para matago ang krimen sa distrito sang Molo. Unahon tani mga kabinan, no, ang atawag sina, no, ang natabo ni mga kabinan nga dalani, no, nga sa distrito sang Arevalo nga kunoti ginsaraduhan mga ka-K5 mga pumuluyo na budlayan sa ilang pagsinarayo sa nagapamati sa aton, no? Mga ka-K5, sa aton yung partner sa tech, may number kita ginatag, datawag ginagadaan, agod niya ti makwata ni ang sentimiento, bahin sa tagreklamo, kay ti kagabi pa ni, duwani ka mga tagreklamo ang nagtawag sina, ang nagpadala sa aton niya mensahe, basaw na ito nanay, no? Ang unang reklamo dri, no? Kung sa din, isa na ni Kalik Kabarangay ang ilangag na tiniran kag sa pagkalabas ang mensahe, no? Basaw na ito, sa nagapamati sa ito. So, no, sa tagreklamo, kabay pang mamuligan ninyo kami dere sa may Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Mabuksan kontani ang amon ginapangayo sa tagiyas ang duta diri sa Santo Niño Sur Arevalo. Okay, may posibilidad mga kabyanan kabasi private ining dalan. Suno pa di sa iya nga may na ospital na kagabi kay ginhapo. Tinagtaklas lang sila sa pader agod niya makaagi sila nagdalon ang ila pariente o konpasyente sa ospital, sir. Naghalin na kami kay Kapitan namon kag kay Mayor sang Miyerkules ti. Ginpasalig nila kami nga hindi pag-isara ang amon alagihan. Ti ara, sir. Sarado gid kabay pa na mabuligan naman ninyo kami diri sa kilid sang elementary school sang Santo Niño Sur Arevalo, Iloilo City, mga ka-K5. Okay, sila ka pamati sa ton. Ari may i-flash sa dili madugay sa nga ton nga thek ang video kag picture kang sitwasyon no sang mga pabuluyo sa barangay Santa Santo Niño Sur Arevalo mga kabyanan. Dalan ini siya kung sa rin ang dalan access road gid man no sa mga pumuluyo kundi in ang mga pumuluyo sa records ni may ang pader sa likod sini may mga pamalay, may mga pamilya nga nagasalig nga dra makaagi sa sinang alagyan no. Now gin saraduhan sang tagiya no based dito sa tagreklamo mga ka-K5. Posible na kaistoryan na sila kuno sang kapitan isang barangay kag nakahali na sila kuno kay mayor nagpasalig nga hindi pag tawag sina hindi pag saraduhan ang pader no. Sa mga ka-K5 para sa dugang ang mga detalye bantayan na nga ri ang atong live interview ang isa sa mga tagreklamo mga ka-K5. Standby.
2: K5 News FM Live Report.
0: Hello, good morning.
3: Good morning.
0: Ma'am, good morning. Anong imong pangalan?
3: Si Hipolito ako, sir.
0: Pulita.
3: Hipolito.
0: Hipolita. O kung Hipolito.
3: Oo, Hipolito, sir. Taga Santo Niño Sur Arevalo, Iloilo City.
0: Anong pangalan mo, Gudina?
3: Maria D.
0: Maria ni Hipolito. Pila ka na, ma'am?
3: 58 years old.
0: Sige. Ma'am, Maria ni Hipolito, good morning. Welcome sa programa nga ireklamo mo sa K5 News FM, Iloilo. Ma'am, saysayay kami kung anong natabo sa barangay Santo Niño Sur dira sa may distrito sa Arevalo.
3: O, sa likod kami sa eskwela, sa Santo Niño Sur, bari neighbor ko si Rufino Bisunya at si Leticia Bisunya. Ginsaraduhan ang amon nga alagyan. Sir, ti subong ga-over the backwood kami para kagwa lang kami nga makabakal kami pagkaon.
0: Okay. Kay sino ni Pader, ma'am?
3: Ang inada, sir, sa amon, sa blueprint namon, nabutang mana dito nga existing road. Lugay na kami da nagaagi pero ginpasaraduhan na ni Charlie Hipolonia.
0: Okay.
3: Hindi kami kaagi, damo kami da may mga senior pa. May mga bata, may mga estudyante, hindi kami ya kaagi, tiga over the backwood kami para kalusot sa pihak, sir.
0: Okay. So waring ang pader, ma'am, amo sini ang dalan o kung ang ginaagyan ninyo nga permi nyo na ginaagyan nga ginpapaderan sa sining persona?
3: Oo, amo gid na ang ina ya sir, akong ginadaya guluhaan, amon gid yan ni serbisyo niya guluhaan, ginsarado nila dira na sa akong nga lute bala.
0: Mm-hmm.
3: Ginsarado gid nila ang ginagwaan namon, ginpaderan gid nila ya sang taas, nagaayo kami nga tani, bisan tao lang anay ang maka agi kay nagkadto na kami sang manatis kay mayor tinagambal si mayor nga hindi ka mo magkabala ka hindi ka mo dapat sarada ang sarada ang git kami ya ti kagapon nagabot man si cap ulihin na nasarado na.
0: Okay, so bali anong prestada ma'am nga agin sarado inang pader anong problema ano may away ka mo sa tagiya sang duta o kon
3: sir, away, nag-aayo gani kami ni serbisyo niya sa iyang tagaan ng kami anay dalan. Kay ang kabataan, pariw abis sir sang kagapon, abig yung dala ang apoya sa St. Paul. Di ang pasyente niya, yung dito kayo nag-aagaya over the backwood para maka-hospital.
0: Basta lang niya gin papadiran sa sining persona ning pader nga wala sang anuman nga rason, ma'am, no?
3: Wala, oo, sir.
0: Way man sa sang...
3: Niya, padera niya lang kami, ha? Na ano...
0: Oh, way man sa sang kakig sa inyo? Ano, way man sa sang, anong terms ni? Ano nasabadan sa sa inyo nga agin papadera niya da?
3: Daw, wala man kami agi-away. Daw, wala man ano. Ang amon lang kung papadera niya, kay ginaang ko niya ila na da. Si... Tagaan niya lang kami anay dalan. Eh nga maanuhan kami ni Mayor. Kaya nagambal man to si Mayor mo. Nga hindi kami pagsiradaan. Pero siniradaan gani kami. Siyempre, itong naglapa, nag-over the backwood gani nga. Sa Budlay, kagapo, nag-over the backwood kami. Kita yung managaguro ang
0: yes.
3: Senda.
0: Oo, may video kami di mamo. Oo, so bali ang ining dalan ni eh, amog ining Mayor yung ma'am nga dalan, palapos do sa may Mayor nga dalan kun sa main road.
3: Oo, dira kami nag-aagi para makakadto kami sa main road.
0: Okay. So sa Kabudlayo, why sa piyak nga bahin abi ma'am, why nasang iban gid nga opsyon o iban pugid nga dalan nga para nga makalabay ka? Moamo lang gid sini.
3: Oo, wala gid sir, wala ginada sir. Mm-hmm. Wala gid kami agyan nga ibanda, maliwan na lang kung tagaan kami sang eskwelahan. Nga bisan 1 meter, makalusot kami dito sa pihak. Pero
0: okay.
3: Sikapa na siguro ma-decide ka si Mayor, wala rin kami agyan nga daan siya.
0: Okay, ganit man. Anong nangin istorya na ninyo ni Mayor? Ni Kap, kagsang saan o ka muna istoryahan na ay, ma'am?
3: Kami, isang martis kami nagkatuto kay Mayor na dugay kami tumuti. Damo-damo man kami, kasi ang mga senior, si Ma'am Bisunya, na hindi na nagalibayo, kalakat mo, ginaagubay lang na, para lang makapahayo kami bulig dito. Si nagambal man to si Mayor sa batanis ni Ma'am Bisunya nga na-insigida bala, kasi sa kaya na-insigida, anuhon kami, ay amuna, si ihambal niya, mapasa kami Miyerkules, wala napasa ang papel, huwibis pa napasa ni Kagawa George. Si Birnes, sabado, ginpadayon, ginila ya. Actually, sinagato man ang ubo mo, hambal sa ubo, istap anay, para kaagi kami, wala yung sila ya. Ginpasarado, wadyo sa tagiya nga si Charlie Hopelin niya.
0: Okay. Anong papel nga ginpasa niyo to sa City Hall, ma'am?
3: Ang halin sa barangay kapitan na later kay Mayor. Na immediate action. Pero before kina nakapasa naman ako kay kasang leaders nga haling rin sa attorney nga nagimo nga tagaan kami pala italukangon dira pala kay kinapasarad dugay na sir dugay na sang nagligat pa na si subong git siya nga bula niya prosedido nagit siya nga isarado.
0: Okay. Baris yung san o gini nagumpisa ang ilang pagsarado
3: asang may 19 may leaders ako din padala kay Kap. Wala man ito na kwan, ipapawi ko na lang. Amo ito sang Wibis, kinuha ito ni George, kindala ito, hinlakit ito tanan sa pinpasaliwat niya ni Yor.
0: Okay. So,
3: kami sir, maabulijan kami sir, ma-check nyo man lang makatuan kay pag-apon gani, pag-abot ni Kap, kasi gani, kutunga ka, pare ko, hindi ko di kasaka, kasaka man kami dito, wala sa ano nga makalusot kami kay Kap.
0: No. So, bali, ginakabig siyang persona nga taga, ano na, no? Anak pasarado nga ilagi ni ma'am, mayari man siya siyang title, abit, titulo, ilagid.
3: Oo, pero mayari man sa blueprint, sir, nga may existing road kami dira.
0: Ah, okay. Kumbaga, do right of way ni nga... Oo.
3: Sa una, pila na nadaan yung dira ginada yung nag-aagi mo.
0: Balik ang blueprint si ni ma'am nga ginamensyon. Ma'am, mugin si ni ang madugay naman niya ginabasihan ninyo. Dara nga kagkabalo man ang tagiya nga may dalan na nga pang... Kundi, kung sariin ko mag-exit, to kung naragyan nyo, kid.
3: Oo, ti ang hambalya, dapat ang inyo... Inyo right of way, inyo existing road right of way, hindi gano'n sa duta namon, dito ka mo yan sa inyo. Kaya mo na nga din na talapit kami sa niyo, nagkakaroon mo na kami nga sila, kasi isang tao lang alay makalusot niya, at mga makaruhan
0: na. Okay.
3: Wala din kami kabalo kung din pa kami napalapit, kaya wala mo kami din ano. Pero ang upo nagkatugin, nag-uot na gano'n sila.
0: Okay, ti.
4: Ay, dalawa siyang alagyan ng adaan. Tinagot-guot sila, ayawan sila, gaulan pa.
0: Ay, sus. Sige, mama, no? Tingwaan na ito kung anong masarangan niya ka obraho, no? Sa K5 News Team. Ang kutri sa imo reklamo, kaya kung check taman mama ng mga side of ko ng bahin, sa piyak ka bahin, ask taman eh kung ano ng ilang pahayag o kung side kung willing sila mag-interview. Kag check taman mga intakita sang marami nga sorosona, no? Agot nga ti.
3: Sir, salamat gid sir. Tani sir, maanuhan da yun sir.
0: Yes, ba mangita kita.
3: Sa dalain dyan, di kami katulog gani.
0: Oo.
3: Na wala alag yan.
0: So, bali, ano kataas ni mamang pader? Sa imo nga
3: mat... sir, nakita yun naman na siguro sir nga ang taas. Gidya, kinanglan may hagdan. Tika gina si sir.
4: Napatakal okay. Sa kapito sa bata yan. Nag-over the back. Ay, apoy agalim. The back naman eh.
0: Sus. Okay. So, sa bali... Oh, sa bali ma'am sa portion drama mga ginpatiran, mga pila pa ka muda ma'am ka pa ano ni ka pamalay?
3: Ang
0: Oh, hello ma'am.
3: Eh.
0: Oh, ma'am ga auto doctor di ka liwat abi? Okay. Mga ka-K5 na kadula ang signal sa nga ito niyang tagreklamo. Pero ti ilwat ay... plastar on tani. Okay. So, sa iya, mga ka-K5 while nga ginaplastar ang koneksyon naton sa iya sang tech. So, sa iya, mga ka-K5, gin... pader ni lagpas sa taong kataason sang padero. Langkoy ni mga ka-K5. Okay, nakabalik ng linya. Sige, ma'am.
3: Oo, sir.
0: O, mga pila ka mo, ma'am, kabilog para nga mga pamalay ito sa sulod.
3: Kami ang apektado gid subong niya, duwa kami ni serbisyo niya.
0: Okay, kamulan duwa ang ara da subong nga daw na trap abi.
3: Oh, na trap gid kami sir, daw preso kami di sa sulod sir. Ginpaderan kami.
0: Uy, so sti. Pila ka mok bilog da ma'am?
3: Apo kami di ba mo kami di sir. Butan timan ko bala mo. Ang kabataan ko nga daan di anom kabilog tapos may mga bata man sila. Ni serbisyo niya 3 sila kabilog man.
0: Kay kung magdayon ng eleksyon, sa una sa mga barangay official, ma'am? Kung dayon ng eleksyon, ma'am, kagbalaan din ang butante ka, madasig na sila magulag.
3: Kami, sir, damo kami di butante, sir. Kabayad ng utak.
0: Amo gani, gusto mo na. Pero, ti... sige lang, actually, ti basi, ga-exert man sang effort, ga-effort man, ga-okon, ga-pagpaningwa man, ang aton niya mga barangay official,
3: kag...
0: Oo, ti, kamay pa ba, mano, nga mapangitaan, tiri sang solusyon, agad nga hindi ka muna mabuda. Yan, so, sa pagkatigulang na sa inyo, no, may mga edad na kamo.
3: O abo, nga, baglasan yan, ito nga po, nang isa itong bata, sa
0: ay, sus.
3: At ano, na saka. Saan ako, wakuro-kuro, wako niya masaka, kabala sa pader.
0: Gani budlay ma'am kay kabalo kabo basta tigulang na gani may mga edad na naton nga mga kauturan para sa imo ma'am tapos malatay kapasagdan masaka kapasagdan mabika ka kapatogo di ba katabok tong imo sang piyakan nga TL sa may pader this word time lang ko hindi ka bakdalinas kay makadalinas kay lagpok ulo mo to si may lunang ho
3: iya lakagi pusoon
0: gani sige lang ma'am tingwa na to na no, makakwa sang nang kalainain niya mga reaksyon sa mga natungdan niya opisina sa gobyerno matikwa ano ni makakwa makita no sa nga reaksyon okay. Ma'am no sa eksperto legal o kun sa mga abogado naton niya mga koreksyon kung anong maayo nga ilang nga paglantaw diri kag anong mangin advice nila no sa sa inyong pagtik kung masulod niya tikang abi na hanungod din sa pagpabutang sang pader sa inyong nga Alejandra sa may barangay Santo Niño Sur Arevalo Ma'am Marian. Sige. Sige Ma'am Marian, mag-update na lang kita. Kung ano nung pinakulihin na daan ninyo ano nga sitwasyon dira sa may distrito sang Arevalo Ma'am.
3: Oo sir, salamat kid sir.
0: Sige.
3: Good morning.
0: Good morning. Sige mga ka-K5 na batian nato ng sa linya si Ma'am Marian Hipolito sa Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Okay, good morning kay Ma'am Nonito Sumbong, kay Francis H. Gersaba pa-shoutout sa Agpaw Titoda, Tricycle sa Pandak Pavia. Good morning kay K5. Kay Jobert Hero Asyong, dapat kay K5 mahatag gintani isang dalan. Biskan imo paduta, hatagan ginatani dalan ang pumuluyo. Bok kataas, pagalik kapader. Tani ang gate lang butang, maluoy man sa mga senior. Ang una gani, mga ka-K5, ang kaluoy mabatsagan tagid na kung may makita kita nga daw hindi ka nami sa aton nga mata, kaya makabatsag ang aton nga mga tagipusuon. Kaya mo nang kaangay dito, kagabi ay nagreklamo, paning, o kung kagabi paning reklamo, mga ka-K5, mamakon mo kataas, o kung magtindog kita da, ang height naton, mga 5'6 kita, no? Tama-tama lang sa height naton, siguro ni, posible, no? Ang kataason sang pader, mga ka-K5. Pero ti, may mga pumuluyo, yan nga hindi kita, hindi pareho sininga bataon pa, hindi purisado ng ilang alawas, maluya na. Sa mo ni kataas ka pa der, butangan mo lang daan sang lalatayan, kag makalabay ka, tama, gadya ka budlay, mga ka-K5. Huh? Dugangan pagid niya, may mga miyembro man sila sa pamilya nga pamatanon pa, nag-eskwela, kag nag-inubra. Ang adlaw daw nila nga pagsintarayo mga kabyanan, tama kabudlay sa ila. Hindi kaya dali-dali kalabay, no? Kukun ka agi nga ti. Kung may mga balakton kang kukisa, isang polbe, oh, nabadaan ka, tuwing mo sa butin, katigang ka. Oh, doy, makala na ito, doy. Mo dali-dali, di mo ito saka, spay pader. Nay, dali na, nay. Kakabit pa ko dyan, nay. Oh, galatay po ko nisa, no? Eh, sobra mo na karoon kadali, mga kabyanan. Why ka man gahalong kay ti, base kung mabutod, tinigang mo ito, nga why pa ito maubsan. Ti, kinama mo ka dagong-dago, no? Kailan ko hindi ka magdagdag? Hindi ka madisgrasya? Oh? Budlay ni ma, paglatay mo na sa may hangdan ni nga gamay ni, kag makadanlog ka, o kailan rin ulo mo tupa sa may lunang, kay ti, humok lang? Hindi ka mabuklan, hindi magpilasan, pero ti tumupa gani sa may batobo, palayo lang. Kaya muna nang delikado, isang bata, gani, no choice, magsaka man. O tiwain niya sa mga pamatanon, kaya nila ni iniya, nga magsaka, maglatay sa hagdan, maglakad sa pader, mga ka-K5. No? Di na siling dito sa may blueprint kung ito nga ginakaptan si Ma'am Marian Hipolita. O ay Marian Hipolito, sorry. Oh, kag nakita ko sa blueprint niya, I don't know kung anong kinamatuod siya, pero na-mention niya. Nga ang ininga portion ko sa pader, among exit way nila, mga ka-K5. Pero tinagsabat naman ko ng tagiyan eh. Nga ang exit way niya kung tani dito, tani sa inyo, malapit nga balay. Oh? Di gina-claim siyang tagiya nga ilani, no? Dalan, or I mean, ilani nga property, mga ka-K5. Oh? Kag, tawag siya na? Ginkadtuan Manila to sa opisina, no? Sang mayor, sang Merkoles, para nga iayo. Nga hindi lang pag-saraduhan kay kaluluoy, kay kabudlay sa ila. Nagkanto man ang ubo ko, no? No? Office of the Building Administrator, sabi. Nag-ayo man, nagbulig man to ayo sa tagiya, pero wala agad, tiga ko nung balatsagon, get? Makon mo na, duway kimo kaya balatsagon mga ka-K5, tuwod nga kalapad sa imo nga property, anon mo na kung duway kaya batasan? Ano mo na kalapad? Kakadamo sa imo nga manggad. Pero, ang batasan mo, hindi mabakal sa kwarta. O I mean, no, imo nga pagkatawo, kagang panulok sa imo sa tawo, hindi mabago sa kwarta. Sa kung ano kalapad sa imo nga manggad, o ano kadamo sa imo nga kwarta mga ka-K5. Nati ma, kung muna kabatas kay mo yung sigkatawa, padiran mo da. O ano kay mo yung klase, mado, anak ka siyang devil? Mga ka-K5? Araw-araw man. Tinisunok man to kay ma'am. Why man sila kung nung diyan nagpamirwisyo sa ilani? O kung nagapanggubas yung propriedad na nagalabay, hindi nagalabay ba lang sila? Ika nga dito, kagabi, may orsing sa Kadlaw, may ginhospital ni Kano, nga ilaman da nga pumuluyo, nga arada sa may ada sa ladahan ginsang pader, o tiyan ang may mo nila. Alangan it, saan nila nang ilang pasyente ni? Alangan iba nyo, saan lana, kapag lupad-lupad pa kanto sa ospital, kailangan ma... Sila tayo ginasa may agdan daw. O, kagbag sa ilo naman sa piyak agdan, di swerte na lang nasang nagalain tong pamatsag, hindi siya madisgrasya. Kung madisgrasya sa ati, di malas siya gid. Di mo nalang ipirmig ang problema ng tagani mga kabyanan sa mga ginaubra sa mga politiko ng mga saprat, panbatasan, mga kabalan, nagangan man sa mga tao nga way siyang ano ne, wala siyang balatsagon, sos patawara. Amo man nila tabo ligad din ka K5GC sa may lapas di. Gin padiran niya man ang dalan sa pumuluyo, ti protestahan sa sang pumuluyo ti man. Ha? Matapos ito gin guba to bla mo no. Gin guba tong pader. Ah sa nagapamati sa aton. Pero ti ari naman. Sa may barangay Santo Niño Sor Arevalo naman eh. Pero ti subong nabatian ta na ning side no sang tagrikdamo. Tingwaan ta na yung palapot sa patrol ang bahin sa nga tagiya sang duta o nag-claim nga siya ang tagiya. No? Agod niya makwaan sila sang side. Check ta ba ni mga kabinan ang reaksyon sang punong barangay, sang barangay Santo Niño Sur Arevalo na hanungod sa reklamo sa iyang pumuluyo kag iyang sitwasyon. Kaglantawon ta, ano ang iyang masolusyon siya ni mga ka-K5. Kag... At check taman eh, sa opisina sa mayor kung anong naubra nila ni. May solusyon ba sila nga naubra? May suwestyon sa sitwasyon sa mga pumuluyo, mga K5. Lalo nagtawon taning leadership sa nga ton nga pumuluyo ni. Butang tanay, nagtawon taning tikang sa barangay. Kung ano nang sarang nga mahimo nila, mga K5. Gaan na sila na itsansa no, nga makapangita sa solusyon, mga K5. Good morning, Imam Bing Space J. Hi, Senior. Good makaluloy, gani man. Kay Jobert Hero Asyong. Sapat, matasan ang guro ka K5. Wag takbalo. Pero ang sapat, kinakita. Tatong may manok sa video, ho. Ina, sapat na iya, no? Mga ka K5. Pero matasan yan. Tiwa ito pa kakita, kakakilala, gins tao. Hindi kita kasiling sila. Mga ka K5. Pero ti, sa action, posible nga, munang naubra sa ilato sa iyang isig katao. Kamu na lang da iya husgara, no? Kamu desisyon publiko kung makatawo ni. May batasan pa bala ning tawo nga nagpapaderdi. Nga makitaan ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga nagabika ka, ginaalalayan, nabudlayan nga magtabok sa pihak. Oh, may mga kinanlanon, mabakal kay mo kape at kwarta mo, 5 pesos lang. Bakal ka steak kape, oh? Kabakal ka natin, nalipat ka naman, pagbakal ka lamang, balik ka naman, sus patawara, bika ka naman, tos babaw. Yudi pong Gol Mariones, di galapon sa Tisima. Okay, Ma'am Bings, PSJ, pasagot kay Ma'am Bings, kag Ma'am MJ nga, ang muna sitwasyon sa imong dalan, ho? O, makabit ka na imuya, o, malatay ka sa agdan, tapos mabika ka, tos babaw, paraktabok ka naman, tos piyak nga agdan. Sos patawara. Okay, subong tig na kantuan na to ni ka-K5 Karen Badilla ka para nga makuha ang side sang tang sang ining tagiya nga nga claim nga siya ang owner makuhaan man sila sang side kag sikap sang nasambit nga barangay. Mga ka-K5. Okay. Mga ka-K5 ba aton o oh, basante powerless ta ka-K5. Kulang na. Okay. Nagkulapos ng oras naton mga kabyanan na kanami ipakuntane ng istoryahan na ito tane lang natabo ni nga banghod suspect ni siya no? Kinpatay kinatuyo nga simintohon ang iyang magulang mga ka-K5 pero ti ari gamay lamang ni nga ano sigon ta lang agot niya ti mahangpan sa iba naton niya kauturan na nga ti agaya subong nagapamati sa ato no? Mga ka-K5. Sige, again, pang lipot na naman lang sininga ito niya mga detalye, pero at least detalyado, no? Sa nagpamati sa ito. No? Ang edad sang biktima is 65 anyos, samtang ang suspect 45 anyos, no? Natabo ng krimen dira sa may Zonto, Barangay Kompanya Central Molo. Ti sa pamangkot, mga ka-K5, anong oras, kag paano ni, natabo ang krimen. Base sa investigasyon ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ang oras ni sang krimen, natabo mga kabyanan, alas 12 o kon alauna sang hapon, sang October 3, kahapon mga ka-K5. No? Ang hintunaan ni sang baisay o kunang rason gid, nga ti na kagabi pa lang sa October 2 mga kabina, nagbaisay na ang magutod. Pagkaaga, alas 7.30 sa aga, October 3, liwat naman sila nga nagbaisay bangod ginsaway sa biktima ang suspect sa pagpamanday sini sa sulod sa balay kay hindi maayo makatulog ang biktima. Paano nadiskobrehan ang bangkay mga, ano nina, mga ka-K5? Natingalang utod, ako ng isa nila kautod, ginapangita ni ang biktima para kung tanip laman niya pon. Apang natingala silang nagpanglak, siyempre tahan ng sospek, magamo ang sulod na isang balay mga ka-K5. Ang sitwasyon niya. Isang kinpwersa nilang sudlon, ang balay, dito nila nakita nga basa ng salog, kag nag linapta na ang mga gamit. Katukiba nila ang bangkay, bangod ang pinta nga duag blue, nagailig sa danaw halin sa kitchen cabinet. Kung sa diin ginapatihan ini isang suspect, o kung ginapintahan ini isang suspect, para kung tani itago ang krimen. Ano ang ginhimo sang suspect sang wala na sang animo ang iya magulang? Ginputos sa musket o kung kulambo ang lawas ng biktima. Ginsulod sa kitchen cabinet. Kagtuyo kung tani nga sementohon kagpintahan ang ginhimo nga tabon mga ka-K5. Alas 6 na sang gabi sang nagwa sila balay ang suspect sa pag-usisa sang pulis ang CCTV. Nakitaan nga nagkadto siya sa North Fondidor Molo kag nagsakay sa e-bike pakadto sa Yapariente sa Villa. Pagprenda sa isang cellphone. Nagkadto ang suspect sa isa ka lodging house para iprenda ng cellphone na kudya makakwarta. Kag matapos ini mabaligya, nagbalik siya padalong sa kalumpang kag San Juan Molo. Bangod sa pagpanawagan kag pagpagwa sang naragway sang suspect sa K5 News FM Iloilo, nakilalaan siya sang isa ka barangay tanod nga samtang mabakal kuntani sang sugba nga sudan, rason nga siya ang nadakpan. Ano ba lang kondisyon sa panghuna-huna sang suspect mga ka-K5? May sakit nga schizophrenia ang suspect kag may ginpakita ang pamilya nga dokumento nga nagadiagnose sa iya. Sunod sa utod, nagkadto ang suspect sa pututan para nga magpa-rehab apang may tion nga wala ini nagasulod. May ginainuman ini nga bulong apang hindi matalupang dan sang pamilya kung may malipatan siyang imnon. Ginahibalo pa sang pulis kon nagapadayon pa ang rehabilitation sang suspect kina verify man ang impormasyon nga anay may ginbuno na ini sadto sa ila kasilingan mga ka-K5. Ang background sa magutod, ang biktima isa ka government employee. Ang suspect naman timo na wala sang trabaho kay ginabantayan lang sa sulod sang balay bangod sa iya nga kondisyon. Yara na mga ka-K5 sa kustodiya sa Police Station 4 o kon Molo PNP ang suspect kag nahulat pa ang plano sang pamilya mga ka-K5. This time nagakulang na ang aton nga tiempo sa pagpangalagad. Kinitaay kita sunod nga edisyon, sunod nga semana sa nagapamati sa aton. Sa tarantanan nga nagatutok sa aton nga programa, madamo nga salamat mga ka-K5 kag mayong aga sa inyo tarantanan. Halong God bless, bagay malipayon kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
8: mga blanga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
8: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
8: Dapat ya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay mawilding lang islan bago.
8: Sano ka mainom detox 500 gig may tisim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sa ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo.